0: Kung padaba si baby mo.
1: Hala, tira.
0: Si honey.
1: Tira.
0: Si palalabs mo.
1: Hala, tira.
0: Regaluhin ni tabi nin burak. Basta burak ang sa tuyang pinagiresto ni Bio Barsaga Flower Shop. Nagigibo dyan nin money bouquet, chocolate bouquet, personalized bouquet. Siyempre, ang pinakang maurag na gibo dyan, Tin Silveres. And best kapi bouquet. Muralo sa birthday ni Tio, ni Tia, ni Mai, ni Pai, ni Mama, ni Papa. Kaya kung marigalo man sa nakamo, so kaping natural kaping hibo dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Sa Malkan Best Cafe, dyan po sa tabi na si Store kay Ma'am Yoli, sa Ground 4 Catabaco City Public Market. Hanapon sa napo nindo ang katayad po yan kansaro dyan na Lotto Outlet.
1: Hala,
0: baga sa may food park, yaon dyan si Ma'am Yoli sa kasi si Rocky ang mahiguso na mag-agong.
1: Hala, tira.
0: Baka bakal nindo din Best Cafe dyan, tayo dyan gold, may black, may original na Best Cafe. Hato na duman sa Ronnie Bio Barsaga, ipa Best Cafe bouquet.
1: Hala.
0: Panregalo kay mama mo, kay papa mo sa sayang birthday.
1: Hala, tira.
0: Eyo, yun ang magayon ng mga pangregalo. Halimbawa, ano nga ni ang mga pigsi-celebrate, ha? Father's Day, ma. Igo pang Grandparents Day, birthday naman.
1: Hala, tira.
0: O, diyan ka mo magpag-ibo sa Ronnie Power Shop. Basta burak na pangregalo, manoy imanay, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop na yan. Araniyon tabi ang pwesto ay kunya meat shop. Romero tabing pwesto sa hampangan kan meat shop. Iyon na po yan ang Ronnie Bio Barsaga ang komunikasyon. Pwede man nindo tabi i-chat. Ronnie Bio Barsaga sa saya pong Facebook account, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Oy, kung route na ang sendo mag-cellphone. Duman ka mo sa pandiurag maghirahay ng cellphone. Pulido magtrabaho, barato ang serbisyo. Pag-ibo na, ipag-o dyan sa sweet cellphone and computer repair shop. Ta, iyon na yan. Ang sweet cellphone and computer repair shop, yaon dyan tabi, Scabilis Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Sa Kahirera lang po yan, tabi ang kang Kasaol College, Sampangan kang Chinoy Fire Station. Dyan tabi nindo makukuhaan, sweet cellphone and computer repair shop. May saro pa yan yung Bracalabaan kang Siga Avenue, kung mapasirin ka sa simbahan ni San Juan, dyan po sa ASY Building, yaon dyan tabi ang Gadget Center. Kung rautan sa inyo, na nagad kayang hirahayon, nagpapautang na po dyan yung pandiurag na klase ng cellphone. iPhone! Iutang na sana nindo. Dara ka mo ng validong ID, dangan mag-download gan application na Skyro. Sa sendo pong mga account, yun na yan. Makakautang ka na tabi. Nindo ang sa iyang Facebook account. Sweet cellphone and computer.
1: Hala! Hala.
0: Bye kita. Primo, pakibati man ni Happy Birthday si Rodel Uban. Ginibo mo man na butla. Rodel, pero bako man ito butla. Sa buda si Romeo Dato Jr. kan Divino Rostro. Ano pareyo sabay? Day Dato. Birthday mo palang Dato. Dato kan mga taga Divino Rostro. Ipag-irib sa Tabaco Sound, si Romel Bupa, si Primo.
1: Hala, tira.
0: Na yun ang ngunyan ang kunyan ang hari ng Task Force Quarry.
1: Hala, tira.
0: Kung kamo naghahanap nin Occidental Oxygen, Industrial Oxygen, Acetylene Tabi. Buda, kung mapadeliver ka mo ng liquefied petroleum gas o LPG, pinagre-recommendar ka ang programang ini, mga tugang kong namumutan ang Maxil Oxygen and Acetylene Trading sa Purukuno kan Bunbun, Tabaco City. Dyan po yan sa nasa kataid kan Bulwagan ng Katarungan. Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Alaan po yan ni Ma'am Elena Fernandez. Si Chat Nindo, Elena Fernandez, para mas madali tabi ang sa inyong pag-apo, mas madali ang komunikasyon. Siyempre, ang inikatuwang taman sinda Honorable City Mayor Ray Bragay Servicio para sa Tabakenyo. Honorable Mayor Chicapos Bilo Canbagong. Happy sa nasabi.

0: unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa, your complete destination for every celebration. Ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 coffee.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Gustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay? Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Aussie at supermarket sa inyong lugar.
3: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Landigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon Laco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1, Sampangan sa Nakang DepEd San Lorenzo. Lingawa, mana, mabayli kita. Sa Tabak, nag-a-accept pa lang sinong DI or dances. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nintanggi hanggang alas 10 nintanggiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos entrance fee. Lingawa na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
4: Bes, huyan kapalan? May dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
5: Aw, mabumastar commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang sa harong.
4: Nata sa B2B Star Commercial.
5: Bakal?
4: Anong igwa dyan?
5: Aramo kaya, Bes. Tatuan mga barakal sa B2B Star Commercial. Mga gamit sa harong, argan lamesa, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Bako ma-birthday ka na next.
4: Hey, Bes. Sabi man na, bararato mga bakalan dyan sa commercial. Duman naman lugod ako man-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man pa. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako, pang kantambakan kang

0: 19 na tulusin pagkamorning, mga tugang, kanong Hunyo, bago matapos ang bulan na iyan, mga 20, ang tama ba ya? Ay, yung kabugtayin, yung Monday. Pagkakagun kan Sunwest Corporation, duman po sa sanggunian panalawigan kan Pray, nga ni maghagading tabang kay Governor Noel E. Rosal, sa pigahaga din da mga katindugo na tinpay. Iyo. Matapos po na magkaigwaning kasuguan ang gobyerno nasyonal na i-praise ang gabos mga tugang na yaman kan Sunwest. Dahil kan gabos na yaman kan Sunwest na apektado. So gabos na mga empleyado, rinibong empleyado mga katindugo ng apektado dahil nakapaghanap buhay. Saro sa pigsasa kan mga nawaran ng hanap buhay, nagarabagang pigtuturog-turugan mga katindugon kan opisina kan Department of Labor and Employment itong sa indang reklamo ta nagreklamo dahil na po naaaksyonan. Uni po na Cornish kan media si Director Nepomuceno A. Liadio kan Department of Labor and Employment asin naghayag mga katindugon kung ano ang totoong estado. Buda kung ano ang sa indang lakdang na pinagigibo. Himati on tatabi mga tugang ang pahaya. Kani po ni Direktor Nepomuceno kan Department of Labor and Employment.
1: Alam naman natin, project na to ay sangkot sa mga isyong nasyonal, okay? At naapektuhan yung mga manggagawa dyan kasi itong mga manggagawa na ito ay nakaroon ng floating. Ibig sabihin, hindi nakaroon, walang sinuspend ang operasyon at walang trabaho. Kung walang trabaho, alam mo natin.

0: natin na walang sahod. Mm-hmm. At sa batas, ang floating is 6 months. Mm-hmm. Pagdating ng 6 months, sika sila lumitaw para humingi ng tinatawag na separation pay. Okay. Yung itong mga worker nito, marami itong batch. Yung una, no, may first batch na ay paano makakuha ng benefits under sa SSS, yung involuntary naayos na yan.
1: Ito mga tugang sulakdang na pigsasabi po ni Director. 6 months ka palaan, mahalat ka pala ni 6 months ano na naka-floating, pag naka-floating status sa batas pala ni. Kaya ni medyo nahaloy-haloy na taon-taon, ni padagos sa tabi mga tuga.
0: Kaya yung iba naman yung later pa. Yan ang humingi ng separation pay. Mm-hmm. Alam naman natin na naka-host yung mga account nung pero kaya sinabi namin na kaya namin kunin yung kanilang reklamo at dadaan ito yung tina 30 days. Ngunit yung iba naman, maipaliwanag, mas gusto nila na dumiretso na sa NLRC. Kaya yung iba, doon nagpunta. Okay, kahit nandiyan pa yan, naming kausapin yung mga official ng Southwest. Okay. In fact, may schedule sana kanina. Iwan ko kung natuloy yun. Ano? May schedule. Kasi tingnan natin, may pending case at meron ibabayad naman yung kumpanya. Halimba, nakalikom sila. Eh, pupwede naman na may pending case doon.
1: Daw ada may pending case, mga tugang, pupwede yung gimkandole. Inipalan, pag nag-abot ng 6 months tabi, mga katindugon, saka lang madeklara tabi kang retrenchment. Ano? Aro pa lang ka ng proseso.
0: Padagos lang. Hinso, ano? Parang pag-uusap conciliation, eh, pupwedeng agad sa kanila.
2: Ganun. Pansamantala, anong assistensya na ginawa?
0: Ang
2: portable time na hindi okay. Pa nila
0: nila. Nung araw, mga nasa construction ito, mga magagawa nito, nag-organize kami ng jobs fair na exclusively construction worker. Yung mga company na engaged sa mga business ng pagtatayo ng building, kinuha namin yung kanilang vacancy. Nagkaroon kami ng jobs fair. So may mga nakuha dyan, yung iba naman hindi pinalad. At meron kaming mga naayos dyan at natapos na. Itong mga latest batch ito, kasi alam natin, yung floating status nila, ang latest ata dyan is June 30. So bagong-bago lang kay alam 30, parang nagpunta sila kay Governor. No? Oo, that was day of their floating status. At gusto nila magkaroon din ng action sa kanila. Kaya after that, pumunta sa opisina. At doon namin na ipaliwanag proseso.
3: Minsan mo naman po sa mga empleyado
0: na. Ang empleyado ng sa mga empleyado ng Sunwest, ang masasabi ko lang sa inyo, ginagawa po ng labor ang kanilang makakaya upang matugunan yung mga patibigay na benepisyo sa inyo.
1: Thank you. All right. Tana claro em recto na mga tugan. May proseso talaga po ano, may batas na 6 months ka pa na pag naka-floating stalat kaning anong na bulan. Ngani na po pwede kang i-recall. Mga katindugon, sabi ni the floating status in labor laws is a temporary layoff during a bona fide business suspension. Exceed 6 months. Dahil po pwedeng maglagpas mga tugang ng 6 months are unpaid during this time and they must be recalled or retrenched afterward. Pala niyan kaya? Iyo. Understanding how involved a few critical rules. The 6-month limit. An employer can validly place you on a floating status due of available assignments or temporary business, but it cannot last longer than 6 months. Pag-abot naman sa manpower agency exception, if you are employed by a security agency, the maximum floating period is limited to 3 months. Hali ka sa manpower. Pero kung direkta katabi, 6 months yan, ano? Yan kaya yan. Employers are required to properly report both the suspension of the affected employees to the Department of Labor and Employment. Ang pinakang madali palang kaining, ito kapod, a single entry approach na darahon o kaya dadangogon mga katindugon. NLRC. National ganito, tanganing sigurado kita, NLRC. Ah,

po dadarahon ang National Labor Relations Commission. Iyon na iniandmadangog man kung nalimbawa man may kaso. Pero sa mga araw kay ning ang nangyayari kay ni parang amicable settlement. Pag nagrani ka na duman sa NLRC, iyon na ang pinakang madali na paagi para makuha mo ang sa imong benepisyo. Dahil lang ugaring na ipaliwanag ni Director Seno na during the time na naika na sa floating status, ano ika, nagsasweldo ka? Maski na ika na yung trabaho? Kasi 6 months eh. 6 months kang naka-floating status, di ba? Kulang na dahil na ihapot mga tugang kan mga miyembros kan media. Siri pun tadi di kon ano an kunyan padig di mga katindugo sa na naka-floating status. Josephine Bikilio, Marina Pagka Morning. Pwede ka palang tabi na pagkasmans, madisis sa imong kunyan busing, ipapabalik trabaho, tabi na tatanggap, tabay pong si kaya ini ang nilalaban ninda mga katindugon. Iyo loads, art and labor code. Pag 6 months na suspended ang negosyo, it's terminated ka na o i-recall. At ipadagos ang negosyo kaya pama-action ng ahensya. Ako na masimbag. Pag daik, so 6 months na yan sa 1 year na sweldo. Yun. Makukuha mo man palang tabi. Uslao nun. Ano? Mataod-taod ka lang. Pero, syempre, mapagalbaga ang paghanap ng trabaho. Mas maray manggiraray sumay trabaho. Pero habang nag-equivalent sweldo, ay nata, alangan. 8:30 nin pagkaag. Idena Perez, Marina Pagka Morning. Kulang so pinaltugang tabi na direktiba. si Chu Mong Simo. Ay naman ito. Mayore, ay naman hindi so pinaluwas mong kasuguan. Taday ko na lugod na kuko at tabi. Basta maski man harayo. An alkalde nin kasuguan taday na nagluluwas kuni pasensya na abo na baga magluwas ini kuna ito ko kanang an alu yun is it piece of the second floor present building Tabaco City Master and Manisil. Ini po sa CD Advisory Number 2026. Pans po sudma. Nini, pero otro. Para masabutan, ayan tanutil. Ang kasuguan na ini, pigpaluas, para sa kalambang saro. Mga tugang kan CDRR mo, emergency. Asin kan barangay, emergency operation center, and hereby placed under blue status, o kaya emergency condition. Tabi na BR o BMC sa Tabaco City is your necessary precaution. Nari. Countermeasure planned landslide and debo o kaya lahat. Due to parade to heavy rain, pinagbabo. Ang pagbiyahe kan gabos na mga lunadan particularmente na sa mga parasisira. Padagos po na mag-monitor, sabi ni Dios monitoring readiness to institute evacuation if and last, the public is advised to avoid unnecessary travel, outdoor activity, river crossing, or into the sea. Pagirumdum, kanalkalde, para si siya. Okay, ni mga katisabi ko kuta na kada bes gwa mga katindugo nin panahon, tado permi ang satuyang mga kakakalawod. Kuta na sa barabel pasanabay na mga para sa senda. Kasi, ang kabuhayan natin. Dapat kayo ni, lalong-lalo na tugutan na makapaghanap buhay. Ang ayob, pierno, pero may naka-preposition. Nakaharog kayo ng sitwasyon. Simbawa, tarong simana na dahil mabuhay. Piligrong posibleng kahampangunin dati. Nagama, ang gobyerno dyan, ni Kishera lamang 10 kilos. Diba? In sarong simana mo, dumiti mo o kaya aristrado ra aside sa mga parasisira
uyan bagang mga mot na anhanap buhay ninda transporter yung mga pasahero.

O ini dapat sa ako pinita kun dai na sinatugutan ang makapagbiyahe pinjet bu. So sana sa mga LGUs ang tabako. Kamo din sa magtagaman in budget. Kasi pwede may nuputabi na hanap igong budget. And in boss na mga parasyong lugar, mga operatized bangka, roan sa indang para pag-igwan ni mga kuning raot din panahon sinda sa ayuda. Ayo. Kaya importantihon kuta na mga tugang igwan ni direktiba di. Tamang igwa ki matali na pag-ibon ning orugan. As in, po nin budget. Kasi ang budget kang sa laog ni tugang, dahil man iyan na perme iyan may surplus or may sobra. Oh, mapira, no? Na perme man sa budget, nababudget ng dugo nin milyones de pesos ang sarong bakon, ang nakikina milyones de pesos sa mga artista bayadan para mag ngani makainganyar sa mga na magpasyar sa sarong lugar, maakit ka ni mga turista, ni mga kunya, ning panggi, babayadan mo ning riniba na dyan ang 100,000, sa sarusan ng performer po yan. Hanapan ko, natatagamahan mga tugang, ganun din si Saster, na mas importante, lalong-lalo na sa mga kababayan, nagtitirios. Sabay ka ng disaster prepare, duman ang ayuda sa baan. Kan mga direktibo to. Ayo, sisa yan mga kanyang kadaklan, mga parasira. Ano man sa mga paraoma ta? Epekto sa paraoma na tugang, kung tumugma, ang sarong kalamidad sa epekto, nyaon lang sindasadan makahadit sa mga nyaon naglalawod. Eh, makapaglawod eh. Makapaghanap buhay. So, ini ang dapat hinahan magkakanigong budget, mga tugang, nga list bako na babadjitan, so lak ibaga may budget sa, pero sa mga susuring calamities bagatuga tao sa mga affected na mga sektores na nagaharanap buhay ko o arog ka ini na sagkod sa dinakakain area of response ining si inday mga tuga utan panahon. Dracula, pirmi ang hukul. Makatakot mga tuk. Makipagsapala. Kaya, magkakanig pa, nagsusubraman katindugon ang, ti ano daw na budgetan ang mga total pagday nagamit ang budget, di ba? Babalik naman sa National Treasury yung budget. Budget, kumpira sa mga registradong sektor, sibling, maapektaran kada bes igwa kita ni mga siring inanunsyar nindo na oy, dengo na kamo oh. Pagkatapos kang anunsyo kuwa iso konsumo nindo duman sa regular na opisina tanang kasabit, magayunon gayo na day mga tugang, magayunon gayo siyo, arog kaan mga katindugon an agigibuho na lakdang ano may nakapreposition tulo magpapabakal ka na ning mga kin arog ko ta. And the best way na pwedeng gibuhon kung sila na mag-purchase, pwede man nga ni cash ang itao sa lana na kuin ang ngayaan 10 kilos na bagantos sa 50 540 10 kilos kada sarong registradong mga parasis apektado mga katindugo ta na kayaan ang pwedeng gibuhon sa ikakarahay mga katinisyo para sa satuyan na perming nalang na sitwasyon tuyong igwapon ang bagay na ini mga tugang haloy ko papangapudan ano kasi di paano tampingan dyan pagtagamanin ang parte kan kundi kon kunya ng kon kan mga siyanto mas magayon mas maraming na mahanapan po yan in bad ason Binamera Bernas as mong blue code ring naan day lamang nagantabako public information office uyo day nakapost day ano kunin nga ni barangaki maski ano-anong proyekto lukdo sa mga kanal ilaw.

0: ni magamit pundo bago matapos ang termino. Bay na oh iyo mga matibay na baga pag-arog kay Anuslaw pag barangay official tatao naman ito na ang budget kan barangay tangani na pula among sila madali bagang eleksyon budget sinampo rainbow igwa kinaman inima na na nga ano kay pre nakaisipan mo na ang vice ko ka na mag councilor kan tabako kaniguan man umansan ako muni ka kalaw day ka man maap yung man ako ibuto taga baga pa ano iporma muluds para sa tuwing kayunan suportahan ta ka dyan pero dapat permi up yes nga ni deng ribo pag mga claim ki ayuda 8.43 na nin pagprograma sa pagwelta data mga dahil ko na i-discuss ining man kan kampanon tapadulag naman sa nangani mga katindugo na nagluya ha typhoon saro na typhoon category ngunya kita sir sa pagbulta issue kita sa lado national so mga aldaw kayal ano garo mo nagkaka-interest yal sa umpisa lang kayo ata mayroong sabi roong ano nang term ito kay ni mayroong ugup ano nga niya garo sa premier rung sa lang kamo atat na makahiling kang ina katulong aldaw na garo habo na nindo maghiling ano anak buhay tugang sa kunyan patak huma sa Bicol o ano pa nga ni death threat sa English mga tugang sinaro saro na presidente yan na anabangan tripo ako ang tigaabangan ko tong death threat kina ito naman ito kan publiko mga tugang tabi ang pighalat ko baya sumadugon sa 125 million pesos confidential funds ko si Mary Grace Piato dyan ako mas interesado ba tira threat na ito aram na ito kan publiko na tinaram ni Vice President Sara Duterte sa kuya may kinabaragada no joke pag siya mga katindugon ginadan dan yaman kaya no joke may kinahura tira ayun yan ang kaabang-abang para sa tugang inip manungod sa financial funds buda itong naglulubo mga yaman ang kayamanan ni Manay Inday Sara Duterte iya po abangan ta sa pagbultada ta nindike
1: tira you're listening to One Race tindugo na sa buong dia
2: good news hi kaya mo na bumili ng inyong insis modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy conditioners at smart TV, lahat ng yan nasa marketing.
3: That's me na washing machine, nakuha akong hulugan sa marketing.
4: Itong na bagong refrigerator namin, nakuha RS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo sa RS? Sulit, dekalidad at abot kayang sa inkapay sa RS Marketing na. Basta sa RS, yeah!
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung kahit anong gamit mo, parang may kulang, te. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Glow, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, luminance ng skin, clean, whitens as early as 5. Talagang protektado ang dullness at dryness. After 5 days, boom! Toko, soft at maputi. Singin, leave it on for 30 seconds. And the one, tapos everyday mo lang gamitin. Ang kaya kong gusis na puting walang etchos. Subukan mo. I can follow Skincare PH para sa more skincare tips. X whitening soap. Achieve na glowing skin.
6: Kawan Lotion Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo's American Grocery.
1: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil. Husay ang katawan without skin irritation.
7: Hel, dati ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kasal, na-irritate na po ang skin po. Tumatanda na rin ho ako. Q-Sai at wow! Say naman, bukod sa mga herb katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil dito, parang lotion sa irit ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, aray-aray ko, pati ang mga irritate.
1: Yan ang Q-Sai Massage. Napaka-safe. Fitted skin, lusugan at ang healthy atin sa inyo ng Best Caps Minerals Food Soup. Angan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan. Iwas sa ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito Caps Minerals Supplement.
8: Ako si Joel Sang Construct Tagarawis ni Kasusiting Best Cap Food Supplement araw sa pagtalakit ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Supplement at safe gamitin ito dahil ng food and drugs at mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Hanap ng dekalidad na dining set, bed with frame, furnitures para sa sendong haro kaya business. Bisitaon ang showroom kan enter sa Zone 1 San Antonio, Yaon Sana sa National Road. Boyan Furniture accepts customized furniture and design. Kaolidong Nar and Boyan Furniture, located at

0: Zone 1, Tabaco City. Asa 0917-336-987, 0908-943-79 for more details.
1: Sarge, good job. Accomplish. Uwi, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs. Apat. No retreat na.
2: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper Dice, bigyan ng atensyon ng Drybax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginsoba at tongkatali. Aarangkada ang misyon.
3: I'm home. Reporting for duty.
4: Attention.
2: Drive Max is supplementable in all leading drugstores nationwide. Halagang paalala, ang Vitary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: You looking for builds a strong foundation for your at Danielle B. Peck College Foundation Incorporated, your education begins. We offer programs, preschool, junior high, senior high, or college programs. We have Bachelor of Library and Infines, BS Computer Science, Accountancy, Biology, BS, BS, BEd, English, AB Science, Certificate, Graduate Studies Programs, PAA, MM. For more, visit at 2747 Danielle Memorial College Foundation, Foundation.
6: Here's the new for everybody. It's Tams Amazing Tea.
7: Tams Amazing Tea.
6: With the finest tea drink in ginger and turmeric leaves, extract petrol taste. High in
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: Drink for everybody. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Patawan, relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle prevent severe diseases and heart problems due to its antioxidants. Kaya sulit sa health.
7: Ang Dr. M's Amazing Tea.
6: Healthy drink. Bibili sa mga butika at supermarket nation.
8: Nom, ta. Dos, ay, sa nanam, tabis, noe, bina. Ay, hiling. Diit na sa nang patarat kung si Reblita. O ni po, arrangement, trial, kasusod, mabaya. Medyo, kung nauyam na ang publiko. Asa totoo lang, ako personally, mga katiko, nagsubaybay. Nal sa mga bareta, kurang summary na lang kan sa MPPG tutukan. Kasi parang kunyan eh itong manungod duman sa death threat na pigsasabi mga tuga. Tukan publiko Roberto Manyebo, Sir Ed, 950 sa Brazil. Lagano ka baya dyan sa Brazil? Umuli padyak mo, naghahalat na sa imo. Buda sa mga pag-iriba mo digdita, Roberto Manyebo.
9: Hala, tira.
8: Ko mga tuga. Pinagbigyan ng impeachment hilingan ng prosecution na paharap sa susunod na linggo sa attorneys ang impeachment court presiding officer pero pun Miyerkules ad testificandum kay Lopez. Hiniling ng pangkat ng prustes ang pagdalo ni Lopez sa paglilitis silan pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa House November 24 kung saan nag ng virtual events at pinagbanta ng buhay ni President Marcos Jr. First of all, dating Speaker Martin ikinamara si Lopez matapos contempt isang imbis sa umanoy gamit ng te. Inipapo ng defense trial emotional na si Lopez noong November 20. Ang video ay pinakita sa cross-examination ng defense na kay NBI Senior John Mark na nagpatunay bistiga sa video. Sinasa noong Martes sa dapat makita ng impeachment court ang magbigay ng konteksto para sa mga pahayag ni Duterte tungkol sa pangunang at kay ngunyan mga tubang abang. Kodi kapos na kita. Atyan na kasi ng problema mo ta. Bibitin mo kami. Siyempre, may pabusang kita ki. Pabusang kita ki. Ano? Alangan mo na ako. Atyan.

0: Anywhere Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Mari na! King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin Danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sinda ni Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises, ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all, let's go and build it in King James Way.
2: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
3: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar sa Bacar Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
4: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
5: Ha? Nata! Ka.
4: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
5: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
4: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
5: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
4: Oh, ano pa tigahalap mo? Mus na!
6: Magpa B2B

Well, marahay na aga katamusakan at basement ng ating Vice Presidente. At bago ay batiin ko lamang si AQC at siya po yung nanalo sa ating

0: So far, so good. Paano po ang assessment? Ano po ang sa ongoing trial ng ating Vice President on today 3?
1: Alam mo, Cecil, ang ganda ng mission natin. We've already had three impeachment trials, no? So, meron na tayo data for comparison, data for free. At yung impeachment trial din, should compel us to kung ano na nga ba talaga yung impeachment. Meron tayong mga utan about, meron tayong bago about the process, siguro namamalayan.
0: Ay, attorney, sorry po. Medyo po, attorney, ba po yung levels, volume? Ilapit na lang po sa mic.
1: For instance, yung constant reference to the rule of evidence. Nahihirapan yung mga senator judges, lalo na yung legal training, walang parang nagiging ano to eh, nagiging balakid na kanila to doing their job. So, yun, ang general observation siguro sa nangyari in the past, merong mga aspeto ng na kailangan na ulit. Alimbawa lang yon yung tinatawag na isang UP law, judicialization of procedure, constant and blind to the rules of court, to the rules.
0: Medyo nga in-observe sa, no? Agi ka, and kaiba ba siya? Of course, sabi nyo nga, ano, click tayo sure at sa ano nga ba ang isang trial. It's of its own kind, ano, kakaiba siya. So at sinasabi ay isang politikas, and at the same also of course process. Kaya how do the balance na we faithful doon sa rules, no, na do patungkol dito, and of course faithful dito, at at the same time yan ay nangungusap din doon sa taong kos, malaki di po ba ng impeachment trial, malaki ang particip ng taong bayan din.
1: That's correct, no? That's very much and I think kailangan natin bumalik. Ano, what's the rationale impeachment mechanism na nakating constitution? So we have to go, ang una nating bab ay sino ba yung mga officers? So makikita natin very clear impeachment ang mekanismo na para dun sa mga matata na opisyal ng ating bansa, no? President, vice president, chief of the Supreme Court, yung mga ombudsman, and also yung mga commissioners, no, of national. So ang nito ang mekanisa sa taong bayan, tanggalin sa pwesto yung matataas na opisyalis na. So, ang paano natin mapapa yung objective it comes to defining rules of procedure? No? Kasi right now, tama ka, yung status ngayon, yung rules of procedure ay nawaan mismo.
0: Di ba?
1: Nung mga mambabatas mismo, tante natin.
0: At so, nakakatakot yun, di ba? Hindi nila.
1: Yes.
0: O nawaan. Yung iba sa kanila.
1: Correct. That's correct. Paano tatamot yung ng Constitution?
0: Yes.
1: Yung mismo malakad ng impeachment ay hindi nila nauuna kung ano yung procedure. So, yun ang kailangan natin balikan. Eh. Nga ba ang rational na nakasaad sa atas?
0: Oo. Siguro, syempre, no, maraming, actually parang ang daming naganap dead, no? And no, kung well, sinasabi naman na iba na yung mga ganap unang-una, no, yung one of course, ano, kita natin na si Senate President Sherwin, no, ay nag-move to elect an presiding officer, ito pa, ni Senator Ping. So, ba Kasi hanggang ngayon,

0: ito nga ay inakyat na to sa Supreme. So ano po ba ang sinasabi ng Constitution na kapag ang isang vice-presidente nasasakdal, sino ba ang maging officer?
1: So ang dating saligang batas ay isa lang, kapag law ang na-impeach at presiding officer dapat ay yung Chief Justice of...
0: Okay.
1: So yun.
0: Ah, kaya nung time
1: wala,
0: ni...
1: Walang sinasabi.
0: Go ahead.
1: Wala ang konstitusyon natin kung ang maging presiding officer in situation.
0: Okay.
1: Isa lang ang clear na utot ng konstitusyon, and that is kapag ang presidente impeach, dapat ang preside ay yung Chief Justice of... Other cases, walang sinasabi sa saligang batas.
0: And so, when the law about this, walang sinasabi ang saligang kul doon, ibig sabihin... Hello, Attorney Mike.
1: May question
0: sorry.
1: Ba?
0: Ang ibig sabihin po noon ay yung batas patungkol...
1: Dahil nga walang sinigang batas natin, ang nangyayari tuloy, yung custom, yung tradition, ang yung Senate President, ang presiding officer. By, kasi siya yung pinuno ng yung Senate President, then by default, by custom, siya yung nagiging presiding officer din ng impeachment court.
0: Yes.
1: Namang nagsasabi na dapat siya.
0: Okay.
1: In other words, lang batas o yung saligang batabi na dapat ang Senate President ang presiding officer. Hindi yan nakalagay sa ating saligang batas.
0: So, yes.
1: In the past two impeachment trials, yung dahil Estrada yung naging impeach official, nagkaroon ng parang special arrangement na naging co-presiding officer si Senate President Nene Pimentel. Kung naalala mo silang dalawa ni Chief Justice, yung Chief Justice David sa rostrum.
0: Si...
1: But they were presiding officers. No? Then, yung impeach naman ni Chief Justice Corona, naging presiding officer was then Senate President Ponce Enrile.
0: Yes.
1: Mistaken.
0: Yes, si JP, yes.
1: So, current impeachment trial na ang presiding Senate President, while this is unlawful, this is not unconstitutional,
0: okay.
1: I-question, no, yung tama ba to? Appropriate? Yun, ganun ang diskurso. Hindi whether this was unlawful or unconstitutional.
0: Okay. Walang question, ano? In other words, walang question na kung ito ay constitutional. Hindi siya unconstitutional. Pero... yung optics niya, nakaupo, okay, si Senate impeached presiding officer, Chief Escudero, hindi nga, officer nga. Kaya lang, yung optics na nakaupo sa tabi niya, President, and it seems like hindi naman sila, hindi sila presiding officers, kasi hindi rin, nag-guling yung Senate President. Would it be better? Pupula lang siya sa tabi ng mga senators.
1: Actually, yes.
0: Diba? Nakaupo lang siya doon sa totoo.
1: Yung optics talaga.
0: Yung optics niya ang sinasabi ko, hindi siya magandang tingnan.
1: Definitely. Ang
0: diba?
1: Kasi,
0: wala siyang ginagawa.
1: Right?
0: Para siya nagtitin.
1: Diba? Hindi maganda. Hindi maganda for the Senate. Kumbaga, kung iisipin lang natin, and meron tinatawag na diba? Tayo na pinaupo lang as amor propio para sa kanya. Diba? Na concession lang. Hindi na siya.
0: Hello, ganun.
1: Then pinalitan siya.
0: Oo. So siya naman, it was of his own, parang i-ESC, kasi walang daw siya artist, which is commendable din ang inyo, Attorney Michael.
1: Yeah, naiintindihan ko. Won't commend it, but ganun ang pag-iisip niya. Dahil yun na yung decision niya, tuloy-tuloy na niya. Don't go about it halfway, no, na yun yung role. Tapos nandun pa rin siya. Buuin na niya. Kinonceive na niya yung role. Hindi na siya presiding officer. Di sumama na siya dun sa ibang mga senators.
0: Yes.
1: Diba? Anyway, pa rin naman siya. It doesn't matter kung ano pa rin dito kasi he is the Senate President. Also essential. Dapat lang na nandun din siya sa baba. Yung presiding officer or
0: diba?
1: Co-presiding officer.
0: Kasi it was that you brought that up, no? See?

0: yan yung
1: literal
0: yung, actually,
1: meaning
0: yan yung prevailing na interpretation. So si Senate si presiding officer Escudero is just doing what is the prevailing thinking, no? Nagkataon din na marami dun sa mga senator ay ganun din ang pag-iisip nila, probably upon the advice of their lawyers, no, na ganun kasi yung nakalagay sa rules natin, no, yung statutory construction or interpretation na dun sa salita yun ang two-thirds of all members, two-thirds of 24, which is 16. Ang kakaiba actually, Cecil, ang kakaiba is, ewan ko lang kung nahuli niyo, is rin ni Sir Escudero na this is already a justiciable controversy.
1: Oh.
0: Yun, kakaiba yun. Kasi he really did not have to do that. No?
1: Parang binigyan niya ng tip.
0: He went out of his way.
1: Tama ba? Yeah, parang binigyan niya ng tip. Idea, diba? Yung execution or kung si mag-contest, tama po ba? Go ahead.
0: Exactly, di ba? Kumbaga parang pinaprompt niya. Prosecute whoever interested. Iakyat niya ng premise already. Yung term niya, just controversy, a signal right for adjudication Supreme Court. Itself, it's not surprising. Kasi nga,
1: ngayon.
0: This is a matter already na dapat meron ng mag-akyat sa Korte Suprema.
1: Pero tila hindi pa kinakagat ng House Prosecution kasi parang hindi. Di umano, sabi ng ilang House Prosecutors. Kumbaga hindi pa raw hinog, hindi pa tamang panahon. Kaya lang, kung yung tagal ng proseso, makikialam po ba ang Supreme Court sa mga issues na ganyan kung co-equal branch nga?
0: In this particular instance, baka, no, because this is really a constitutional issue.
1: Okay, maari.
0: Voting threshold, no. This is no longer an internal matter of the Senate or the impeachment court. It is really a constitutional issue.
1: Okay.
0: So, yung iniisip ng prosecution na wag na muna iakyat to sa Korte Suprema, probably because gusto nilang matuloy yung trial para, you know, lumabas lahat ng gusto nilang ipalabas.
1: Okay.
0: That also tells me na they're probably thinking na hindi naman mahalaga yung conviction. Ang mahalaga, lumabas lahat ng data.
1: Oh, kasi when you, di ba, yung 16, ibig sabihin na 9 to acquit. Di ba? So yung 9 na yon present na. Doon sa nakikita natin maaaring kumikiling towards the vice president. No?
0: Yes. So, ang hirap i-attain nung 16.
1: Yung 16.
0: It's a big challenge for the prosecution. Now, kaya nga siguro, ang nasa isip nila, let's just go to the trial. No? Ilabas natin yung dapat nating ilabas. We make it as dramatic as possible. High impact sa mga butante.
1: Okay.
0: Para in case na ma-acquit, at least may lasting impression sa mga botante na ito yung mga ginawang masama ng Vice President.
1: Okay.
0: Hindi dapat siya iboto sa 2028. Baka ganun ha. I'm not saying it's like that. Baka ganun yung naglalaro sa isip nila.
1: Ito po, what about yung ruling doon sa return ng BIR green box containing yung income tax returns ng Vice President at ng kanyang husband? So, day 2 rin yun, ano? So, ito ay in order ng ating presider na si Chisa Senadero na ibalik itong green sa BIR. Ito po ba ay isang controversial na ruling or tama lamang naman na wala sa kustudiya ng Senado yon?
0: Hindi ito in the sense that actually just a technical. Kumbaga, ang nang dito sa tamang capital sa court of law, sa korte, ay sa ordinary court, mahalaga yon. Kasi bears on the yung chain of evidence. No? Yung thing of

0: story are.
1: Mayroong isang 8 taong gulang na batang babae ang napok o mag sa paglalagay ng mga barya sa kanyang garapon na ginawa niyang alkansya. Siya ay ang batang si Tess. Isang umaga, bumalik si Tess sa kanyang silid tulugan upang kunin ang kanyang alkansya. Binuksan niya ang garapon at inilabas niya lahat ng barya upang bilangin ang lahat ng ito. Pagkatapos niyang magbilang, ay ibinalik niya uli ang mga barya sa loob ng garapon. Dala ang garapong puno ng barya, agad siyang lumabas ng bahay at pumunta sa butika na 6 na bloke ang layo mula sa kanilang bahay. Pagdating ni Tess sa butika, matyaga siyang naghintay sa pharmacist para bigyan siya ng atensyon. Ngunit abalang-abala ito. Sinadsad ng bata ang kanyang tsinelas upang gumawa ng ingay, ngunit hindi naman siya pinansin ng pharmacist. Pinatunog naman ang bata ang kanyang lalamunan upang mapansin siya, pero hindi pa rin siya pinansin. Dahil sa inis ng bata, kumuha siya ng barya sa kanyang garapon at ibinagsak ito sa counter ng butika. Kaya naman napatingin sa kanya ang pharmacist. Ano ang kailangan mo? Ang inis na tanong ng pharmacist. Sagot naman ng batang si Tess. May sakit po ang kapatid kong lalaki at gusto kong bumili ng gamot na ang pangalan ay Himala. Anong sabi mo? Gulat na tanong ng pharmacist. Andrew po ang pangalan ng kapatid ko at mayroong masamang nangyayari sa loob ng kanyang ulo. Ang sabi ng tatay ko, tanging Himala lang ang makapagpapagaling sa kanya. Magkano po ba ang Himala? Natawa ang pharmacist at nagsabing, pasensya na bata, hindi kami nagbebenta ng Himala. Pasensya na at hindi kita matutulungan. Nakiusap ang batang si Tess at nagsabing, sige na naman po, meron akong perang pambayad. Kung kulang pa po ito, kukuha pa ako sa bahay. Sabihin mo lang po kung magkano. Samantala, mayroong isang lalaking nakatayo noon sa butika na maayos ang kasuotan. Yumuko ito at tinanong ang bata. Anong klaseng himala ang kailangan ng kapatid mo, iha? Hindi ko po alam, bata. At habang nagsasalita ito, ay halos pumatak na ang kanyang luha. Ang alam ko lang po ay may sakit siya at sabi ng nanay ko na kailangan ng kapatid ko ng operasyon. Pero hindi ito kayang bayaran ni tatay, kaya gagamitin ko ang pera ko. Magkano ba ang pera mo? Tanong ng lalaki. 55 piso at 50 sentimo po. Yan lang ang dala kong pera, pero kaya ko pang makakuha ng mas marami pa kung kinakailangan. Wow! Ang galing ng pagkakataong ito. Buong pagkamangha, nasabi ng lalaki. 55 piso at 50 sentimo ang eksaktong halaga ng himala para sa isang kapatid. Kinuha niya ang halagang ito sa kamay ng bata at hinawakan ang kamay niya at nagsabi, halika, dalhin mo ako sa bahay ninyo. Gusto kong makita ang kapatid mo at makilala ang mga magulang mo. Tingnan natin kung meron ako ng himala na kailangan mo. Ang lalaking iyon na maayos sa manamit ay isa pa lang Sir John. Nag-oopera siya ng utak, spinal cord at iba pang bahagi ng katawan na may kinalaman sa nervous system. Sa madaling salita, naoperahan ang kapatid ni Tess na si Andrew ng libre. Sabi ng nanay, ang operasyon na iyon ay totoong himala. Magkano kaya iyon? Napangiti naman ang batang si Tess dahil alam niya kung magkano ang eksaktong halaga ng himala. 55 piso at 50 sentimo.

0: mo na may kasamang pananampalataya ng isang maliit na bata. Well, ang isang epektibong pamamaraan upang matamo ang himala sa anumang bahagi ng ating buhay ay ang pagkakaroon ng pananampalataya. Kung nais natin ang himala sa ating buhay, sa pag-aaral, sa ating pagkatrabaho, sa pamilya, sa ating kalusugan, sa ating pinansyal at iba pa nating pangangailangan, kailangan natin ng pananampalataya. Sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo, Kabanatang 17, Talatang 20, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Kung magkakaroon lang tayo ng pananampalataya na kasinlaki ng buto ng mustasa, tinitiyak ng Panginoong Hesus na ang imposible sa atin ay magiging posible at makakaranas tayo ng himala. Kaibigan, ikaw ba ay nangangailangan ng himala sa ngayon, sa iyong buhay? Huwag ka lang sumuko sa panalangin at patuloy na magsumikap at magtiwala na mangyayari din ang inaasam-asam mong himala. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, patawarin po ninyo kami kung madalas ay natatakot kami at mas nakikita namin ang aming mga kahinaan kaysa sa iyong kalakasan at kapangyarihan. Palakasin mo po ang aming loob at patatagin mo po ang aming pananampalataya. Nais po naming maranasan ang inyong himala sa aming buhay. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Okay, at tayo po ay panandali ang mamamaalam na nanalo po sa ating talubok quiz ngayong morning ay si Tita Magtangob at tama siya, the nature of the impeachment trial. No, yun po ang tamang sagot. So, kunin nyo na lamang po ang inyong LCC gift certificate digitabi sa estasyon. At yung mga nanalo po kahapon, si Francis Barceliano, si Mary Ann Benconcejo Borcelis, and si Rodel Ortega, kaya Carol ito, no, na send na po namin na ang 100 pesos na load, paki acknowledge please, ano, kasi may receipt na ako eh, no, na send na po namin. Okay, so kami po ay magpapaalam na at thank you kay Ma'am Osang, ano, pasensya na po at nag-overtime. Nakapanayam natin si Attorney Michael Yusinko, isang constitutionalist and law expert at political analyst. And thank you kay Kuya Manny, ating naging technical director. Kami po ay nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo Tabaco. Hi to James and kay Roberto Manyebo Jr. Happy, happy listening din kay Boy ng Kumon. Hello!
2: Talubo as in asenso lang, kapwa tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungod sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text sa
3: CP number 0962-409-3467.
2: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
5: You're listening to One Radio
4: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. One Radio.
5: to One Radio.
4: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
3: Uni na, yaon na sa Bicol ang Uragon na siomay. Wancho Dimsum Food Factoring. Regular siomay o big siomay, igwa kami kaiyan. Available sa mga iba-ibang flavor, araw kang pork, chicken, beef, as in Japanese, na talagang mga Uragon. Mari na sa Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Mga siomay na tunay na masiram, purong karne, as in manamis-namis, na mas pinasiram pa gamit ang mga tunay na sangkap. Wancho Dimsum Food Products sa mga nagkapirang food carts near New Road, San Carlos or Pau, San Paco City. Ang main branch yaon sa San Roque, Tabaco City ningan mismo kan masiram na manok niyo. Kaya di Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Pagsadiri ni Chef Jinky Bragais, licensed professional teacher and co-owner Gilberto Conde.

0: ng isang video. Ang iba sa pagkado sa indong kahamo. Si Osa. Awa. Na nyo. Palaka. Parangay. Pal. Paldo naman. Ay man mapaldoon. Guys.
1: The Philippines. Parangay na na. Ilabas radio ninyo. Makinig sa 193 News. Maladyo talaga yo. Pagkatayin ko talaga. Radio ninyo. Barang.
0: Tarik-taramhan na may barangabi ngun. Abot ka mo dyan sa barangay nito. Ba kaya siya mo tabi kita ngunyan. Sarong nook ni Ong. Kami man may manok ni Osang Indubas. Kita nga mangkilong bugas. Mangkilong sa mga winners. Service. Duwa ay sarong winok ni Ong nook. Igo man tabi ki na baga. Duwa today. The of Boomerator Repair Service. Marami mapapatala nagpaldo digdig
2: para pa bay kam para pa jak dai pedino igwak tulus ki bay kam para pa jak dai magak igwak tulus ki nam
0: sa mga para pa katulad garo sabi kan sa naman kung matug dangon yan tangon shout out online viewer so 1.5 dogon at it's dry adult or will
3: Sexual. Ang pagod. Kakasaya. Ito yan. Nag-stress. Trabaho. Lang yan. Pero dahilan. Upang mahal. Para kay partner. Guys, gawin ka. 5 max kaka. Insect. Hello ba? Dapat?
4: Ang bet. Hindi dapat gamitin panggamot.
0: Siyempre, oras na, no? Hindi pala post ng mga nag-cancel. Birthday? O gala? Ba't yan na po sin tatanang sa 1.1.1? May pahulaan mo yan. Tanan at title of mental mo ang 50 pesos ka day. Sabihaan sa boss na mga nag-day. Happy, happy, boss.

0: Gabi ka. Sabi ko mag-election sa manot. Gabi di ako na. Naka-live na. Oo. Very proud mga nindo. Nag-ano? Ma-intro ko ini. Hinap na naling ang dinag. Kaya mo tayo na mapang. Mga sige lang po ka mo. Pap kami ako. Ang islo. Mga. So, sabi. Pasunan. Ortega, good morning. Ilgar. Pa-shout tabi. Mga back, good morning. Mga makusugo na naman dyan sa Jupran, ukay-ukay. Ano? Nahihiling may bangka kayaan, Borseles. Pag-grado kang Mau Haven. Mau Haven, go. Best Cafe Green. Coffee milk. Hell sexy. Naka-Best Cafe Green ka. Porti lang. Mababakas ng mga branches. Kang ni Osa House. Gabos tabi naman. Kang manok ni Osa House. Dyan. Ang ano, best in the day tabi. So ano na, Rose Buba naka message na lang po kamo dumo or mag-comment po kamo live kang One Radio. So ang comment section diyan para manggana ka. So sa load tabi or GCash. Pero tapwat subalit bot dot pod. Follow ka dap diyan po sa Rores. Sabi ang pangaran mo digdi. Ko nahanap sang. Nyo Bredes naka si Mayo na rin. Broncate naka-follow. Noel ka-follow. Minardo Brui MB, Razel Sob Janice, Buesara, Bungal Boboda, si Randilia na panidantes, Baby Jane Barban. Ano pa, huminabol pa si Denro. Programang inatod sa indo kang Jesus.
1: This program by Jesus at Zone 7, Tagati. Owned Mr. and Mibilia Enterprises. Avenger and Kais Grand. Hollow Blocks 5 and 6. Blocks. Louver Trickles of Materials. Gabos na Klasto. Kabilia. Kudlo. Solid Bilabos La. Debitin. Home Credit. Bices. Text or call 08-813-1564 o sa 0998-086.
0: Maraming sa Gaya Enterprises. Naka-follow naman sa Buda si Buhay Progs. Lorna Vicente. Follow pala Tanro. Si Rosaline Buda si Teresa and Clara.

0: Salamat sabi. Alright? Saan mo tabi ito? Merge. Paralda anak si Lorna Vicente. Ay, talo. Lobat pala sa cellphone. Madali lang. Ay, Tabi Erickson. Low cellphone ta. Kaya pala day nakakaapod siya. Katugdo na siya. Ano? Sige. Yeah. Hula, title kang standby, Tabi Erickson, standby. Hulaan mo. Kanta. Alright. And then, pag nahula, hindi ka na ang winner. 50 plus. Congratulations! At naka-follow na, buda si Milet Botilo.
1: Congratulations!
0: Gerbian, good morning. Gerbian, Gerbilanios Borillo.
1: Congratulations!
0: Maurag na singer kang tabako.
1: Congratulations!
0: And, naka-join nyo, Brisha, no? Si, ano, si Marilyn Baloloy. Kanta, go! 10! 6 5 4 2 and wrong spelling sa inyo eh. Sabi si Eric type nangon yan eh, ang title da tabi na ang may sabi ng God.
2: Sinabi
0: hindi mo nga nito ikaw na nagsabi.
2: Oo, oh, kaya man ako nagsabi pati.
0: Sabi mo. Nagsabi ka pa kaya? Sabi, ano kayo? Sabi ka kaya?
2: Sabi na kaya iya.
0: Ano na ang may sabi? Bag na siya in koral. At aura sinabi? Sabi-sabi ka. Puy, wala naman sinabi. At ano yan, simbag mo ta, ikaw na ang may sabi. Shane, turugi na! Iniiling ang tata. May gana na kita, pero iling lo tabi ni kang kantang ikaw na ang may sabi. Anyway. Yan, oy, ay, doon. Sumunok ni Osong, saan mo tinagdo?
2: Okay, the SM sa Marami. Aha. Digbi sa may puro-puro. Bago maglipat na ano naman, bago mag-sarti naman.
0: Lipat, kansarong munisipyo. Yan, sa puro. Tambayan. Maagi ka dyan. Tambayan. Ang pida yan. Sige. Ang ngunya, yung sarong bilog na manok, buda igwa kapaki. May bagas ka na dyan, ano? Sige, sige. Mga katindugon, yung manok from manok ni Osang Tabi ang gaganahon.
1: Sa
0: prong nagdalagan, ikaduwang nagdalagan, pangduwa, may 5 kilong bagas ka. Courtesy of Bombita. Bombito. Siya may hatod man tabi siya yung salid bring ko. Uy, mainta ang barangay. Okay.
2: Yan ang barangay. Renzo at Tabaco.
0: Mga neighborhood. O, barangay San Lorenzo. Sa may San Lorenzo.
2: Una ako SM Tabi sa may barangay.
0: Sa barangay Renzo? Uy, dyan! Haranihon dyan ng ananin ko. Haranihon ng harong dyan ni mga taga-barangay. So may barangay hall, dalaga na kamo. Ta, kung si siya ang manggaganang unya. Mga taga-barangay. So, dyan sa may barangay hall, ang mosang. May manok ni Osang ka pa. Sa inang barangay hall. Hihon mo sa nansa harong mi dyan. Pero kung makatutok ka, mainot ka ika. Ang bitbiton tabi nito po siling dyan. Ako tabi nga, bitbiton nito. 10 pangsipit Sabado.
2: Pang-ipit.
0: Pang-ipit sa pangsipit. Tama ba ito? 10 sipit Sabado pagkamod. Ano pa, ano pa? Dalaga na ang pro sa Indo kang Lola's Bistro, Clavis Furniture Services, No Shop, High-End Cellphone and Computer Shop, Aldo's Glanum Services, Tabaco AB Color Mixer, and syempre, Kalabandero, buda kang ano, Wancho Dimso Dimsum, buda Leo Lavandero. Alright? Wala pa.
2: Wala pa.
0: Tipon pa ang tabi ano, Eric. Dapat
2: pa rin. Pagkukulang.
0: Dapat ha, bibilangon na ni Eric. So na, 10 pidasong pado pa naglalabas. Pag mabalaybay ka baga. Dyan. Ito ha, 10 to tabi ha. Dalaga na nga ni kamo dyan sa barangay Renzo. Tayaon dyan. May bagas dyan. Kuda may ano dyan. Manok ni Osa. Salamatin naman na tabi sa mga sponsors niya.
2: Parang guys, sa laki.

0: ini bermimpi dan saya akan menoknas macet dan agak sama ti anak si ramu yang nasi tiok makan anzap donat bos membangskan mengkongkong bos herbal kapsul melakas ang bantik na rolas kopi green section 1x else di kana sex fika pako thank you to ma
1: ginuro kas kasa na ni Erickson tamay nagdara lagi na si say yan
0: honey na
1: si say pike may kagikadwa na
0: wara ay huh? Panduwa na sa likod ko.
1: Hindi
0: pa daw. Likodan ko.
1: Ay, interview ang kumanso na inuot.
0: Wow. Sige. Ma, abang nagtataram ako, kaskasan mag-talaga. Kaskas.
1: Say mo, morning. Maray na po ang pang... Isay.
2: Isilio Barsha.
1: Isilio Barsha. Ayun katabi, isen ka.
2: Hindi ka. Isan na rin sa pura 4 sa may ikaw, Deisa.
1: Bistado ko eh yan, takataraning wow. Aram si mama kay nakarabas ngunyan, mga sum... Sero Cecilio, sabi ko sa imo, mga, mga kataraning ini. Siyempre, tawon tamang sumaga, no? Tawon tamang kipaundra. Yo, ikap na nagdalagan. Buro, 10 pidasong pang sipado.
2: Wow! Iya, yeah, tabi.
1: Paano mo tabi? Paano mo ang tinipon?
2: Nasa kanyan.
1: Sabi dyan. O, naka-live kita mo niyan sa one. And tabi is yung mga nakatutok ko niyan sa one radio.
2: Wow. So, ano yan, gabos na nakatutok sa one radio.
1: Wow. Dahil tabi dyan na neighborhood, nakatabi kay Sarambilog na manok from manok ni Osang. Yehe, may pulutan na.
2: Yipo, salamat po, salamat.
1: Salamat tabi, Sarah Cecilio, salamat. Congratulations.
2: Salamat po.
1: Si Ram. Mas na may bagas dyan. Go ahead. Po.
0: Po, ikadawa tabi.
1: Po, hello po. Hello po.
0: Good morning po, ma'am.
1: Si Say Tabi ni.
0: Nagdidin mo po ako. Anong po ako sa kat?
1: Kataling sanay. Ano tabi? Ano ang pangaran mo?
0: Si Rowena Lumbo po, ang kasama.
1: Ni mama. Nagsumba si mama ngunyan.
0: Dahil po kaso.
1: Nakatuto ka tabi mo na Irwena. Ano? Chawing. Chawing ini. Sa may tindahan dyan sa may Irwena na tanda. Si Chawing pala nang may 5 kilong baga sa Chawing. Nagdalagan ka naman sa tindahan mo. Hali ka sa tindahan mo. Nagdalagan ka pa si Ringsa, no?
0: Ayun po. Nagdadua-dua nga. Nagdadua nga ni po ako. Tabaka nga kung may mainaw. Sabi ka.
1: Alam ako. O, di, maray magbarba ka sakali. Dalaga na. Wow. May matabi mo niyan. May mga babati yung gangang mo niyan.
0: Wow. Binabati ko po sa mga taga San Lorenzo po. Tapos sa mga kasumba ko po, digdi. Wow. Sa San Lorenzo, ano yung po ako sa... Ano, dadangog po. Manok na
1: yeah, salamat po, ma'am. Salamat, tabi, sa imo mga chak-chak-wing. Congratulations, may 5 gabi. Wow. Ayan.
0: Ayan po, ma'am.
1: Sige, tabi,
0: salamat
1: sige, tabi.
0: Ibin
1: tutok. Tutok sa one radio. Ano? Dakunang kinag-charat sa kuya. Rami sa barangay yun. Nainatampa ka mo ni chak-wing.
0: Ayan po, ayan po.
1: Salamat po. Back to you. Back to you. Erickson. Erickson. Ay, nasa Erickson. Tigtiripunan ka na dyan. Tigtiripunan ka na.
0: Iyon, honey. Ano yung ang daso mo?
1: Ay, hindi.
0: Ronnie Bunagwa? Ronnie Bunagwa.
1: Oh, dahil. Naubos na tamo yung
0: ano. Magkagilag mo na?
1: Ay, si Ronnie yan din. Uy, si Ronnie ba gaan? Bayay na? Bayay na kayong Ronnie? Makulitan na. Ano lang si Ronnie tabi? Ano, Eric? Eric, doon na. Kaulayin mo na sa natabi sa ano, sa offline na lang. Hello, Eric, son. Sige. Ibang mundo ka. Eric, son. Sige, maano na kita, nakita.
0: Mike.
1: Hindi, kakampunduhan talaga ni Ron. Kulitun, an.
0: Asa, may nagpapapati man. Family da.
1: Good morning, tabi. Isidro Ilalba, Rioso family, good morning. Alright, may extra na tabi kita.
0: Pero na, ano na biya? Ma?
1: Sige, bagay. Bailey, mga grand opening ako. Sige, bailey ka rin dahan. Ay, Erickson.
0: Yan tabi asa aman kay Dictan Lorenzo Tapaco City na pirmi pigatod sa endokan manok na asang pa chicken house ma chicken nuggets na may yan na si Ram and Zap Donuts na mababakal sa boss bunch kan manok na herbal capsule may lakas ng pint na best coffee green 6-in-1 healthy ka na sexy ka pa thank you very much para sa One Radio

0: Ang one po yung termine.
1: Tugo na!
2: Yay! Yan po mga kating sa tuyang barangay sa Lakay, NEM. Pakunting pa Erickson. Tigpara Onero ni. Bye siya na. Thanks po sa shoutout, Miss O. I welcome Tabi Denro. Good morning man, Tabi, sa imo. Ate, wala ako dyan. Kadalagan ko ta. Tawag na. Iba ka din. Si Aram. Nagbubuo atog doon. Aman sa nagtugbiyan pala, no? Diyan suliran mo kanila mesa. Visit dyan. Kilobiertos, mga katabi. Pakihugas, plato. Pulong pidaso. Nadurbuda kutsara. Kita ko at yan ang biata. Tapos, iriluwas mo na tandili. Ganyan. Diyan po, pangkabi dyan. Surveys, ganun. Surveys. Anyways, tinas niya to mga ka. Ang kantang ini. Tahanap po.
3: Ibig mo hindi magbabago. Ngunit sa kuwiti kay lumalayo.
2: Ang ako'y kay akin. Ay, may saran ako. Day na ko. Nang taday ka nakafollow. Ka nakuta. Hanap mong kini. Wala. Sa makangib. Sipin ang kulang tabi. Andali lang ha. Tati ko. Dapat naka ano siya. Naka.
3: Tayo'y nagsumpa.
2: Ay! Dali lang. Ay, man nakafollow. Ang taday, man nakafollow si Maury. Hanap iba. Hanap iba. Dali lang. Paman ang kum. Ano yan pang gawin ni si ano? Si, Nakafollow nila. Congrats sa imo. Congrats sa imo. Rosy Lee, ikaw ang ating sa natabi ka sa pang Gcash para ma buda suwi na kasuod ma girare kang cellphone number ta hanap sa pangaran mo. Hindi ko na doon nahanap.
4: Wow.
2: Nalingawan ko sa pangaran kang winner kasuod mo. Sabay-sabay na sa natabi ang pag-load ha.
4: Wow.
2: Iyo po, mabalik po ang manok ni Osang. Mabalik po ang programa after this.
5: Ito ang mga patunay. Usam na ay sobrang sa...
6: Si Amirag, Bubong, tapos po ko daw. Manok niyo po na naman ang usamin na eh. Ay, pabo po na masigat.
5: Thank you, mga Joy. Your tang fried puer ham.
2: Ang kantang is yo ay akin. Sika Filipino lang. Tigpa sika kang I am. A-A-R-I-N. Ang tigi-express ni Pino Prav. Ti. Buda commitment. Tahaw kan po. Talaga sinda sa kanya. Hoy sa'yo, ikaw ba? Kaya yun na. Sige. Kasala sa mga buruharana at sikat ini taong nagsikat ini I think luwas na taong 94 buhay ka at pang 1994 and grade oh, grade ako kundo 94 katindo
3: may sabi
2: na

0: tatibad no tirahon pa kaniba paon kan pro naging agan siya alpiradding tunay na paggamot si Mayor Ray na gataon na tabi kan Dolly Bicol ang lively sobra sa mga katindugon ang makikinabang 150 ang mga parapadyan. Iyon na inisutig discuss kan alkalde kan mga nagtalikod pong simana mga tugang tabi na pinagsisikapan kan sa iyang opisina
1: ilong-ilong
0: ang manungod mga katindugon tabi sa pagtataoning livelihood program sa mga parapadyak niya tong katugangan. Ito bagang suyunit mo, papakarayun mo na, ito bagang susari. Kung di ako nasasala, ini ang programang mga katindugon na makakatabang, ika na sumaysadiri kan padyak na sa pag-apolster ng padyak. May pagkakataon ka pa na makakuha, maging beneficiaryo tabi mga katindugon kan livelihood assistance na iniyo. Bot sabi yon, kundi tenis alkon, iyo ini, susaiya tabi mga katindugon na gustong mangyari na habang kamo nag-apoluma nindong padyan. An aldaw nindo, may katumbas man giraray mga tugang na allowance o kaya sa gobyerno. Magayon ba gano?
1: Sa kuyang kanta.
0: Paano ngayon kami, sir, makaka-avail ka yan? Itanong nyo kay

Simo, kau tu Simo. Excuse me po. So update sa kamangon sing pinagtugang ang babastaod to buhaya si Agustero STC Labo-Labo. Kung mga katindugon ang Pinas, Buda, so pagkada kula kan langilang. Langilang kan bagyo. Abot pa mga katindugon ang mga gilid kan baybayon sa east portion mga katindugon kang Pilipinas. Abuton o ang katanduan is laog mga katindugon sa pinakang puro-puro kan paruskan bagyo o kaya matakan bagyo. Kaya so mga kababayan taduman sa islang probinsya ning Catanduanes, aram na kung ano ang pinagigiribo, sige na po ang pag-antog kan mga bubong ninda. So mga pagabat sa harong pigantog na mga Bicolano, mga tugang kung paano magandaan din pa na pag nakahan.

Sud so, man nanal GU kundi nagangalas kung papaano da ito tabi mga katindugon nangyari na garo nga yading anunsyo kan mga beneficiaryo kan educational assistance na pauno nga sige ta i-review ta mga katindugon i-replay to interview kay Mayor Ray manong uduman sa educational assistance sa nagaharap po ito nangyari papaano ang pagpili taigwada akin ay nakaisip. Ala. Baka CBMS na naman kayo ang pinagikanan, ano? CBMS na naman gayon. Hinda ka ini. Aga, so, Bulkan Canlaon, puminusngak man mga katindugo. Puminusngak, so, Bulkan Canlaon, mga tugang tabi isubago. Bulkan Kisarong laman, nasa pahit kita. Ang pagpapotokopy palang tabi kan kwarta, mga katindugon tabi, may kaakibat palang iyan na padusa. Iyo, pag pinapotokopy nindo ang kwarta mga katindugon, igwaki nakaakibat na padusa, ini po, nagluwas ini, matapos na mag-viral sa pahayag ni attorney Attorney Ligot, Ligutan, Higutan. Na ang photocopying ngon yan mga katindugon. Original naman sa nadaatabi mga tugang ang kabaing o katumbas. No. Ngon yan ta sa nanaisihan ini. Adi, sukat cry, kaya gulpi mga tugang ng mga piloso potasya na namaragbarag ngon yan sa kuyan, ining social media. Big para gramit so inihong statement ni Attorney Ligutan. Naliligutan na kamo ha. Kasi sabi ni Attorney Ligutan, photocopy now is considered original. Digdi na mga katindugo nag-viral ini. Ang paguna kaniba, mas yan kwarta pag pina-photocopy mo na, original na din. May kunyan! Igwa po diyan ki naapod kay ni currency photocopy. May kaakibat pa lang iyan tabi na padusa. Oh, pina-photocopy nindo. Photocopy. Hanapon tatad-tad ha. Ta-istorya ko sa inyo kung anong pwedeng kampangon ninong kaso.

May batas dyan, mga tugan. Kaya day ka mo basta-basta magpapara karaw-karaw. Kaya bago po makiisaw-saw sa mga isyo na day manindo aram kung ano ang legality o legalidad ka yan, puro po

0: duhi ta delikado.
1: Hala, tila.
0: Jan Masercular ang satuya mga diskusyon ngunyang pong aldaw ni Nuebes. Nuebe na bagatabi tulos kita kan Hulyo. Mga ngabangaan na naman Hulyo mga tugan. Jan sa technical si Sir Manny Almoguera, Edward Deyos tabi ni, oy pangurod to na kamao. Ako, ma-chibog taod-taod pang alas 12:30.
1: Hala, tira!
0: O pero, ang tula ako medyo nagtataram-taram na napaunod ini. Subago na ikaw pa inipigmati. So tula ako ngunyan medyo nagtataram-taram, naghahanap-hanap na ni maluto.
1: Hala, tira!
0: Namahaw kaya ako mga katindugo, nin maluto, una ko, dahi pa ako magugutong. Ngunyan na nagpaparatabil na ako digdi sa microphone, tama tiko, sa mga alaga ko, nagpaparataram naman.
1: Hala.
0: Okay, kamo mangurod to, ha? Mangurod to. Dipisin magparabarag-barag sa sentro, Tansibang. Delikado.
1: Hala. Tira.
0: Sagkod kita alas 12:30. Si Sir Manny dyan sa technical. Edward Deyos tabi ini. Text lang sa 0966-420-2491. 0966-421. Text lang kamo dyan. Pwede man mag-comment sa satuyang comment section sa programang Tirador sa Uno. Live na live kita sa paagi po kan Facebook page kan One Radio. I-follow, i-like nindo tabi sa muyang Facebook account. One Radio 91.3 News FM page. Yan ang hanapon nindo tabi. Christian Masenas, Marina Pag, good morning. Evangeline Boral, Marina Pag, good morning man tabi. Diyan sa Isla Can San Miguel. Manay Perlica, programa kan One Radio, morning good, si mo. Ano lamang pangutuhan mo, Chirikar? Raquel Ramos, Shirley Ezekiel Serrano. Oy Marike, ni magpabarari naman kilawas kay Chirikar. Tangani na makondisyon ang lawas, Cherry Karade.
1: Hala, tira.
0: Kapag minatukad ako, Cherry, duman sa bulod, paguli ko, malang tanglay kan sa kung lawas. Daw pa subinaradulan ni ano daw.
1: Hala, tira.
0: Maray na pagkautuman, J. Bilgar. Rayan Bragais. Ya Bismonte Arcos, maray na pagkautotabi sa ino.
1: Hala, tira.
0: Katuwang ta sa programang ini, ang sponsors. Can switch cellphone and computer repair shop con rotan cellphone janindo ipahirahay Polido ang serbisyo barato tabi ang singil.
1: Hala, tira.
0: Sa switch cellphone and computer repair shop bakusan ang cellphone ang kayang hirahayon laptop printer computer MacBook kayang tirahon dyan kayang hirahayon dyan.
1: Hala, tira.
0: Nagpapautang naman dyan yung cellphone.
1: Hala, tira.
0: Nagpo-photocopy naman dyan kan mga dokumento na kinakaipuhan tabi ni Do. Taan photocopy ko niyan. Sabi po ni Attorney Ligutan, bagatugang photocopy now is considered an original. Yeah. Dyan ka mo magpa-photocopy sa Sweet Salpan and Computer Repair Shop kataid kan Kasaul College. Kampangan iyan kan Chinoy Fire Station. May saro pasindang branch sa Kalabaan man kan Siga Avenue pasirin dyan sa Simbahan ni San Juan. ASY Building Calera kan 7-Eleven Kampangan kan South Star Drug. Switch.com Gadget Center. Para madali ang komunikasyon, madali ang paghapot, madali ang pag-inquire. Pwedeng pwede tabi ka mo na mag-chat sa Switch Cellphone and Computer Shop.
1: Hala, tira.
0: Anapo nindo si Sir June or kaya si Ma'am na Sardinia.

Katuwang taman, Raman. Ronnie Bio, basta burak na panginong special location, arugbukan man, sari week, sari anniversary, dyan ka magpag-ibonin burak. Kristo, June, Marina Odo, ang Kristo, lisan sa IMSA. Pag-ibukan ni Sir Pranny Bouquet, chocolate bouquet. Tira!

0: Lalo sa birthday, maurago na po. Okay. Okay, mga tugang. Mga tito, tita, lolo.
1: Sa day. Tila.
0: Diyan na kamo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo, diyan kamo magpagibo Julius Bongalos de Second. May gatas pa nga ni sa labi.
2: Hala, tira.
0: Gusto ibunin ang ki...
2: Hala, tira.
0: Kung kamo nangangaypuhan man in medical oxygen, industrial oxygen po, liquefied petroleum gas o LPG, padeliver na kamo dyan sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading. And Maxil Oxygen and Acetylene Trading, dawa matanga nin banggi, basta medical oxygen ang sa inong kaipuhan. Pwede ka mo dyan magtuktok, pwede ka mong pabakalan.
2: Hala,
0: anapon sa nanindo si Madam Evelyn. Nata naging Evelyn ngayon, sir. Evelyn. Si Ma'am Elena Fernandez.
2: Tila.
0: Tiling mo na ini. Agorang man ka ma.
2: Hala. Tila.
0: Ay, anapon nindo, Elena Fernandez. Sabi, ang sa iyang face.
2: Tila.
0: Puro kay City Cahilera po yan. Kan bulwangan ang katarungan.
2: Hala.
0: Yaon dyan ang Maxil Oxygen and the Acetylene Trading niya.
2: Hala. Tila.
0: Anapon nindo si Ma'am Elena Fernandez.
2: Hala.
0: Kan Barangay San Pablo Bakaka ay namadaman o pahit sa nagkita
2: hala tira
0: syempre pa kung baybay isin grab ang kaipuhan mo sa pagpag-ibukan sa imong mansyon Noracalio dumang ka na tabi mag-order sa Balayo Gravel and Sand sa Barokdos kan San Antonio Tabaco City hanapon mo dyan si Engineer Jun Balayo kan Balayo Gravel and Sand
2: hala tira
0: ompo
2: hala.
0: Barato ang bay-bay sin graba dyan. Pig-deliver pa kung sa inyong kamapag-ibukan sa imong mansyon.
2: Hala, tira!
0: Na, naginulok lamang si Ma'am Elena Fernandez. Sa ngayon ito, sir, na-evangeline na ito.
2: Tira!
0: Sa man ngayon ito, sir.
2: Hala, tira!
0: Agorang man kayo mo. Una nito. Permina, sana ka mong huben. Hoy!
2: Hala!
0: Antayin nyo yung kapanahonan nyo rin.
2: Hala! Tira!
0: Katuwang taman, Honorable Mayor Rinaldo Bragais, Mayor Ray, kan siyudading tunay na pagkamo.
2: Hala! Tira!
0: Mayor Bilo, kan bagong malinaw, happy sana, sabi ni...
2: Hala! Tila.
0: Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr. Servisyo as in pagka Premier Distrito na po nakikibrayan. Ino, servisyo man. Katuwang taman siya sa pagkatod kan mga tugang tabi Honorable City Council Riner Burse. Kagawad sa pag-asenso tunay na amigo Riner Burse.
2: Hala, tira!
0: Ano na, alas 11:20 na.
2: Hala.
0: Bago kita mag-commercial break, mga tugang, inuton ko nang una ining kamugtakan kan panahon. Aram ko naghahalat ka mo sa update. Kan pag-a-kuser, hain na ngaya, ana si manay mong inday. Julius, good morning tabi sa imo. Marina Agasan Isidro, lalo Alegre Family, kay tapos kay Ate Jana, na bisihon. Mag-tipig kan bado, tapos sa... Aki niya, nabisyon mag-cellphone kay Bibis. Nindo pagpara pa cellphone ng aki nindo. Takong ano-ano na ako dun sa cellphone. Iko niya nindo, tindo ang pagpagamit ng cellphone sa sendo mga akos. Itabi. Oni na. Ankwa, tabi digdi sa labni. Sige pa ang karandol, dawa banggina. Dapat may oras man sinda. Ngalo, ailing muna ini. Sige pa lang dyan ang karandol kan kwari sa labnig. Nagahabol man gayud kan income. Nagahabol man kan income. Good morning, Sir Ed. Dai na po, may babalik so dating pasahe sa motor na 15. Kipaano ba? Nagbaba naman so gasolina. Bati mahal na nga na eh. Sinda kipasakay. Iba sana na iyan makabalik. Ba, dai na iyan naom na may babawa. So ginibong ordinansa ngayon, provisionary man sana. Mag-missionary increase, babawi.

0: Yun pa gustang mga konsihal. Day na. Takot sa nakankan mga kon. Ad mo ranin butante. Kay day na ka maglaong. Day na. Yun na ya. Kamu durudag dagan pa.
1: Tira.
0: Yan. Itagamo sa bato. Day naman po yan mababa. Yun na ya. Abay hindi ho na. Amplete. Maglaong pa. Natan lang kayo. Digdi kita sa pag-asang una. Asa pa. Typhoon Idai issued at 11 a.m. July 9, 2026. Valid until the next advisory to be issued at 5 p.m. today. Si Idai, sabi kan pag-asa bagatugang, slightly weakens, nagluya, as it moves northwestward over the Philippine Sea. Naglusog mga kami, Idai, tang siya tao, north, patukad na ang dalagahan, northwestward mga katindugon tabi ang dalaga ni Manay Mong Inday. Base tabi digdi sa pinagpaluwas na track and intensity outlook ang pag-asa. Pero generalmente tabi yung si Inday northwestward mantang siya tabi nagtitinir sa kadagatinas pwede sa extreme northern Luzon between tomorrow. Sa pagultanan tabi kan mga minasulod aga banggi o kaya tabi sa aga. Pagkatapos kay ni Sinday mahiro man mga katindugon pasiring sa Southern Islands kan Japan asin po pwede tabi ini na magrumpahog yugon mo ta magrumpahog maglandfall mga katindugon o kaya magagiharani sa Northern Coast kan Taiwan. Maluwas siya sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado, ninaga. Kaya may Biyernes pa, uro halawig pa. Aga o kaya hapon, na Sabado maluwas sa par. Tangan malan full giraray siya sa may Eastern Coast kan Mainland China. Sa Sabadong banggi o kaya sa Pitsadosing Domingong aga. Si Inday, base po sa forecast kan pag-asa, nagtitiner bilang typhoon category. Sagkod sa makaluwas siya sa par. Pagkatapos kay ni Maluya siya, magiginasa na siyang siborm. Pagkatapos na inipo maghiro, paparayo sa inland over mainland China. Ang lokasyon kan mata, as in sentro kan bagyo, pinagkakarkulutabi base sa available data nasa 865 kilometro east ka northern Luzon. Nagluway pati sa dalagan subagong alas 5 20 kilometro kada oras. Ngunyan ini po naghihiro northwestward pero 15 kilometer per hour nasa na siya. No, nagluya sukusog ha 165 kilometer per hour hanis sa sentro 205 po tabi ang gastiness. May mga pigbandera na tabi sa tropical cyclone wind signal number 2 sa Luzon. Ang mga nasa signal number 2 sa Luzon, Batanes man sa natabi. Signal number 1 manggiraray, ang Cagayan, kasabay tabi ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion kan Quirino, Apayao, northern portion kan Abra, Kalinga, eastern portion kan Mountain Province, eastern portion kan Ipogao, Ilocos Norte, northern portion kan Aurora, pati na po ang northern as in central portions kan Catanduanes, sangkop tabi ang Pandan, Caramoran, Bagabanok, Panganiban, Viga, Gigmoto, Baras, Buda, San Miguel, Catanduanes tabi. Ayo, San Miguel, Catanduanes, bahan sabihin nyo doon, San Miguel Tabaco Bako po. San Miguel Catanduanes ha, and may signal number 1. Tan San Miguel talig, di ba ko kako niya, hindi sa tuya sa albay. Iyo, ay na ito, padagos kita. Atyan na alas 8 din banggi, pinaglalauman tabi na ang bagyong si Inday, nasa 705 kilometer east kan Basque. Pagkaagang alas 8 sin aga 505 km

0: Feast can eat bayat batanes. Sige na ang patukad mga katindogon, paparayo sa satuya civil. O, pigpapakusog mga tugang tabi kan bay habaga katindogon. Labo-labo ang habaga. Southwest monsoon ang nakakaapektar ngunyan sa Palawan, sa Visayas, pati na po sa Mindanao. Grabe ang kuro-kusog. Eyo, biyo manangkad nagkakarolunis na naman mga katindugon so atop nagibo sa light materials, atop na anahaw, atop na tiklad, biyo manangkad tiggiginikan kan habagat mga tugan. Kaya maray na ngaya yan sir ang habagat kay kunyan ngaya rumsaon kita kan bagyong si Inda, iyo manangkad tabi, mas maray na sana yan na habagat ana. Padagitan mo Lods kiyor iyang page scan PIO tadaiman pinos na igto karmoso bago. Bayay sana. Ta ipaabutan sa imong concern sa alkalde. Iyon so tighapot ko kung ano na so provisionary PIO kung da ipapaso tada ipaman igbalik ang pamasahe. Malabog na yan uslao naon. Pesil pagbaban. Ako makikipustahan sa mga kunyan, para dangog tangon yan. Day na ka maglaom. Day na yan uslao ng babaw. Iyon na iyan ang plete. Natuod na, difícil na ang pagkambyada. Nahali sa 20, 1, 22, gibuhon mong 15. Difícil, oh. Clarice, maray na pa isa sa imo. Anisira may gusto na may bunay po. Marang, ansay mong panira. Alas 11:30 na mga tugang nin odto sa programa. Sa pagbulta data ining manungod mga tugang sa unit o kaya ayuda nahali po sa Department of Labor and Employment. Iyo po napig-anunsyo kan peso tabak kan nakalihis pong July 7 taon ipanago buda kon sisay po ang po pwedeng makinabang kay niya. Ano po? Tababalikan ta sa mga nakalihis kong interview kay Mayor Ray unong sa pag-upholstery kan mga luma ng padyak papagayunon giraray tangani na maging presentable bagatugang sa mga paralunan, sa mga parasakay yan sa inyong mga padya. Buda, bubugta ka ni solar panel. May mga kunya naman ka mo dyan. Paat sa inyong mga, sa inyong mga buda may ilaw. Ade? Sa pagbulta daan mga katindugon, pasiring unang kita usang mangudto kita. Siratang
1: may bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy packets. Kaya nasiram! Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang, presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
2: Si Norma Nasyon, 59, noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang wan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang go ng Pao de Arco, lumakas ako, hindi mapalo. So, kailangan mapanang mabuti kong kalusugan. Patuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pao de Arco Herbal Caps kong ginagawa, hipagod at bumabang BP. Kaya ang Pao de Arco para to garantisado.

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napaka-sarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
2: Best Cafe Black.
3: Also available.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: 12 pesos lang per sachet.
4: Alas 11:38 po ninudto sa programa. Marinod to si Red, pero po talaga dapat ang sakay na pasayero sa mga motor na pangpasayero. Six na po ang ipigpasakay like salbasyon aw nagtaas kipamasahe di nagdagdag ning sakay. Ayan, iusip nindungani baya bako din sa radyo. Iusip nindo sa public safety office. Kasun mako pa inipig sa sabi digdi. O public safety office tabi, mamalo brito. Kay Sir Kaloy. Diswasito. Tama ito Sir Manen, apelido ni Sir Kaloy. Pasensya na Sir Kaloy, nalingon ko sa apelido mo. Pakiriparo tami nagreklamo digdi sa muya sa One Radio. Naglangkaw da suplete, nagdagdag pa sulunad kan tricycle, naging anom na. Anaram ko lima man sana po. Tulo sa laog, dua sa luwas. Panganom so driver. Iyan ang tamang pasahero, mga tugang. Bako anom. Iyo.

pwede man nindong ireklamo sa public safety office. Ireklamo nindo pati ang overcharging. Pwede nindong ireklamo sa public safety office. So nagsasayo man na magpaluna ding pasahero, pwede man nindong ireklamo sa public safety office, tabi. Ngani ariglado asin masabutan po nindo na may karapatan kamong magreklamo. Magparangurob-ngurob. Bako sa nasa social media, bako sa nandigdi sa programa sa One Radio, kundi personal nindong ipaabot ang sa indong reklamo sa mga nanunungdan ngani na naaksyonan. Simple lang, picturean ngani makuha ang body or plate number kang lunadan. Madali yun iyan. Ipapapun na iyan tabi ni Mamalo. Hahanapon tulos iyan. Marino to man sa imo, Kevin Binalya Buban, Domingo Busquit, Marino to tabi. Naging sapa, naging tanaw na. Di na kita mga tugang sa good news ko na. Inuton ko ining marahay na bareta na papaabutan sa satuyang mga kababayan tabi. Unong ini sa pigpost kan Peso Tabako. Dole Integrated Livelihood Program o DILP Pig Award na tabi su cheque kan nakalihis pong July 7 sa Tabaco City Hall. July 7, Tuesday. Nilaman kita na imbitaran ni Rickson na rin. Tuesday. Headed by City Mayor Honorable Ray Bragais through the Public Employment Service Office o PESO, headed by Mr. Susimo Buen Consejo, CGDI and Manager Lani B. Kibilias, Tabaco DILP Coordinator, received a check under the Dole Integrated Livelihood Program. The check was officially awarded by Attorney Nepomuceno A. Lianyo II, Regional Director of the Department of Labor and Employment of Dole. Through the initiative of Local Government Unit of Tabaco, the awarded fund amounting to 5,102,250 pesos will provide 150 padjak drivers. Ma-provide ini sa 150 sikat-sikat drivers, operators, and padjak unit under the Dole Integrated Livelihood Program. This milestone reflects the strong partnership between Dole and the local government of Tabaco in promoting sustainable livelihoods, empowering local workers, and improving the lives of Tabaqueños. Iyon na ini mga tugang, so pigahalat ni Mayor Ray, as in pinagahagad niya na itong kamautan, tabi, mga madam, mga sir, na isairarom kamo sa sarupong parang patraining kundi ako nasasala ano mga tugang sa pagpapakaray kan sa ido mga padyak mantang pigpapakaray nindo so padyak nindo igwapa kamo tabi na marireceiving ayuda hali po sa Department of Labor and Employment tapig baba na so check eh. Ang pakaisi ko, kundi ako nasasala tabi base sa mga agitang interview kay Mayor Ray, mararaman kan mga benepisyaryo na sinda tabi ang makikinabang kini sa opisina po kan TRD. Iyo, ta sinda duman ma-identify kan sa so mga may lumaunang sikad-sikad na kinakaipuhan mapakarhay. Igwa dyan kisikad-sikad, nabubugtakan man ki solar panel. Kamuan man trabaho. Sa pagtrabaho nindo, ayo pa kamo marireceiving ayuda, hali po sa dole. Kung na inasasala, susakuyang pagrumdo, mga katindugon, kan mga nagtalikod na simana, kanini pinag-anunsyo mga tugang ni Mayor Ray. Iyo, para sa iba pang karagdagan na impormasyon sa agang Biyernes nindo tabi masasabutan ta naka-schedule tabi duman sa programang serbisyo asin progreso

0: an mga kasimbagan unong sa bagay na iyan. Iya tabi, kaya abanganin do.
1: Ilong-ilong, hindi.
0: Buda kung papaano kamo tabi, magiging parte kan programang ini. Sayang man. Pwede na magpalista. Pwede na magpalista. Oy, alas 11:44 na tulos mga tugang nin pagka udto sa programang ini. Sumanungod po sa educational assistance na pig-release. May nagpaparahapot kaya kung paano da ito tabi nangyari na educational assistance. Ipadangog ko girara isa sa Indo tabi. So parte kan news na nakalap kan One Radio News FM. Ngani na masabutan taning maray itong educational assistance no worth 5,000 pesos na pigtao mga katindugon kan LGU. Ta so iba minubot ini kundi ako nasasala mga tugang tabi sa 425 na mga college students dito sa syudad na nagresibi ng tigsi 5,000 educational assistance sa paagi ni Kan City Social Welfare and Development na ipigtao mga tugang duman sa barangay Kurmidal, Sudma. Ba, sabi po ni Mayor Ray, inian payout na para sa second SEM na asistensya tabi mga katindugon. O niyo, dangogon ta so interview ni Erickson, nagpaparaharapot ka mo mga tugang tabi ko na pauno. O niyo ang interview ni Erickson Brutas kay Mayor Ray. Mayor, o ano man ang God, paano ang kunyang kainikan so sa educational assistance tabi? Isturehe daw kami tabi, Mayor.
2: Educational assistance kang local na gobyerno kay Sulat at Tabaco, na konsen po, ang pigito po kada estudyante is 5,000. Okay? Ini po, pigapagi lang po ini sa CSWDO. Pero ang budget po kayo, yung budget kang God, pero ang end user po, ang CSWDO na opisina. Okay, 5,000 po ini. And ini po sa pang second SEM. Ngunyan, sa mga sunod, sa mga first SEM, igwa mga pag-araray. Pero mari-apply mga pag-araray. May mga applicant. Kaya po ang mag-araray mag-apply ang ngayon maging beneficiary po kayo.
3: Ano po ang requirement ang supply para sa pag-apply?
2: May mga requirements po yan. Simple, si enrollment form. Yan ang pinag-apply niya ang pinaka-important. Si enrollment form, the ID, na iyong kay Puan talaga.
3: Ano po ang method po nito sa mga...
2: Yeah, pag sabi ko kanina, sana po di masayang ining programang ini na educational assistance na talagang magamit kini mga beneficiaryong estudyante na magamit din sa pag-eskwela. Kung di magamit sa tama, sayang lang po kang kwarta kasi to yung lokal na gobyerno dito sa syudad na di man pala karapat dapat sa mga nag-a-apply na di pigamit sa pag-eskwela ninda. Sana ay saray ninda sa gamiton sa pagbukas ng klase giraray ngunya na taon.
0: Bali palan sa God, sa budget, mga tugang, gender and development. Tapos, lugod maimbitaran ni Mayor Ray sa Lunes na may bagong God focal person ang syudad, may paliwanag kung papaano tabi mga katindugon ang pag-avail kan arog kaining scholarship, educational assistance, what I mean. Adi, ngani maraman kan kadaklan, as in, maka-avail man kung dakol man sa naan budget. Ta, second SEM, nabot sabihon kay ni, continuous ang ayudang ini mga katindugon sa mga estudyante ini. Pareho duman sa banwaan kan malinaw. Rumdum nindo na ang banwaan kan malinaw. Nagtatao man ng educational assistance. Ta-request ini mga katindugon sa alkalde na iyuan makapagpaliwanag kay ni mga tugang tabi. An opisina kan gender and development. Ta, duman palan kinuha, duman hali ang budget. Disinda din ang nakakaisi kung papaano mga katindugon ang pagpili kan mga beneficiaryo kan programang ini. Ayaw.

0: Iaputan na lang iyan sa Monday para mas klaro sa gabos. Alas 11:49 na po ni naguhungit na adobong manok. Gabos na klase ng adobo. Adobong hantak.
1: Hala.
0: Happy lunchtime sa sendo. Pagatugan sa pagbultad at tataod-taod, tamabuelo lang kita tabi, manungod po digdi sa pagpapotocopy. Yan, pag-restoryahan tayo ni. Ma, kunyan ngun ako, mabuelo ngun ako tabi mga katindugon. Saro kaya sa mga pinaghurunan, kan mga nagtalikod na aldaw, durante kan nasa kasagsagan kan ikaduwang aldaw kan impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, an manungod po sa pagpapotocopy, sabi kaya mga tugan ni Attorney Ligutan, a House private prosecutor na nagvolunteer na maging taga-usig kan prosecution panel, nagintra ngaya ako digdi voluntad da imbayad na kunyan ngaya makakurukonsensya ngaya na igwa ngaya kisarong public school teacher sa Bicol anasintensya na makulong ning 11 taon dahilan sa nangaya sa isyo kan pagkamkam ning kantidad 5,000. Samantala ngayang igwa kita ki halangkaw na opisyal kan gobyerno na ginasto sa nangaya 225 million pesos sa laog sa naning 11 dias na 5 supirak. Matindi man ano? Matindi man na prinsipyo ni mga katindugon tabi ni Attorney Ligutan. Nag-viral siya mga katindugon tabi. Iyo po, iyan ang pag-restoryahan ta sa satuyang pagbultada. Buda, gusto tang ipasabot sa pagbultada ta na ang pagpapotocopy palang tanag-share maning information mga katindugon tabi ang Bangko Sentral ng Pilipinas na ko. So nagpaparabalo bagi dyan pagka muna si Ripan tabi. Sige nindo ang pasali sa social media ta. May gusto lang kamong kumbaga i-distract mga katindugon sa nagpapadagos na ginigibong impeachment trial. Baad no, magbasol ka mo sa bandang huri. May kulong palan iyan. Maray na udtutabi sa mga taga Bongga Bakakay Albay. Oy, bongga kayo dyan. Happy lunch time sa mga taga Bongga Bakakay Albay, sabi ni Kevin Binalya Buban. Jade Di Sakula, maray na uto Sir Ed, magkaon po Sir, anisira migulay na lang ka, pwertihon bagaan. Gloria Burabo, maray na uto tabi sa mga taga-Uson, Tabaco City, lalo na sa Burabo family. Kay Test na Kamato Yechaluse, maray na uto man tabi. Kami man digdi sa Barangay Yashenda, digdi bagasa mo, magkusugon ang paros, pigya, baraton na naman ang mga motor sa dagat, sabi ni Grace. Sa'yo, maray pa nagpapasiguro, Grace. Magkusog ang habagat. Eden Beron, maray na utotabi, isa sa imo. Lilian Clarino Buncalos, maray na utuman tabi.

Ano na nga ni, sa ina nga ni kita? Sa ina nga ni kita ba yan? Lat ka. Ta. Tawanan ko nga na kamuning update. Manay Perla Bindal, bago kita mag-Orasyo Imperata, ta subulkan kan laon. Baga katindugon, puminos nga. Oh, nagkaigwapo nin pagsabog ang bulkan kan laon duman po sa Negros Island region subagong aga. Base po sa report kan PBOX an abo asin an aso hali sa bunganga kan bulkan kan laon na irehistro

7:30 sa ising aga. Ang kanangatugan kong namumutan sa rosa pinakang aktibong bulkan ini, nayaon duman sa Negros Occidental boundary, matatagpuan sa hangganan ng Negros Occidental at Negros Oriental. Kan mga nakalihis pong taon, nagkapirang bisnama na nagpahiling ning aktibidad, kasabay ang pigapod na priatic eruption na nagkausa ning abo asin peligro sa mga komunidad sa nabanggit na lugar. Padagos nabi ini na pigbabantayan ngunyan kan mga otoridad nga ni nama siguro sa nankarigtasan kan mga residentes. Inaabisuan man ang publiko na magtener na alerto asin magsunod tabi sa abiso kan PBOX dahil nindo na mamalisyahan mga katindugon ang kinabanta. Halos nagpapaabot nin minsahe ini sa satuya. Linog, pagtugakan bulkan, bagyo, mga natural na kalamidades, mga tugang tabi, ang nananalasa na sa kinaban. Wildfire duman sa Amerika, mala sa Venezuela nga ni mga katindugon, gulpiho na bagaan na tigmaok dahil po kan makusog na linog, magkasunod na linog duman po sa Venezuela, sobra na sa 3,000. May mga gustong ipaabot ini sa satuya na lambang individual, may buot ipakahulugan ini tabi sa satuya, may mensahe si Lord na pigpapaabot sa satuya. Mga tugang, sana daita ipag-disregard ang bagay na iyan. Iyo po, maladig di sa satuya, hilingan na nindo sa albay. Pun pa kang Enero, makabangaan na naman mga katindugon kan Hulyo, yaon pa sa mga evacuation centers, so mga katugangan niya to na ipig-evacuar dahilan po sa peligro kan pag-alboroto ni Bulkan Mayon. Maray na ito tabi sa imo Sir Ed. Pa-shoutout kami nigdi sa Manilipot. Sabi ni Pulang Angog. Yugod mo ini. Pulang Angog. Siguro na grabe naman ang kilagatak sa mikropono. Kaya nagpupurulan ang angog mo. Teresita Tolentino. Maray na ito. Tere, ano lamang tere ang sa imong pangutuhan? Eyo po. Sukan lao naman tabi ang puminos nga. Iyon naman po ang nagpasali mga katindugo.

Sa aga palan, Biyernes sugaring palan sa aga, ano? So guidelines po, ang paggamit palan kan 200,000 pesos na budget na pigbaba ni PBBM sa mga barangay. Pigpaluwas na po kan DILG. May guidelines na kung papaanohon tabi ito gagastuson, buda papakinabangan kan mga barangay. Kasabay dyan, 200,000 pesos mga katindugon na ayuda sa mga magraduar. Lima lang baga ang tatawanan ka ito, kan 20,000. May gan, makihumapot na kamo sa mga barangay.

Kung mo yaman nindo tabi na maging party kan programa, PM is the key, usap tayo. Sa mga gusto po na mag-sponsor. Dahil masupog, kung legal ang sa imong negosyo, ipabalangibog ta sa bilog na primer distrito kan probinsya kan Albay. Na ika, negosyanteng marangal. O, di ba? PM is the key. Salamat, Board Member Carol Siga. Board Member Vic Siga, thank you. Honorable Mayor Rinaldo Bragais. Mayor Ray, salamat. Mayor Shi, salamat. Kanbanwaanin malinaw. Salamat man kay City Council Riner Burse. Kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse. Salamat po kasi nung panago sa pagsuporta sa programang ini. Kay Giselle Bas, Bordeos, Primay, happy lunch time. Anong panguntuhan ninyo dyan, Primay? Kay Risa Kino Biloso, Marina Untuman Tabi. O yun na, buwelo mo na kita ha. Mabuwelo kita sa pagbuelta data, mga issue kita, mga katindugo na pag-irestoryahan pa. Issue sa Lado National. Maurasyo Imperata mo na kita.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-aboso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sasai mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayraon and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na.

0: You're listening to One Radio
1: News FM.
2: Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, Pap smear at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms at fertility checkups. But wait, there's more. Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapies para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myopia, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Ilabas na!

0: Hoy padre, marinaw to tabi dyan sa imo sa Rawi San Miguel Tabaco City. Makusog na ang habaga dyan padre. Nelson. Si Pebor Dios, ngunyan sa nanaisihan, naghahapot, day kang radyo. Oy pe, day kang radyo. Kung may bagyo da, igwa tabing bagyo, kansarong si mana, papigpa para barita ta na may bagyo. Ah, nagparasahin ka. Kaday mo aram na may bagyo pe. Ano naman nangyari sa imo pe?
1: Hala.
0: May bagyo, kudi, ang kagayunan kan bagyo, ta naghanggilid man sa nasa kunyan kadagaan kan Pilipinas, particularmente na sa may eastern portion kan Pilipinas, ano, lalong-lalo sa may Luzon, Central Luzon. Ang bagyo tatabi pe, tangunyan ka pa sa nagayo, nagparasain ka day ko aram kung saan ka napadpad na kinabahan. Ang pangaran kan bagyo ta, si Inday. Oh, nahihiling mo naman ini. Irak man kayo ni Primay. Day aram na may bagyo sa kinabahan. Marinaw to tabi sir, Baklayon Bakakay, Tupi, Belo Belga, marinaw to sa mga taga Bakakay, lalong-lalo na dyan sa Baklayon.

0: mga tugang, saro sa naging sikat sa social media ngunyan, inipong manungod sa pahayag ni padangog ko sa indo ha. May murag digding paliwanag. So pahayag tabi ni Attorney Ligutan and House Private Prosecutor tabi sa kunyan inihong nagpapadagos sa impeachment trial. Yawon ako digdi sa trabaho baga, grabe baga ang paros. Oh, nasa di ka ka? Di ka makatulog, di ka makakain. Oh, di ka makapagpahinga, ta nagtatrabaho ka pala diyan tabi. Nakakontrata ka naman pala, ano? Overseas ka pala ngunyan tabi, padre. Overseas, baad ka iba ni Primay Musibato, kaya daing balita sa bagyo. Iyo kayo doon, nagulok si Primay. Kansaron si Mana pa kita nagpaparasabi na may maglaogo na bagyo. Si Primay, day aram na may bagyo. Para katurog. Day ka Primay magparaturog, may bagyo. Pero kita digdi, anamamati ang tatabi. Epekto po yan kan malang kusog na habagan. Yo Primay. Habagat yan tabi, ang paros na yan. Sabi kan mga gurang, supang palayasan kan bagyo. No, uni na. Tabad na magkabiriti naman kita sa diskusyon mga katindugon tabi. Kumusta na ako ya sabi ni Chadiling. Okay lang ako si Chadiling, kumusta na? Kumusta ka na Chadiling tabi diyan sa Sugod Bakakay Albay? Uni ang paliwanag mga katindugon ni Attorney Anthony, ano nang apelyido mo? O basta Attorney Anthony, Attorney Anthony. Attorney Anthony isa kasinas na iguanin 1.1 million followers manungon mga tugang sa photocopy tadakulong kay mga piloso po na mga kababayan kina sa sobrang pagkapiloso po pinagagamit iningon tabi na ang photocopy ngayon is considered an original nagpaparapa photocopy ng unyan kan manan ribo ta original da puro may tama di mga tama man uniha
1: hala
0: tira. O, niyan tamang paliwanag na ngugunin doon si attorney.
2: Papi, now considered as an original? Teka muna, linawin natin. Isang mapanganib na maling akala ang sabihin na ang photocopy ay itinuturing na mismong original na dokumento sa ilalim ng 2019 Revised Rules on Evidence at sa naging desisyon ng Korte Suprema noong 2020.

0: 25 sa People versus Lastimosa. Ang photocopy ay kinikilala lamang bilang duplicate na maaari nang tanggapin ng korte na parang original. Magkaiba po yan ha, hindi po sinasabi na yung photocopy ay considered na original. Bakit? Pinasimple at pinadali nito ang pagpipresenta ng ebidensya dahil hindi mo na kailangan agad dumaan sa mahabang proseso kung bakit yung original bago ka payagang magsumite o magpakita ng photocopy ng dokumentong ito. Subalit, hindi ito nangangahulugan na lusot na ang mga photocopies sa lahat ng pagkakataon kung ang kabilang partido ay nakapagsumite ng kanilang objection. Pagdating sa authenticity ng kopyang pinipresenta o lehitimong pagdududa sa pag-i-commenting o yung kopya ay hindi faithful reproduction ng original o di kaya hindi makatarungan na tanggapin lamang ang kopya, maaari pa rin itong harangin o hindi payagan ng korte. O again, magkaiba po yung original saka po yung photocopy. Sana nalinaw.
1: You know, Your Honor. Malinaw, Tabi, Attorney, Your Honor. Malinaw, Tabi, Attorney, Your Honor. Igwadigdi pa akong hits mga puro photo copy na iyan mga katindogo na nagkakaburukag, Tabi. Ang publiko, dahilan po dyan, ta nagpapuroto copy na sa mga kababayan, ta good as original. Gulong kay ang piluso po sa Pilipinas, adi. Magdakul ang piluso po sa Pilipinas, mga tugang, digdi kita magkakahurong kang. Digdi kita mga katindogan, kuro niya, magkakararaot kan mga informa. Nakukuha kan sa tuyang mga kababayan. Anapon kong una, basahon ko digdi. Ding yan mga katindugon, Tabi, mokapi. Ano yun na ariglado? Otrohon ta mga tugang, ano? Na ang photocopy pagsasabi po kan korte is considered original. Binaliwanag na ni sarong abogado mga tugang, pigagamit man sana yan po sa mga arog kayo ng igwa po ni hearing or pagbidensya. Iyo po. O para piloso po ta siya kung minsan. Hain na ito. Sukopya ko digdi. Tay pasabutan sa mga may kadugtong ang mga tugang. Pilipampi or any clear duplicate is legally treated as original. Sabi po yan mga katindugon kang korte. Allows it to use exactly like the original. However, the duplicate copy must be clear. There must be no doubt about the original's truth. Yeah. Dapat na tabi dahing duda digdi sa pagkaka kunyan kayo ni pagiging original na kopya. Ay po. So, huni na. Ay na ito, understanding admissibility of a photocopy. Talk about moments during the impeachment. To be technically accurate, a photocopy is still a duplicate, not literally the original document. But the point he was making and what the rules on evidence now recognizes that a duplicate is generally admissible to the same extent as the original. Yepo. This is because the 2019 amendments of the rules changed the old approach under the best evidence rule. Today, a duplicate is admissible to the exam extent as the original unless a genuine question is raised as the authenticity of the original. Nagiging kunyan sa naan mga katindugon pagka pinagko-question ng mga katindugon ang originality ka yan o ang pagiging original kan sa imong kopya, the authenticity tabi kan sa imong ipipresentar na ebidensya sa korte. It would be unfair under the circumstances to admit the duplicate instead of the original. Iyo, garo ka man sa nagpag-ibuning kandado. Now, ang kado mo sa motor, so, may duplicate baga yan?

0: Eh, ang mga susi may duplicate yan means ang saro na mapagibukan ng duplicate giraray ayo gamit kaya baka talaga ng original ka na kopya mo si may lang ugo tama sudumit mo para nang pagpresentar kan ebidensya mga tugang pero sa korte kaya ram naman sa nabaganindo pag korte para dahil ka na damadipisilan dahil nandakul na hokus pokus sabi po kan abogado ang photocopy kung iyan po tabi, da idududahan ikan sa original na kopya, iyan sentarkan mga ebidensya. Kode, anday aram mga tugan kang publiko, ta nagparapirang pinluso po na naman sa mga kababayan ta, sige ngayon attorney, total ngayon sinabi mo, photocopy is now considered an original. Nagparapa photocopy mga katindugon sa mga DDS, para pa photocopy nin mananribo sa mga DDS. Total ngaya. Sinabi ng isarong abogado na ang photocopy is considered as original. Na. Sige na. Ibakal na nindo ning bagas kung may mag-ako kayan. Anda ay ninda ara, mga tugang tabi. May batas. O nina.
1: Hala.
0: Pasiring kita sa masaklap na katotohanan. May batas mga tugang na nagsasabi bawal, prohibited ang pagpapotocopy tabi nin kwarta. Oh, the Banco Central ng Pilipinas has reminded the public that reproducing or printing images of Philippine banknotes without authorization is prohibited. As photos and videos of photocopied bills continue circulating online following the recent impeachment trial. The reminder surfaced after supporters of a political group began posting images and videos of photocopied 1,000 bills to prosecutors during Senate impeachment proceedings. Ayan na. Manigdig kita sa exciting part. Ibadigdi. We cited circular na 29 series of 2024 which prohibits reproducing the illegal Philippine banknote in whole or in part, in black and white, in color, in a combination of colors without prior authorization from the central bank. Bawal. Kay black and white iyan, kay colored iyan, kay color combination iyan, tabi mga katindugon. Tabi mag-reproduce, bawal magpa-photocopy. Sa violators may face imprisonment of 5 to 10 years according to the advisory. Naka mo, photocopy sa nakamuta. Pag naaraman mga tugang na iyan nag-ibog-ibo nindo, ang mga paporopotocopy nindong ang ginamit na nindong nahanapon kamo hinggust mga yan kita mga Pilipinas nindong kung paano pinagdi-discredit mga katindugon kan nagkakapira niya itong kababayan si Luis Trusana sa pagpun kang impeachment trial pig para ukray baga si Luis Trusana mga katindugon ta ano nga niya sabi anong term nga niya digdi sa tuya sa Bicol nagnanatok nga niya ang gilid nga niya kan ngimot. May mga tao bagang arog manangad kaan bakon iya tantara sa mga katindugon nagigilid yan sa kunyan sa pis iyo ngunyan tigagamit ito mga katindugon kan mga DDS sa mga dagit mga katindugon kiluistro para inihong pikunon so abogado ailing muna iya so kapintasa na personal na kapintasa na mga katindugon so na ang pigdadaling arog kay ni mga Pinoy pag dahi tagkayang tiraho nihong tapata na banat mga tugang papahiton ta hanapan taning kahinaan so, sarong persona duman naman sa saindang pisikal na kahinaan sa buhay iyo so kaninan sa pagkatawo ang ihanap niya to taduman tabibirahon pang nadadaog gila sa diskusyon.

0: So sana klaro na nanputo kapitabi mga katindogon. Sabi na pati suputo kaping kwarta kami panguro. Kamu talaga.
1: Hala, tira.
0: Masyado kasi tayong mga matatalino. Sir Ed, pa-shout out po sa buwang baka kay Paradangog ta sa bak. Sharon Bernarte Banyans, Marina Pagkaudutabi sa mga taga-Bakakay. Kumusta ka mo dyan sa Bakakay? Kumusta ang mga ganap? Ano lamang ang mga issue dyan sa Bakakay? May tubig ka mo dyan sa Bakakay? Inumon?
1: Hala, tira!
0: Kumusta man si Mayor nindo dyan sa Bakakay, Tabi?
1: Hala,

Alas 12.26 na. So sana may nanoodan kita ngunyan na aldaw mga tugang. Ano? Inabot na kita nin oras. Tanganing paramiantras na magpaaram. Tanipisil na. Numakasibang ako digdiin.

0: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
1: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.

0: Bicolandia.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refueling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
2: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Mom, she! Dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Going the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
5: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery. Mano.

0: Research. Good job! Mission accomplished! Uwi na.
1: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
0: Dapat no retreat, no surrender din na.
2: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibemax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
1: Honey, I'm home. Reporting for duty.
3: O sige nga, attention.
2: Vibemax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vibemax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Maria. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Indugo na!

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 1:02.
0: Sa kada pagtalibunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, di ko lang dya, uwi na ang bareta sa oras na yun. Natod sa ito, kan best coffee drink 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at sina supermarket nationwide. An excise tax sa liquefied at petroleum gas at sina kerosene ang makaliis ining paramyentras sa suspendero na kan gobyerno. Siguro na sa Bureau of Internal Revenue, epekyo 8 ang pagbabalikan buwis sa duwang produkto. Makaliis bumaba ang presyo kan krudo sa pangkinaban na merkado. Sigona sa ahensya na basado sa Department of Energy o Minabota sa 79.45 dolyara kada barilis ang average na presyo kang Dubai crude oil poon Hunyo 1 hasta Hunyo 30. Hulit at nagbabaing sa 80 dolyara kada barilis, otomatikong ibabalik ang excise tax sa LPG at in kerosene. Antes ang suspensyon, pagbubuwisan na nina 3 pesos kada kilo ang LPG, asina 5 pesos man kada litro sa kerosina. Para mientras na hinali ang buwis kan Abrila, ngani na mapagaan ang gasto sa tao kan paglangkaw kan presyo kang langis, huli sa tenasyon sa Middle East. Yan ang bareta sa oras na yung dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawo na Team Duguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Ibareta sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.

It's Heartbreak Webes, mga katingdugon. Yaw na naman kita sa programang Mapahibig sa Imo. Playing love songs, ay hindi pala love songs, mga kantang pang broken-hearted with DJ Chloe, the love ambassadress. Digdi po sa programang One for the Heart, Heartbreak Webes Edition. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tingdugon na.

0: puting walang etchos. Subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black,
7: also available.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
10: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
11: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
12: Tindugo na.

One Radio 91.3 News FM. Tindugan na! Marina hapon mga katindugan. Kumusta ka ba dyan? Sa mga katindugan ta all around Bicol Region. Siyempre sa gabos na nakaabot kang sa tuyang signal ninyo na pagkahapon sa mga nakatutok via Radyo PH. Hello po mga katindugan. Welcome po sa programang One for the Heart, Heartbreak Webes Edition, kung sain papatutulan ko kamukhang mga kantang pwedeng makapagpaiyak sa'yo ngayong hapon. DJ Chloe, the love ambassadress po. Today is July 9. Wow ha? Ika-9 aldaw na palantabi kang Hulyo. Garo natandaan ko kang kakabukas lang kang July ha. Garo kakapuknita lang kang mga kalendaryo ta. Tapos, wow, July 9 na palan. Siyempre naman, happy birthday sa mga nagsiselebrate sa indang birthday today. Happy birthday pa daba. Sa mga nagsiselebrate man kan sa indang mga espesyal na aldaw. Kung ano man ang sa indong okasyon, ngunyan, deserve mo yan. Just have fun, katindugon. Unfortunately, ang sa tuyang tugtugan ay hindi fun. Siyempre, so mga lyrics baga na garo isinurat para sa imo, broken-hearted ka. Yes, hanggang alas 3 po kitang magdadarangugan. Hindi sa One for the Heart. And because it's Heartbreak Webes, igwan na naman kitang pahanas ngunyan. Igwan na naman kitang hapot na makakatrigger na naman kang sa indong mga bad memories. Pero sabi nga ni mga katindugan, gabos na pangyayari sa past mo, mapag-good man yan or bad, iyo iyan ang nag-shape, no? Or nag-mold sa imo kung sisay ka ngunyan. Kaya, you know, data paglingawan, manggiraray ang mga past. Maski gura no ta ka gustong rilingawan na iyan, but it's a part of us, it's a part of our growth. Grabe na mga hanas niya. Hapot na sana daw DJ Chloe ang sa tuyang Heartbreak Webes question of the day. Ano ang pinaka toxic na bagay o ugali na nakakagadan kirelasyon?

ang pinaka-toxic na bagay or ugali na nakakagadan kisarong relasyon. 0927-996-5002 ang satuyang text line. Or hanapan mo po si DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook. Ang profile photo ko, cartoon siya, cartoon type na naka-finger heart tapos may DJ Chloe na crop top. Oh, paborito ko, black na crop top tapos ripped jeans. Sige. Oy, thank you Tabi sa satuyang followers na sa 3,724 followers na tayo and counting. Thank you mga katingyugon. No, I just like to let you know na kada saro Tabi sa Indo ay importante sa ko. Oo naman. Parang nag-blush ako duman sa ano ah. Nahilin ko sa monitor. Parang nag-blush ako. Thank you po followers. And I'll make sure na pirmi kitang may hapot. Tanganing pirmi ka mo may space para mag-share kang sa indong mga karanasan or mga advice. So, ikakatindugo, naranasan mo na ba maging in a relationship na kung sain padiit-diit or biglaan nining nawara dahil sa mga katoksikan? Anong katoksikan iyan? I-share mo na yan sa tuyang comment section. Ang programang inihatod po sa Indokan, GC Botardo Trading, Botardo GCash, padala. PM niyo po si Ms. Jen Botardo for more info kung paano po mag-troubleshoot kan sa indong mga e-wallets like GCash or Maya, Atome, ShopeePay, LastPay, TikTokPay o Sinibaba. Salamat man sa Tabaco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang barato at hindi kalidad ng mga electronic spare parts and services. Habang nag-iisip ka kang mga toxic na bagay na nakakagadan kang relasyon, tugtugan muna kita. Digdi sa One for the Heart, Heartbreak Webes Edition with DJ Chloe. Only here on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: Cities Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Ang init!
9: Batata!
8: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
9: Batata!
8: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
9: Batata!
8: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
9: Batata!

0: Patata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap. But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap. Batata! Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang... Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
2: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
3: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted station in bringing more to serve this is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 1:56 on One Radio.
0: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ni Metod Sindog and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninda yan sa mga butika sa supermarket nationwide. Planong ipapod na Kanhaus Prosecution Panel na ipasubina si Vice Presidente Sara Duterte para obligaron na magtestigo sa presentasyon na kan ebidensya sa impeachment article katakod na kan grave threats allegations sigun kay Counsel for the Prosecutors Attorney Lorna Kapunan. Sinabi kan abogado na obheto kan na prosecution na magsuunat ng request para sa subpoena sa laog kan onsing trial days na nakalaan na para sa presentasyon na kan ebidensya para sa Artikulo 4. Sigun ka Attorney Kapunan, ang naturang request ang isusunod sa Martes alinsunod sa procedures sa kana korte asin iibahan ininin legal memoranda alik sa defense asin prosecution. Sinabi man ni Trial Presiding Officer Francis Escudero sa prosecution na sa iyang pagdedesisyonan ang nasabing request sa oras na formal ng magsunod in written request ang panel kan written motion. Mientras tanto, inihagmani at prosecution legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na pagpinapod ang Vice Presidente para magtestigo. Posibleng bako sa nalimitado sa grave threats article ang magiging testimonya kan Vice Presidente. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, armo o sa Erickson Brutas, tingin tuna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio,
2: 91.3
0: News FM. Kada oras, may barata.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
5: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
6: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center.
5: Talaga? Bakit?
6: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue, mapagrand celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong

101.3 One Radio Tindugana. Time check, 7 minutes makalipas po ang alas dos. And I hope you're enjoying ang ating tugtugan sa tuyang Heartbreak Webes Edition. DJ Chloe, the love ambassadress pa rin. Oras pa lang tabi hatag sa Indokan and Boyon Furniture. Available dyan ang sala bed frame with foam. Kung gusto mo pong magpa-customize ni furniture for your home, office, business, sa sinibapa, gamit po dyan ang solid Nara wood. Bisitahan tabi mga katindugan ang sa Indang showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Salamat po and Boyon Furniture.

Ibahanin daw ako sa satuyang Heartbreak Webes discussion and the question of the day, of course. Brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. Ang ating Heartbreak Webes, question of the day, ano ang pinaka-toxic na bagay o ugali na nakakagandan kay relasyon? Salamat sa mga comments tabi nito. And the text messages, sige. Before that, Marina hapon mo na sa tuyong mga nag-shoutout, nagpa-shoutout. Hello kay Ray Ocampo Buban. Naka-on-air po. Pa-shoutout kay Agong si Roski Buban. Ugmahon siya pag dangog kanya sa programa. Hello sa indigens sa Kinastilyohan. Salamat po sa pagtutok.

lover boy of Malinaos. Sabi niya, good noon DJ Chloe, pinaka-toxic na pwedeng makagadan kang relasyon yung cheater ka sa partner mo. Pag wala siyang iba naman ginagaw... Alat-alat. Pag wala siya, iba naman ginagawa mo. At isa pa, dapat di kayo nagsisekretuhan ng mga activity nyo sa araw-araw. Kailangan may update sa isa't isa. Dapat andyan yung respeto at tiwala sa isa't isa. Tanggap mo kung ano yung past ng isang taong minamahal. Tanggapin mo ng buong buo kung anuman mga nakaraan niya sa buhay. Sorry na, ding ano, ding exclamation point talaga. Ding period. Sige. Thank you, lover boy, and maray na hapon sa imo dyan sa Malinaw. Sa inyo tabi sa Malinaw. Maray na hapon sa inyo dyan sa mga taga Malinaw. Thank you. Let's go over sa satuyang comment section. Oy, salamat po mga katindugon sa indong comments dyan. And hello kay Ronnick Bilaos. Sabi ni Maldita ako. Pagpipiling feeling ba to? Pagpipiling binata kahit may asawa na. Oh, unfortunately, dakol na mga arog ka ini. Dakol na mga feeling binata. Nagarubaga dai sa iya ki. Nagpapadaba, nagarubaga libreng libre siya no. Maureen Serrano, cheater and utikon. Hmm? So, nagpipiling soltero pa, sabi ni, sinaktan mo lang. Diba? 2 points. Aslan Rose Benoyo Bora, para sa akin, DJ Chloe, pinaka-toxic na ugali sa relasyon, wala kang komunikasyon, tapos puro assumptions at silent treatment. Ang pinaka-nakakagadan kasi, yung unti-unti kang pinaparamdam na hindi ka enough, pero hindi naman nila kayang i-let go. Ooh, I see. Dakol na factors dyan, Aslan. Uy, good ano ha, good observation. Dakol na mga rason kung natain yung nangyayari. Diba yung feeling na bako mo naman or bako ka naman niya padaba, pero nataday ka pa niya pigla let go. May mga ganyang tao, no? Sige, good observation, Aslan. Maray na hapon sa imo. Puro bunga nga, sabi ni Romel Bendal. Yes, may mga times naman na maiintindihan mong sarong tao kung may mga pigsasabi siya. Pero, you know, minsan, bawas-bawasan din naman, no? I-balance ita naman. Bisyo, huna mo soltero, sabi ni Ling Magtangob Sarmiento. Mm-hmm, bisyo, saro sa mga dakulang factors. Lalo na kung... halimbawa, saro sa indo mag-partner ang totally warang bisyo. Tapos, syempre, hate mo yung mga ganon. Eh, talagang makakagadan yan sa relationship. Ano, Ling? Thank you. Boss Balita, yung lagi kayong nag-aaway. Tapos, tamang hinala pa yung babae. Tapos, siya pala yung nanlalalaki. Kaya ang puso ko, wasak na wasak. Kaya tinapos ko na lang yung relationship namin. Ang toxic na kasi. Yes, definitely. Kung masyado ng toxic, hindi mo na pagpahalo yun. Sorry na. Thank you, Boss Balita. May mga ganong tao talaga, no? Yung feeling na possessive ka masyado sa partner mo, tapos ikaw pala may kabuuan ka man. Judeline Quadrante, mga dudable moves. Laging tamang hinala ni lalaki at ni babae. Kahit walang ebidensya. Yun kasi dahilan ng gulo lagi, tapos bisyo. Yes, thank you sa comment. Hello kay Jamela Rico. Para sa ko DJ, ang toxic na ugali sa relasyon, bisyo, nakala mo soltero. Wara pang pakialam sa pamilya, basta nasa inuman na. Tapos habo paghurunan ang mali niya. Kainis ang arog kaan? Kung wara lang na aki na involved, personal experience pala to. Haloy ko na ang binayaan. Aww. Always listening kahit bihira po mag-comment. No problem. Thank you and happy listening sa Indo.

sabi ni Raul Campit. Selos naman, sabi ni Jocelle Binalingding. Hello, Bronchi. Ang toxic sa relasyon, yung nagmamalasakit ka, nag-addict ka sa health niya, pero ginagawa pa rin ang bawal. Shoutout sa Grida Compound, Purokdo, San Carlos. Pa-play po ng Don't Say Goodbye by Pops Fernandez. Sige, hanapon tatabi ang sa imong request. Salamat sa indo dyan sa Purokdo, San Carlos. Infidelity and narcissist person, sabi ni Achitani. Hello po. May listahan. May listahan si Manay Abby. Ha? Hello, Manay Abby. Hello, DJ. Inida atabi ang sa iyang listahan kang mga toxic na mga bagay. Pagiging unfaithful. Hindi consistent. Yung tipong sa una lang magaling. Paggawa ng mga pangako na hindi naman tinutupad. Hindi marunong makontento sa karelasyon o asawa. Lack of communication o pag-iwas sa usapan kapag may problema. Pagmamay-ari o pag-control sa partner. Kawalang respeto. Pang-aabuso. Emotional, physical, or verbal abuse. Kawalang tiwala. Kawalang pagpapahalaga sa mga effort ng partner. At marami pang iba. Basta lahat na nang may isip mo na red flag sa relasyon, eh, yun na yun. Salamat po sa enumeration mo, Manay Abby. Talagang dai mo pinalampas. Thank you sa comment. Salo, sabi ni Noriel Penas. Thank you sa comment. Sige, may dumagdag pang comment sa ating comment section. Pride, sabi ni Liz Binlayo Bangkosta. Totoo. Andre Patrick John Nido, ang toxic po relasyon, yung parang di ka man lang nakahalat. Yung parang di ka man lang nakatulog sa kanya, palaging galit, palaging nasa friend. Hmm? May ano, may part ba duman sa imo, Andre, na garo pagpirmi siyang yaon sa iyang friend, duman siya nagpapa-comfort, parang may something. Joseph Galoy Belmonte, kung ayaw ka mawala, pero di naman gumagawa ng paraan para manatili ka, tumpa. Thank you po mga kanindugon sa indong mga comments. Mamaya yung text messages natin na. Gabos po kamo dyan, igwa kamong magayon na punto. Katindugon, pag sinabi kayo bagatabing relationship, pag sinabing love, dapat bagatabi, nagtataw sa tuyang, you know, kusog kibuot, nagtataw sa tuya ki katuninongan, pero may mga ugali na minsan pa date, di it, or madalas pa date, di it, na nagraraot or nagagadan sa tiwala as in kaugmahan sa sarong relasyon. Maguro ng taong iba't-ibang klaseng toxicity or mga bagay na kung isipon, diit lang siya sa puon, pero pwedeng magdulot ng dakulang kulog sa puso. So, dakulang mga bagay na-enumerate na, na-comment na po nindo sa ibang mga red flags dyan. Kay Riba po Digdi, ang sobrang pagsiselos. Although, nasabi ta naman din dati na kapag ka-regulated and kapag may rason mo, may valid reason ng pagsiselos, bako siya toxic. Pagka, halimbawa, nagsiselos siya dahil may namamali siya. Pero pagka kasi sobra-sobra na nagiging, nagdulot na ng pagkocontrol sa kadahiro mo, ayan na, dyan na po nagiging toxic. Panlalait. Or paggamit kay mga makulog na mga tataramon, every time na mag-iwal ka mo, ang pag-iwal, normal. Pero kung to the point na imbis ngaya paghuro na nito kung ano yung mga root causes kang sa indong problema, eh minamaliit ka na, tigaapod ka na, or tigbabansagan ka na yung mga

raraot na mga tataramon, ay mga ganon. Imbis na maresolbaran nindo so sa indong problema, garo nagbababa lugod so paghiling mo sa sadiri mo. Yun, yung mga words na nakakapagpababa kang worth mo na, you know, nakaka-apekto sa imo. Sige. Siyempre, pag-utik, no, or pagtago kang mga importanteng bagay. O, narumduman ko su hapot ko kasuod ba yun? Oo. Yung pagtatago kang mga importante, yung mga darakulang bagay na dakula ang impact sa relationship. No? Halimbawa, baga su topic ta kasuod ma, nag-cheat 5 years ago, tapos tinago lang. So naturally, syempre, ika, makukulugan ka of course. And makaka-apekto na ito sa pagtiwala mo sa tao. Saro sa mga pinakadakula, pinaka, kung iisipin mo, sadik lang siya, pero dakula ang impact niya sa relasyon, iyan ang tigapod na silent treatment. Or tigsasadya mo na dai mo siya kahurunon as punishment sa iya. Siyempre, pagwara ng respeto sa lambang saro, wara ng respeto sa oras mo, sa boundaries mo, and sa mga goals mo. Mo katindugon na ang love na dapat nakakasakal or nakakapagpababa kang pagkatao mo. No, yan po ang iba, ang just a few, no, sa mga halimbawa kang mga toxicity, toxic na mga bagay sa relasyon. Marina hapon kay 1165. So feeling na nag-iibahan na lang kamo, pero wara ng kilig buda excitement. Ayun, yun din ano, dako lang factor din ito mga katindugon. Pagka nagiging garo roommates na lang kamo, nagiging chatmates na lang kamo, wara ng excitement, wara ng spark. Sabi ni Anon Belches, kang San Isidro Iraya, ang nakakasira ng relasyon, ang pagbabaliwala ng relasyon sa isa't isa, lalo na kung kulang ang komunikasyon sa isa't isa. Yes, thank you. Hello po DJ, so mga cheater, pagkaharap ka, mabuoton. Tapos, behind your back, may tigigibong kalokohan sa imo. Tapos, pag nadakop mo na, taraman ka pa na magbalos man ngayon. May ganon. Halat. Pero first time ko ining madangog. may mga jowa bang ganun? Na pagka nag-cheat sa imo, tapos kinumpronta mo, sasabihan ka, di magbalus ka. Anong klaseng jowa naman yun? No? Anong klaseng partner yun? 7522. May aram katabing aruga yan na experience? Or have you experienced it yourself? Alas 2:23 na ning pagkahapon. O, iwa pa ba ka mo dyan ng mga toxic traits? Mga toxic na mga bagay na nakakapagpagadan kang sarong relasyon? I-comment mo na yan. Hanapon mo si DJ Chloe, The Love Ambassador sa Facebook. And comment your answers or text mo ako sa 0927-996-5002. Ang programang inihatod sa Indok ang GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. Bukas po 24 oras ang sa Indang Bacacay Branch, ang sa Indang Main Branch dyan sa PNR Road, Santo Cristo. Hanapin po nindo sa Facebook si Miss Jen Botardo, G-E-N. Jen Botardo with blue check, verified ni Meta kaya legit ang sa Indong Kahuron. Salamat po, GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, Miss Jen Botardo. Salamat man sa Tabaco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fans, spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at iniba pang spare parts and supplies. Thank you po for being our long-time partner, Tabaco Electronics.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Audi Argo Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabel. Tindera sa palengke. Ay ako ay nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Argo Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napagalaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Argo Capsule.
0: Kaya mag-Paudi Argo Capsule. Paudi Argo, katawang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na servisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Fix with DJ Klon for the heart. One Radio, 91.2 FM.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax, may ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox.

0: Detox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
6: Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
7: At sinong kulabot?
8: Fesh, hindi ako.
7: Makinis to.
8: Ferong walat.
9: At parang vatang-vata
10: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
14: Si Salvi na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
2: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
15: Tindugo na.

0: 91.3 One Radio. Tindug na Chapel Rowan, The Subway, requested by Ate Ina. Hello sa inyo dyan sa Zone 1A, San Vicente. Hello kina Mami Yin, Lola Sylvia, kay Ate Pan, Ina, Kuya Ernie, and company. Oras na po, we have 8 minutes bago mag-alas 3 ng pagkahapon. Ako mag-inaray ni ang sa indong kay Ribana. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress, and marina hapon kay Christina Belchez Ortega. Sige, ano ka na lang po, maki-coordinate ka na lang tabi kay Ma'am Cecil, ano? Marie Royo, pabati po kami digdi sa Kumon, Tabaco. Salamat, thank you po. Hello sa indo dyan sa Kumon. Annabelle Cabria, marina hapon. Pahabol ni 7522. Iyo po ang sitwasyon ko, DJ Sangunyan. Kaya relate talaga ako sa mga arog kaining topic. Makulog po, tabako man, gapo, para dai makulugan. Pero focus na lang ako sa mga aki. Like I said yesterday, tighalat ko lang makatapos mga aki para bayaan mi siya. Wara siya clue na arog kaiyan ang sasapito niya. Tawara man akong kasalan sa iya. Hulugan niya kami kang aki ko. Tigparamdam ko sa iyan na warang nagbago maski deep inside muya ko na siya sumbatan suriyawan pero nagpugol ako until now wara siya kinadangog sa kuya. Pasensya na po, mala telenovela ang love story. Ay, no problem, thank you sa pag-share ha. Salamat and sana magibuhan mo ki paraan niya. Anyway, mga katingdugon, ako nagpapasalamat sa Indo sa pag-comment po nindo, sa pag-send kang sa Indong mga mensahe. Syempre sa mga nag-PM sa kuya sa chat, thank you po. And naway ang lahat ng mga katoksikan ay iwan na natin sa ating sistema.
1: Tama!
2: Tama!
0: Bako lang ibang tao ang naapektuhan, lalong-lalo na kita, no? Gabos kita, apektado. Kumpirmi kitang toxic.
1: Tama!
0: Kaya, sana sa pagtapos tabi kang heartbreak webes. Tapusun ta naman iyan ng mga kanigahan ta sa life. Siyempre, di ta man maiiwasan, may mga pagkakataon na talagang will feel down, will feel bad. Pero may mga times kasi na pwede ta man lang naiwasan yan. Kaya, gipunta na, no? Iwasan ta na. Ako tabi mapaaram na, mga katindugon. Salamat, Giraray, sa Indugo Boss, for tuning in and for sending your messages. Sa aga naman, para sa satunyang Feel Good Friday edition. But, masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. And ang sa indang Talk Tugan, ano na naman daw? Ang hapot kanduwang ini, abangan tayan. Kaya di ka maghali ha, di ka lang magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Magkarapin na kita, mga katindugon. And stay beautiful. Ingat pong lahat. Bye-bye!

0: Pereira.
1: Let's start the the show. Parei na pagkahapon. Hello, hello, hello.
0: Kumusta ka mo mga katindigoy? Thursday.
1: Agad.
0: Kaya nakangirit na naman dyan na si auntie mo. Nakangirito eh. At biyernes na sa aga.
1: Diba? Ganyan lang ang buhay. It's just, it's just a process. Umiikot lang ang mundo. Umiikot din ang, ating buhay.
0: Ikot din ang baso.
1: Depende.
0: Pag Sabado, Sabadong gabi, umiikot ang baso.
1: Depende kung mabilis ang ikot. Ay, ano man ang inyong ginagawa? Ano man sa nagtatagal? Grabe. Kumusta ang Gabon? Sa marina pagkahapon. Petsa 9 na tabi ni Julio.
0: July 9.
1: Yes. Kumusta ang sa indong siyam na agaw na
0: July
1: na kunya na July so far so good or so far so bad
0: or walang bago parang ganun ba
1: pero ano ka lang neutral stable condition.
0: Importante mga katindugo na maugma ka. Budayawan ka ngunyan sa Tugtugan on 1.
1: Diba?
0: Maugmaligde, magturugtugan, magchirikahan sa pagkahapon. Ay, sa mga gusto pala mag-follow ka na Facebook page ka, Tugtugan on 1. Ano pantigalat mo? Lagos na, mahiwas.
1: Gora na. Ay, siyempre, kumusta ang kung dyan sa merkado publiko, ang mga partiyan ng mga parabakal niya to, ang mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, bajak drivers, and mga sa indang mga harong nakatutok sa One Radio, ang mga taga Santo Domingo, baka kay Malilipot, Happy Lubid Festival, Tabaco TV, Malinaw, Happy Alinaw Festival, diba? Puro festival ang palibot ng siyudad ni Tabaco. Mapili na lang kung sa iyan.
0: Kung sa iyo mo yung mag-quest.
1: Paano kaya celebration sa palibot? Let's always see the beauty in any way.
0: Perming perming may lana ang sa iyo mo.
1: Ay, syempre, ay na mga taga-isla Gansan Miguel rin pagkahapon sa Barangay Rawis, sa Angas, sa Barangay Bisita, sa Barangay Hacienda, sa Barangay Saguro, ang magiging barangay na ang Maliktan. Marin na pagkahapon, yan man sa mga nasa Bulod. Good afternoon, everybody! Ini na po ang Tugtugan on 1. Kaibanan kami ng ibago si Erickson.
0: Ibon po, si Verna Banaon. Oy, batiyon tama na sa tuwing followers sa Tugtugan on 1. Kumusta ka mo mga katindugo na ready na?
1: Ready na.
0: Magtugtugan na may kaibang chirikahan sa pagkahapon. Grabe pala. Grabe. Kasi bang gigrabing paros.
1: Hanggang sa maagaroon. Parosan mo niya. Pero ito ang harambugan, ha? Maparosan! Ay, pero at least bawas-bawasan si init, di ba? Ang init ng panahon. Ay, sa mga may birthdays today, happy birthday tabi sa Indo. Many more birthdays to come. Ay, syempre, ang Tugtugan on 1, alas 3 hasta alas 5, pirmi kita ni pagkahapon, Lunes hasta Biyernes. So, padagusong tanaan sa tuyang turugtugan, mantang kamo nagre-relax. This is Tugtugan on 1, mabalik pa, ligalang yan sa One Radio.
0: Tindugan na!

0: B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
1: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko. Igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
0: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
1: Oh, ano pa tigahalat mo? Mus na!
2: Magpa-B2B

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: we need. One Radio 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-

0: text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe, matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
1: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Mga mister, ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto niyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing na may

0: Now Point with News FM.
1: Tindubina. Nagbabalik kita sa Tugtugan Online. Oras niya to 43 minutes after 4 o'clock. Hindi, ay, 3 pala. Advance na naman, ano. Alas 3 pa sa nanin pagkahapon.
0: Tek-tugadiyan ka na sobrang kulog ka na sa piyang
1: na tugtugan. Nakakalimutan mo talaga ang dahil hinahanap-hanap. Grabe. Ay, Happy Miranda time sa mga nagmimerindal sa mga oras na inyo. Sa mga taga-barangay San Lorenzo, Tabaco City, marino pagkahapon.
0: Hi, Ma'am Cherry Carborham. Good afternoon, ma'am.
1: Marin na pagkahapon dyan sa mga taga-barangay San Lorenzo. Tramurod pala dyan. Ano ko lang naaraman ng about sa Tramurod. Tramurod. May mga pangaral baga ang mga ano, ang mga roadig di sa ano. May roads in the domain. This is to, ano, going to Trauma Road. Mayroon na pagkahapon tabi sa endo dyan. Sa mga yaraon doon sa mga kapitbahay daan ni, ano, ni SM. Ay, may Facebook page po kita. And Facebook page na to. And Tugtugan on One. Kung di ka pa naka-follow, i-follow mo na. And sa tuyang Facebook page, Tugtugan on One. I-search na iyan sa tuyang Facebook. Kasi yan, Oroalda kita dyan nag-post. Pwede ka mo mag-comment, Oroalda. Para makaibami ka mo sa muyang chirismisan na.
0: Tugtugan on One. Ano? Agdawan mo na ano sa imong kachismisan dyan sa tindahan. Sabihin mo, oya, mag-interact sa Tugtugan on One.
1: Diba? Oya, syempre. Ano na sa indong mga merindala. Sakto na iyan. Kung na partner ni Dukan Best Coffee Green 6-in-1 with herbal mix. Pampa healthy na, pampa sexy pa. Bakalindi yan sa mga butika at supermarket nationwide.
2: Tama!
1: Ay, 46 minutos na mag-ilis ang alas 3 din pagkahapon. Mag-comment na ba yan? Naturo tataod, balikan mi ka mo.
0: Mga abuelo mo nagtamagatindugan sa to yung Tugtugan. Bayri-bayri na muna dyan.
1: Tugtugan on One, digdilang yan sa One Radio.
0: Tindugan na!

0: Abis, day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: One Radio, Tinduguna.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: kada oras may bareta.
1: Marina hapon na Bicolandia. Kuya na ang barata sa oras na ni Natod Sendok ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po lang diyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nagluwas ng whole departure order asin warrant of arrest ang Sandigan Bayan Food Division laban kay Senador Dante Marcoleta asin dating anak na lusugan Representative Michael Defensor uli sa subot pagbalgar sa Presidential Decree Number 46. Katakod inikan pagresibi ni Marcoleta ng campaign donations sa bago ang pambansang eleksyon na kan 2025. Si Defensor ang napresenteng nakadetine sa New Quezon City Jail male dormitory sa iraramkan commitment order na inalwa sa Kansandigan Bayan 3rd Division na nagkakapot sa plunder laban sa iya asin na sa mga pag-iriba. Mantang nagtitinir si Marcoleta sa PNP General Hospital sa Camp Crame, magalihisubot siyang maka-experyensya ng komplikasyon sa salud kasunod kan sa iyang pagkakaarasto kan Dunes huli sa isa. Ang malakdang na ini, Kansandigan Bayan ang naparte kan mas pinahigot na kampanya kontra sa katiwalaan asin pagbalgar sa lay na may kinaaraman sa paggamit ng pondo asin donasyon sa panahon na kan eleksyon. Padagos man napigbabantayan na kan publiko ang magiging dalaga na kan kaso urog na parehong bistong personalidad sa politika ang imbelto sa mga akusasyon. Iyan ang dagdag ng barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo sa Erickson Brutas din duguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: 91 Radio.
1: 91.1 with News FM.
0: Tindugna.
1: Tindugna. Ano? Nakabuelo ka na turugtugan, mga katindugan.
0: Diba? Ay, nagbabalik kita sa Dugtugan on One. Oras niya to, 19 minutos na mag-ilis ang alas 4 nin pagkahap. Ay, ni, alas 4 na talaga. Tunay na siya. Ay, maraming pagkahapon kirari sa Indoga Boys. Kumusta ang pagkahapon? Kumusta ang turutambay? Ipos-ipos ta dyan. Maparos-paros sa luwas. Maparuso na ang ano.
1: Malipot-lipot.
0: Yan ang ano. Mag-iuno na
1: weather.
0: Weather kang parang bako mainit. Bako malipot na mara. Ay, malipot lang.
1: Pagka sa bulod, lalo na pag mabang
0: mga pa-or imbong kapag
1: ganap. Kaya buo muna mag-ano. Kaya buo muna magbuhat dyan sa tigilan.
0: At talaga. Nagkakapikapik. Tapos mga kapikapik. Ay, abaan.
2: Siram siya na.
0: Diba? Ay, pero, syempre, dahil kaipuhan, mabuhat ka mong girar. Maski anong siram pa kang nanok mo dyan.
1: Para makaipon ka.
0: Diba? Para, ano, para may pambakal kang kape.
1: Para may pambayad ka sa mga bills.
0: Ay, syempre, ang Tugtugan on One na may Facebook page kita. Ang Tugtugan on One na Facebook page. Kung hindi ka pa nagka-follow, i-follow mo na iyan. Or Waldo, kita dyan nagpo-post kan sa tuyang kapwa-tan every day. And syempre, ngunyan, arugani ka iningon yan, ma-iristoryahan na kita kan tungkol dyan. Isa sa tuyang question for today, pasiring na kita sa tuyang portion. Ang portion na
1: Tugtugan na.
2: Siram sana.
1: Ay, wow, dokulon ngunya ng ano.
0: Ay, iyo.
1: Active. Active iyo. Sindaman
0: niya. Diba? Ay, ang question natin today, ano ang pinakadakulang kalaban mo pag nagbabalo kang mag-ipon ki kwarta? Ano ang mga bagay na iyan? Kumbaga, maagi man sa kamot mo. Pero dahil na mahaloy.
1: May nabasa nga niya ako, sabi nung may...
0: Ano sabi?
1: May nakalaano siya para sa
0: may, ano,
1: niya.
0: Napukod-bukod niya na.
1: Pero, ano, nakukuha niya man giraray, kaipuhan niya. So,
0: dahil mag-girari.
1: At least, nakalaog duman.
0: Diba?
1: Maski pirang minuto or pirang segundo.
0: At least, na-organize mo. Kahit papaano. Dawa na babawasan yun. Diba? Arag kang mga agya kita. Kaya ito, nag-alkansyahan ako. Diba? Puro alkansya pa ngayon. Puro alkansya pa tapos.
1: Dahil pa uso dyan ang mga apps.
0: Dahil pa yan. May alkansya ako kay itong ano. So, hali isa dyan sa putsa na kantiwi. So, urig-urig baga. Urig-urig talaga ang ano dyan. Ang sikat na tigagay mo alkansya. Tapos ka ito. Dahil nag-hulog-hulog ako naman. Kaya mga primerong alda, hulog-hulog. Nagtitipid-tipid pa ako kaiyan sa ano, sa eskwilahan. Elementary. Para may ihulog lang. Ay, ako. Dahil na ako unamaan. Is na. Basta pa man. Ihulog kong yun sa alkansya. Aw, abaan na. Pagkalipas kan sarong bulan. Sabi ko, garo, ano?
1: Magabat na. Garo magabat na.
0: Then, may muya ko kayo itong bakalon kaya. Naibig ako sa mga kakawat ko. Tapos, luang ko na yan. Okay, date man sana. Date man sana yan ako. Luang ko. So, may makuasa na baga. May madukot ka lang. Nagnuro-uno sa siipong ko kayo ito. Kakasungkit kang. Kakasungkit kang piso. 5. Haluin. Mga 20 minutes. Nasungkit kang piso.
1: Yun. Ang nakuha mo, piso man sana pala. Tani mo mag-aarap kung anong magkukuha mo.
0: Dahil mo man mahiling. Yun na ito. Hanggang sa... Dahil ako naguhulog. Naubos na kakasungkit. kain na. So,
1: at least,
0: ipon.
1: At least, nakaipon na one. Sa kuya, manantigaan ko kaya na tigigibuhan kami ka ni Papa na. So, bala ba?
0: Oo. Iyo, iyo.
1: Bala ba? Ta iba man ang bala. Ang aram ko, pag bala, nabuhang na.
0: Ang basta, butong.
1: Yan, butong. Butong. Yan. Butong. Tigibuhan kami ka iyan ni Papa. Tapos, ayun, ala ba, on pate yan. Siyempre, di mo man na yan.
0: Garo na, ako na lang ilaag mo dyan.
1: Ala ba, on pate yan. Tapos, kada mauli ka, halik sa eskulahan. So, tadaan mong balon, ilalag mo duman.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, ang nangyayari, kinagahan, kukuon mo man kirari, tapos dagdag mo sa balon mo. Diba? At diba? Least yun. So, ano na, ay, maipon,
0: maipon
1: ako.
0: Maipon ka. Pero nakulong talagang bagay na nakaka-apektar sa pag-iipon niya. So, emergency ni.
1: May gusto kang bakal na pag-aon.
0: May nainggit ka lang talaga sa iba.
1: Okay, ubos na ang skin care mo.
0: Diba? Mabawas ka na duman. Obligado ka talaga.
1: Kapis ano, sumalkansyahan.
0: Muna, wara ng alka. Dahil
1: ang pinakamagayo na alkansyahan kang itong panahon, makatindugon. So, pulbo.
0: Iyan. Yung nag-alkansyaman ako dyan sa pulbong iyan.
1: Mas madaling makuha.
0: Mas madaling makuha kaya gawin sa pulbong ito. Madali yun sana. Guntingon mo sana.
1: Ngunit, iba na ngunyan. Ano na, babakal na baga online. Tapos may mga design-design. Diba? May mga art-art mo ka ito. Iba na talaga.
0: Alright, tuloyin ko tayo ang mga nag papalaban, kalaban kan mga anong ini sa indang pag-iipon. Kaya Anthony, sabi niya, yung daily expenses ko po like transportation, tsaka dahil maiwasan pag nag-cravings kaki food.

0: Diba?
1: Ang kalaban mo talaga dyan, number one pagkaon.
0: At least, diba, nabasog ka daman sa pig-iipon mo, sa iipunin mo.
1: Magtitig ka na nga ni Ida sa gabos, baklang sa pagkaon.
0: Diba?
1: Kaya, lang sa kape.
0: Win-win situation pa din kay Anthony sa iyang ano, sa iyang naginip. Diba? Kung bagdain niya ginasto sa luho ang sa iyang ipon. Kasi nga, nag-iipon kita para sa ano, maikagamit sa future na
1: emergency.
0: Ano,
1: needs.
0: Emergency. Diba? Sabi ni Ma'am Abby yan, sapat sa di peligro da. Maski ano titipon mo, pag nag-abot na ikakapos-kapos, mahiro na mahiro mo talaga at tigsasaray-saray. Lalo na pag may emergency. Aha. Pero at least, maski papaano, may nakot-kot. Diba?
1: Ma'am Abby, paano po so kung aroal daw pit sa di peligro?
0: Grabe na iyan.
1: Paano daw pet sa di peligro?
0: Buhay di peligro ka na kaya. Dahil, kay Ma'am Abby yan, magayon man ta. Siyempre, for emergency needs, diba? Kaya nag-iipon kita. Kaya, napaduman sa tamang, ano, tamang lugar. So, sa imong pig-iipon. Maski, dahil taman nga na talaga pig-hangat ang mga araw kaya na bagay. Emergency sa buhay. Pero, at least, may naiipon kita.
1: May nakukuha.
0: Diba? May mapagkukuhaan kita. Dahil nakita mam problema pa.
1: Dahil nakita mamumutang pa, diba?
0: Kay Nathan, sabi niya, sa aking pag-research, ang pinakamalaking kalaban mo kapag nagbabalak... Oh, man. Halaba? Pagbabalak kang mag-ipon ay ang sarili. Partikular ang kawalan ng disiplina at maling mapaghawak ng budget. Kasama rin dito ang hindi pagtatakda ng malinaw na layunin at ang tuksong bumili ng hindi naman kailangan o lifestyle inflation. Diba? Mga dayong mga kaipuhan. Mga luho na tiga-apod. Narito ang ilan pang mga pangunahing hadla. Ang inflasyon, ang utang, ang paggasta para mapansin ng iba, at ang materialism. Kaya dapat may disiplina ka sa iyong sarili para makapag-ipon ng sa oras ng emergency, may madudukot kang pera. Diba? For emergency talaga ang sa tuwing pag-iipon. Or depende. May mga pag-iipon na para ngayon inig di sa tigangad mong ano bagay. Oh. Diba? Anong pag-iipunan mo?
1: Pero difícil mga katindugon mag-ipon kapag may utang ka.
0: Kung sa pag-iipon mo, hali sa utang.
1: Di man siya pwede. Pero difícil talaga mga katindugon magkaigwang utang. Mm-hmm. Kaya si Kapo na daipirming mag-asa sa utang. Dapat ipon.
0: Sabi ni Ma'am Marietta, sa Urual daw tabi na pang-ipuhan, sa haros pambalon kang mga kuapo-kupo, kaya po dahil nanggad makaipon. Ayun ba? At least, Ma'am Marietta, kahit di ka nakakaipon, may napapaduman na marami. Kung baga, investment mo ito para sa ano, diba, sa ikaugmaman ito.
1: Pagdating ng panahon diba? Ma'am Marietta, Marzal, dakulang blessing ang matatanggap mo.
0: Diba? Sa pang-uroal daw man iyan. Kay Ma'am Arlene na Botabara, sa iya daa, kapang sako kapang aldaw naman kang pag-aral daw kang hurulugan. Aha, kaya nahiro ang tipon hanggang pera next year matipon dahil nangyayari.
1: Hindi na nga nini. Utang talaga, Ma'am Arlene. Kaya next year, halio na ang word na utang sa buhay.
0: Kung kaya. Kung di pa maiiwasan, bawas lang. Ipadiit-diit, diba? Kay DJ Klawiman sa Iadaa, Beals Budak Kape. Ayan talaga.
1: Bawal mawala ang kape.
0: Ano kung
1: makulugon sa payo. Maka-irita. Magkurang kape, mga katindito.
0: Thank you po. Ay, kay Sir Bolodoy, ang pinakadakula kong kalaban, iyo ang mga accessories ko pang gamit fishing. Gusto ko bago permi ang mga fishing rod. At least, diba, you have the, nagagamit mo sa pang-uroal ka. Diba? Di man kumanan kawalan dahil nagagamit mo. Kasi na, sa enjoyment mo, para sa sadiri mo. Kay Ma'am

0: Karon, ma'am, sabi niya, ang dakulan niyang kalaban, wara na ako makuha na ilalabas ko ang ipon kong pera. At pa-request po ka ng song. At ang hirap. Mahirap talaga yan, ma'am.
1: At ang hirap. Na, mahirap ano, talaga mag-ipon.
0: Wara ka nang makukuhaan, Kika, kwarta. Pag sa mga oras na iyan.
1: Okay lang yan, ma'am Karen. Bawi tayo sa next year.
0: Shoutout man sa iyang agam na si Rafaelito Bok na sobra ang pagkahi ko. Maraming salamat. Alright, dibisilon talaga, no? Ang pag-iipon.
1: Pangalaga, masaya ka.
0: Ang magayon sa nang ipunan digdi, ang naipon talang memory. Pwedeng experience in life na nakakaukod kita sa pang-uruan. Diba? Ay, let's continue earning knowledge, continue earning experience in life. Para pag-abot kang panahon, magagamit. Ay, 32 minutos, mag-alisa ng alas 4 rin pagkahapon. Thank you very much everyone sa mga nakaibanan niya. So, ay, syempre, mabalik pa kita sa tuyang tugtugan on one. Hindi lang yan. So, One Radio, 91.3 News FM.
1: Tindugana.
0: The next song is para sa mga nahihirapan mag-ipon and requested by Ma'am Karen Man. Ang Hirap by Angeline Quinto.

0: number one.
1: One. Number one. Radio. One. Radio.
2: One
1: Radio News FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093. 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
7: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
8: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
1: One Radio. One Radio.
3: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
9: Tugtugan on One with Erickson and Berna.
10: Come on, baby.

0: 91 Radio.
1: 91.3 News FM. Tindugan.
0: We're back. Nagbabalik kita sa Tugtugan Online. Aras niya to, 5 minutos bago analisin ko ng pagkahapon.
1: Marin hapon kay Tanggol Abrera Chan.
0: Hello, hello. Good afternoon. Ay, syempre man, sa mga nakaiba niya to. Hindi nakakaipon. Sa mga katulad
1: thank
0: namin, hindi nakakaipon.
1: Sama-sama tayo ito.
0: Sana ay makapag-ipon na tayo. Dahil half ano na, kabangaan na kang tao. Pasko na naman.
1: Mapago na naman kita kayo ng New Year's resolution. Mga katindo naman. Dito pa nag-iipon. So ano, samun niya na taon. Matadagdaga na naman na sa maso na taon.
0: Thank you very much, everybody. Salamat sa inyo. Mga followers ng Tugtugan.

0: salamat sa mga nakatutukan sa One Way Radio. Sa mga nakaibanin niya to, ay sa aga Biyernes na!
1: Abangan ang sa tuyang kahapotan.
0: Ay, syempre, sa aga Girara, sa tuyang turugtugan, masunod po parada 30 na 5 hasta la 5 y media ng pagkahapon. Mga kakaibanan, mag-girara nyo kami dyan. Siring na kami ang sendong nakaibanan sa tuyang turugtugan. Ba ako si Erickson.
1: Iniman po si Berna Banaon. Salamat mga katindugo na sa aga Giraray. Digdilang yan sa Tugtugan on One sa One Radio. 91.3 News FM.
0: Tindugan na!

at the best. Natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dugo na. Bicolandia. Rasyada at mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa inyo ng mandadango. Parada 30. Parada 30. Bareta lang international, national, lokal. Sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Mapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30 ang sa inyong driver asin tagapagbarreta hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.

0: sa headlines kan mga paradanin barata.
1: Parada 30. Parada 30 headlines.
0: Wig making training isinagibo sa Tabaco City.
2: NBI Bicola nagpatanid kontra sa pilferage system law sa pigpapaasan subuot kan mga lehitimong konsumidores.
0: LGU as in LCWD nagsagibunin lockdown ngani matawan nin tubig ang nagkapirang residente sa syudad ni Legazpi.
2: Mas mahewas na suporta sa mga MSMEs, ipigbubusol ka na sangguniang panlalawigan kan Albaya.
0: DepEd Regional Sports Coordinator ikinaugma ang napaglansar nin Sports Akademiya sa Albay Division.
2: PRO 5, andam sa huma ka na pigbabantayang bagyong Indaya.
0: Sa lado nasyonal, dating Representative Kiko Barsaga, formal nang sinangatanin kasong cyber libel katakod kan sarong online post.
2: Sandigan Bayan nagluwas din bagong warrant of arrest laban na kay Marcoleta asin defensora.
0: Pagsabog na italaan sa bulkan kan Laon sigun sa FIVOX.
2: Pagpapatanid ni BP Sara sa presidente, bunga ka na pag-arestar sa dating chief of staff sigun sa defensa.
0: Grupo nin mga paraoma, pangapuda na tawanin na protection and rice farmers.
2: BP Sara planong ipaapoda kan House Prosecution Panel na tumistigo sa aligasyon na kan grave threats.
0: Nagkapirang mga test results, pigahalat pa kan PNP tanganing maibalyo na sa Payatas Jail si Senador Marcoleta.
2: Excise tax sa LPG asin kerosene ibinalik na.
0: Sa luwas sa kanas 18 katawo irido sa nangyaring pagsabog sa Syria kung sa inagdetinir si President Macron.
2: South Korea magpapautob nin bagong lay mapadapit sa mga salang impormasyon na online.
1: Parada 30. Parada 30 headlines.
0: Diyos maray na pagkahapon Bicolandia. Aldaw po kitang unya ni Nuwebes. Hulyo 9, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon.
0: Nadadaon kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. As in sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siling man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Aras niya to, alas 5 sa isnin pagkahapon. Pansiring na kita sa detalya sa kan mga barata na todsinto kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ni Diana sa mga butika sin supermarket nationwide.

Nagtapos ang mga benepisyaryo kan wig making training skill sa programang hatod kan Aderana sa Philippine Corporation. Katabang ang WOW Center asin ang lokal na gobyerno kan siyudad ni Tabaco sa ginibong pagtatapos sa San Miguel, Miyerkules, Hulyo 8. Nagsairarom ang mga benepisyaryo sa

0: asin Mailoklok ka ito. Bilang House of Representatives, Speaker si late 1st District Representative Martin Romualdez. Iniman na mahigot na pinhimutika ni Representative Valeriano asin idinoon na warang nareceiving anuman na kantidad din kwarta hali sa negosyante. Basado sa impormasyon na isinunada sa Manila Regional Trial Court, partikular na pigato bangunyan na kandating mambabatas ang pagbalgar sa Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 katakod kan Article 353 as in 355 kan revised the Penal Code. Iniluwas man sa kasong isinangat sa korte na ang nasambit na online post na hilinganin intensyon na tanganing maapektaran ang reputasyon na magkausanin pagkadagit kan taong bayan na sin Rauton si Representative Rolando Valeriano na gamit pasubot ang mahiwas na reach kan social media platform na datang Representative Barsaga tanganing maipakalat ang payag na iyo ang nagbunga para makapinsala sa integridad kan sabing opisyal. Sigon sa City Prosecutor sa Kana, Maynila, makalis ang ginibong preliminary investigation asin mahiling ang records, mga testimonya asin ebidensya na determinaran na igwang prima facie evidence with reasonable certainty of conviction ang kaso laban sa akusadong dating mambabatas. Sinabi man na bago formal na isakat sa korte ang kaso, na abisuhan o natawanin pagkakataon ang akusado tanganing ihirasan sa iyang lado. Patakod kay nini, dagos nang kinasuhan ang dating mambabatas asin inirekomendara ang 10,000 pesos ng kantidad bilang bail o piyansa para sa temporaryong libertad kan akusado.
1: Nagluwas din hold departure order asin warrant of arrest ang Sandigang Bayan, 4th Division, laban kay Senador Rodante Marcoleta asin dating anak kalusugan Representative Michael Defensor huli sa subot pagbalgar sa Presidential Decree No. 46. Katakod ini kan pagresibi ni Marcoleta nin campaign donation bago ang pambansang eleksyon kang taong 2025. Si Defensor ang presenting nakaditine sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa iranom ka na commitment order na iniluwas ka na Sandigang Bayan 3rd Division na nagkakapot sa plunder laban sa iya asina sa mga pag-iriba. Mantang nagtitinir si Marcoleta sa PNP General Hospital sa Camp Karame, makalisubot siyang maka-experyensya ni na komplikasyon sa salud kasunod ka na sa iyang pagkakaaresto kan Lunes, Hulyo 6. Ang mga lakdang na inikan Sandigang Bayan ang partikan mas pinahigot na kampanya kontra sa katiwalian asin pagbalgar sa leya na may kinaaraman sa paggamit nin pondo asin donasyon sa panahon kan eleksyon. Padagos na pigbabantayan kan publiko ang magiging dalaga na kanakaso o rugna sa parehong bistong personalidad sa politiko ang imbuelto sa mga akusasyon.
0: Nagkaiguan ang katamtaman na pagsabog ang bulkan na Kanlaon sa Negros Island Region ngunya na aga. Sigon sa report kan na FIVOX na ilista ang pagluwas nin abo asin aso hali sa bungang kan bulkan bago natapos ang pagputok bandang alas 7:36 nin aga. Ang Kanlaon nasaro sa mga pinakaaktibong bulkan na sa nasyon asin na makukuha sa lindero sa kan Negros Occidental asin Negros Oriental. Kan mga nakaaging taon, pirang beses naman ining nagpahiling nin aktibidad. Kaiba ang mga phreatic eruption na nagkausa nin abo asin peligro sa mga haraning komunidad. Sa ngunyan, napadagos na pigbabantayan na kan mga otoridad ang bulkan na tanganing masiguro ang kaligtasan ng kan mga residente. Pigabisuhan man ang publiko na magdanay na alerto asin magsunod sa mga abiso kan lokal na gobyerno asin kan FIVOX manungod sa posibleng epekto kan nasabing pagsabog.
1: Sa ikatulong aldaw kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kan Miyerkules, Hulyo 8, sinabi ka na sa iyang kampo na ang subot mga pagpatanid niya laban kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang resulta kan pagkakaaresto sa iyang Chief of Staff na si Zulayka Lopez. Sigon na sa depensa, labing naapektaran ang Vice Presidente kan ma-detain si Lopez kan House of Representatives makalis ining makontempt sa pigsasagibong investigasyon

0: impormasyon na katakod kan confidential funds kan Office of the Vice President. Sa hearing, ipinahiling pa kan kampo ni Duterte ang video kung sain mahiling na naghihibiasin nagkokontra sa planong ilipat siya sa Women's Correctional Facility mantang siya ang nasa kustudiya ka na mababang kapulungan. Nininaw kang depensa na dainindapig sa sabing tama o katanggap-tanggap ang mga subot pagpapatanida bawot sa nang ipaliwanag ang sitwasyon na naginikanan kan issue. Mientras tanto, pinagirumduman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero ang mga senator judges na likayang maghapot nin mga bagay na mag-uudyok sa mga abogado na magtaon nin legal conclusion. Padagos na pigiring kan Impeachment Court ang Artikulo 4 kan Impeachment Complaint laban na kay VP Sara. Inian parte ka na kaso na nagtutukar sa subot grave threats as in aligasyong may plano nga pangungulog laban na kinda Presidente Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos as in dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Inendorso na kan Department of Agriculture sa Philippine Tariff Commission ang napetisyon na kan grupo ng mga paraoma na tawanin bastante ng proteksyon ang mga rice farmers sa nasyon. Sigun ki Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor nahuli sa labing pag-angkat kanin na baga sa kana 2024 asin 2025 buminagsak ang prasyo kan paroy na nagresulta sa pagkalugi kan dakol na mga paraoma sa saindang petisyon na nga pudan ang grupo na magdugang nin taripa ngani na madisganar ang importasyon o magpataw nin suspension sa pag-angkat nin bagas hasta sa day pa nagkakarecover ang rice sector. Napag-araman na igwang apat na bulan ang Tariff Commission na ngani na pagdesisyonan ang napetisyon sa paagikan ng mga pagdangog. Sigun kay Montemayor na igwang puder ang komisyon na magkaigwanin na recovery program o adjustment program para makarecover ang rice industry. Nahaadit kaya ang grupo na kung magpapadagos ang paglaog sa nasyon na kan imported na bagas, posibleng padapaon kaini ang palay production as in ang lokal na mga paraoma.
0: Planong ipapod kan House Prosecution Panel ang na ipasubpina si Vice Presidente Sara Duterte para obligaron na tumistigo sa presentasyon kan ebidensya sa impeachment article katakod kan grave threats allegations kung siguna kay Counsel for the Prosecutor's Attorney Lorna Capunan. Sinabi kan abogado na obheto kan prosecution na magsuon na din request para sa subpina sa laog kan 11 aldaw na trial na nakatalaan para sa presentasyon kan ebidensya para sa Artikulo 4. Sigon kay Attorney Capunan, ang nasabing request ang isusunod sa Martes alinsunod sa procedures ka na korte asin iibahan ininin legal memoranda hali sa depensa asin prosecution. Sinabi man ni Trial Presiding Officer Francis Escudero sa prosecution na sa iyang pagdedesisyonan ang nasabing request sa oras na formal ng magsunod din request ang panel kan written motion. Mientras tanto, inihiyag man ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na kapag pinaapod ang Vice Presidente para tumistigo, posibleng bako sa nalimitado ang grave threats article ang magiging testimonya kana Vice Presidente.
1: Paragos na pigbabantayan na kan mga medical experts ang salud ni Senador Rodante Marcoleta. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, ang Chief of Internal Medicine sa Philippine General of Philippine National Police General Hospital, na nakadanas ang senador ni mild pneumonia, hypertension, as in degenerative disease. Saro sa mga rason kaini, ayo ang edad kan senador. Posibleng umabot pa nin anum na rehabilitation therapy session sa kaiba ang regular na pag-inom kaini nin mga pain reliever. Bigahalat kan mga otoridad na dagos ng mag-stabilize ang nasayang blood pressure bago maibalyo sa New Quezon City Jail sa Payatas. Magigirumduman na poon pa kan Lunes sa kan arestaron ini kan nakapulisan uli sa kasong plunder. Naka-confine na ang senador sa Philippine National Police General Hospital makalis na makadanas nin kulog nin daghan.
0: Ibinalik na ang excise tax sa liquefied petroleum gas as in kerosene na makaliis ining paramyentras na suspenderon na kan gobyerno. Sigun sa Bureau of Internal Revenue epektibo kan Hulyo 8 ang pagbabalikan buwisa sa duwang produkto makalis bumaba ang presyo kan krudo sa pangkinaaba na merkado. Sigon na sa ahensya na basado sa Department of Energy, uminabot na sa 79.45 dolyar kada bariles ang average na presyo kang Dubai Crude Oil poon kan Hunyo 1 hasta Hunyo 30. Ulit ang nagbaba ini sa 80 dolyar kada bariles, otomatiko nga babalik ang excise tax sa LPG as ini kerosina. Antes ang suspension, pigbubuwisan ng 3 pesos kada kilo ang LPG as ini 5 pesos man kada litro ang kerosina. Para mientras na inali ang buwis kan Abril, ngan ina mapagaan ang gasto sa taho kan paglangkaw, kan presyo kang langis, huli sa tensyon sa Middle East.
1: Alas 5.26 nin pagkahapon, update man kita sa kamugtakan ng kan sa tuyang panahon na natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ning tawo nang ipuan niya nin minerals kay guloy ng paginom ni Sirong Kapsula Rual Dawa. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal nino yan sa mga butika ni Nationwide. Ang sabi po ka na pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 8 unong kay Bagyong Inday na mantinir kay ni Ana sa iyang kusog mantang naghihiro pasiring sa west-northwestward sa east kang Northern Luzon. Ang sentro ka na bagyong ini nasa 780 km east of Apari, Cagayan. May coordinates na 18.7 degrees north, 129 degrees east. May darain nin kusog nin paros na maabot sa 165 km per hora. Pagbugso na maabot sa 205 km per hora. Mantang naghihiro pa north o pa west northwestward sa kaskas na 20 km per hora. Yan tras tanto nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, eastern portion ng Kanababuyan Islands, as in ang northeasternmost portion ng Kanmailan, Cagayan. Nakabandera man ang signal number 1 sa natarang parte ng Cagayan, nakaiba na ang Babuyan Islands, Isabela, northern northeastern portion ng Kanekrino, Apayawa, northern portion ng Kanabra, eastern portion ng Kan Mountain Province, eastern portion ng Kan Ipugaw, Ilocos Norte, northern portion ng Kan Aurora, northern portion ng Kan Katanduanas, Karamoran, Bagamanog, Panganiban, Viga, Gigmoto, Baras, Asin, San Miguel. Iyan naman po ang naging katripunan na kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa Technical Department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornasala. Sa mga paraan tabay tama na sa bilog na probinsya kan ng Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang The Tita Pauliana Show kasabay si Tita Pauli. Kami po ang sa indong naging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon, digdi sa One Radio 91.3 News FM at tindugo na!
2: Parada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
3: high blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
6: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
5: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
6: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
7: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
5: Konsi Ram vs. Janko, siram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
8: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
10: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
11: Mga padi, mga madi na mga parabayli. Asin sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdig sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
12: We'll be right back. One Radio, Ting Do Gun Na!

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
8: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion congestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Bon Gang Bangi Bicolandia. Oh yes. Ayon, kinagat-kagat na ba kayo ng dilim? Ay, hindi pa. Medyo maliwanag pa ng konti. O mamaya-maya, kakagat din na kayo ng dilim. Correct. Hindi naman po ang inyong lingkod na ba kumasyadong mag-ayun, oin? Pero mahamuto eh. Garang na, pero may harang pa. Wow, nag-echo. Self-echoing. Tita Pollyanna, para sa inyong programa Burubangi, Lunes sa Kunyabia Ernest, The Tita Pollyanna Show! Joyce Money na Mangis sa tuya mga katindugan in the city of true love. Sa Tabaco City, asin po dyan sa 1st, 2nd, and 3rd districts. Mga party po kaya na abot man kita. Asin syempre dyan po sa Sorsogon, parting Katanduanes. Camarines Sur, nagdadagong sa tuya sa One Radio Tabaco. Yes! Sa Camarines Norte, as in mga parte ka ng Quezon Province, nagdanog sa tuya sa OneRadio.net. Oh yeah!
1: Huwebes po mo niyan. Ano na mga iyakin? Hoo-hoo, Huwebes!
0: At syempre, araw din ito ng mga uhaw! Pero ito po ay isang simpleng pagpapaalala sa ating lahat na dapat tayong uminom ng 8 to 10 glasses of water a day para tayo ay liquefied. Ay, tungtua si Kaya. Nadadagman po kita sa satuyang audio live stream sa satuyang Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Pwede po kayo mag-comment at syempre pwede po kayo mag-text sa 0961-447-3923. A 9 Can Julio. Weekend na naman! At syempre, ina-anticipate po natin ang hagupit ng habagat dahil nga sa pagdaan ng huminang bagyong naging Inday, dati Bavi siya, di ba? O ngayon siya ay sa Enday, humina. Ayun, kaya medyo may mga pabugso-bugsong ulan po sa buong bansa at ewan ko lang dyan sa inyong mga party sa Kabikolan. Mag-text na lang po kayo na magsasabing, inaulan po kami dito. Or di kaya naman, there's no rain here. Para naman, malaman nating lahat. Diba? Siyempre, nangingialam tayo palagi. Of course, Kaban and Punyado forever is at the Tita Pollyanna Show on Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvenate Hair Color Splash, Rejuvenate Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvenate Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata, Meron tayong Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, and different flavors, Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Peach and Lychee, and of course, meron tayong Batata Milk Drink, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, and Deli's Evaporated Milk. Drink or float. Golden Town Sardines. Meron tayong tatlong variants. Golden Town Sardines Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town sardines with extra chili. Paborito mo yan! Para naman sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ng mga pamilihang bayan, region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years na! The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salama Gems Products. Siyempre, para sa sato yung mga magagayon in the City of True Love. Kay po niya ito kanong oras para mamantinin ang sato yung mga sadire sa pagkakaigwanin pigapod niya itong me time, as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in duma naman kita mapa-handspa, Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming, Excellus, Mesolipo, as in kadakol pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacoa City. Sa pangsanan ka naman to Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalyes, pa-share naman po kita sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita, hanapun niya ito ang Pink Spa Angels. Mary Ann, oh, Mary Jane, Anna, Chirea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa.

0: Showbiz Papi T.
1: Ayan na, hindi na talaga mapipigilan. Ayan. Nag-announcement na. Ang Metro Manila Film Festival 2026. Sa unang apat na nasa listahan, nasa sabak sa festival ngayong darating na Disyembre. At yan po naman ay pinakakaabang-abangan ng bawat pamilyang Pilipino. Ano-ano naman ang mga pelikulang ito ah. Siyempre nangunguna po dyan ang Pagtatambalan ni Vic Soto at ni Vice Ganda na Mwa Mwa Chup Chup. Ay, hindi! Hindi yan! Mali naman yan! Hindi naman ganyan ang title! Ayaw namin ng ganyan! Ayaw nga pala, sorry naman. The Greatest Showdown. Yan po naman ang pelikulang pagtatamalan ni Vice Ganda at ni Vic Soto. Nakasali! Hoy! Excited! Second Miracle in cell number 7. Second Miracle in cell number 7. Ay, sino nandun? Eddie, sino pa ba? Si Agamula? Agamula?
0: Showbiz!
1: Ano ay? Meron ding pahoror-horor. Nagkasama si Maricel Soriana. Sino ba bang kasama? Hindi ko naman kilala. Ay, si Julia. Julia Barreto. At si James Reed. Ewan ko, si Fiang ba ito? Kasama din si Fiang. Haunted Carnival naman ang kanilang pelikula. Hindi carnival, ha? Ano yan? Carnival na baboy? O carnival na vaca? No, it's carnival. Haunted Carnival. Wow! At syempre, muling nagbabalik sa MMFF, si Dennis Trillo. To Trillo ba? Sa pelikulang Amir. Mukhang may kasama siyang bata dito. Kaya mukhang pagkakaguluhan na naman ito. Ano pa kaya ang apat na pelikula? Antabayanan po natin yan dahil hindi pa ngayon i-announce. Malapit na. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tobacco, one radio diet with your Tita! 18 after 6 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init! Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Banana!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Banana!
1: Sumubok na nitong bago.
3: Introducing...
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: And honey, di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi. Hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
6: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
5: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
6: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
5: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
7: Kaya sulit sa health benefits.
6: I'm Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Prevention is better than cure. Kung ang sakit may iiwasan, wala nang gamutan.
12: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at panax ginseng.
11: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
12: para maiwasan ang anumang karamdaman
11: tulad ng sakit sa bato,
12: high blood, bukol-bukol
11: at marami pang iba.
12: May kakayahan din mapabalik ang sex appetite.
11: Manatiling protektado sa karamdaman.
12: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
13: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
14: Scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Ako ba ako?

0: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City.
1: Wala kang so you have utang na loob.
2: Pagsabihin na ba kayo nun? Kasi parang ang sakit, di ba? Pagsabihan ka ng wala kang utang na loob. Oo.
1: Wala akong utang na loob, pero meron akong utang na labas.
3: Hoy! Huwag naman ganon.
2: Siyempre, dahil tayo ay social beings, kailangan nating makihalubilo sa mundo. At marami tayong natitisuran ng mga karanasan na tayo ay natutulungan ng ating kapwa. Diyan po, nagsisimula ang utang na loob. Di ba? Hindi ito katulad ng utang sa pera. Kasi yung pera, di ba, eksaktong halaga. Halimbawa, 500 pesos. Tapos, may takdang petsa ng pagbabayad. Kailangan magbayad ka sa July 30. O, di ba ganun? O, di pag nakabayad ka na, eksakto na. Or kung minsan nga, may interest. O, di ba? Kasi nagkamali kang umutang sa 5-6. Pasensya na. Kailangan may tubo yan. Negosyo din naman kasi yan. Pero ang utang na loob, wala pong interest yan. Kasi kusa po yung ibinibigay sa isang pagkakataon ng ating buhay na tayo ay nangailangan, hindi lamang po sa pera ha, kundi kahit ng moral support mula sa isang kaibigan, kamag-anak, at naibigay naman sa atin. Kaya lumalabas, meron tayong utang na loob. Dahil ang utang na loob ay isang moral na obligasyon, isang kusang pagkilala sa kabutihang ginawa sa iyo ng ibang tao. Pero alam nyo, maraming mga katanungan dyan.

hanggang kailan tayo may utang na loob? Meron bang expiration date? Ang utang na loob? Meron bang expiration date? O sige, yung utang na loob mo sa akin, mapapaso na sa susunod na buwan. May ganun? Well, maraming naniniwala na ang utang na loob ang dahilan kung bakit matatag ang pamilya at komunidad. Diba? You always acknowledge the goodness na ginagawa sa inyo ng inyong kapwa at lalo-lalo ng inyong family. Kung walang marunong

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige,

0: laundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
0: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Healthy Drink Tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Poliana Show on the radio.

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Tita Pollyanna Show!
2: Ayayay! Welcome sa ikaduang oras kan sa ito yung programang The Tita Pollyanna Show. Hindi mapag-ilara yan sa ilong likod na baka masyadong magkayunorn.
3: Aray!
2: Of course, para dun sa hindi pa nagfa-follow, follow na po tayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At pwede po kayo mag-comment at sa inyong mga shout-out. Pwede rin po tayo sa phone 0961-447-3923. Madiki naman. Kung nais nyo masilayan ang aking kagandahan,
3: ara?
2: Pasya lamang po kayo sa Diyosa ng Kahibangan TikTok page. Okay na ha? Close na tayo. Hi, good evening kay Lourdes Bubobiles. And of course kay Dandan Al. Ganun din kay Eusebio Castillo, Ramon Convencido, Daisy Bernal Bonaobra, Cherry Borja, Tita Cherry, kumusta ka na? And of course kay Cogs Canyon, at kay Miles Bobiles. Ayan, Diyos malay na banggi po sa indo. Thank you so much for commenting. Mamaya-maya tayo sa ating Shoutout Boulevard at 8 o'clock. Babati natin lahat yung mga nais yung ipabati. Okay? I'm so sweet tonight. Ano po mapamanggihan nindo dyan? Baka naman pwede nyo lang ipadala sa akin. Oo, pwede nyo i-ano, it's a messenger. Ulam, dinaan sa messenger. Oo, picture lang.
3: Picture lang?
2: Eh, mas lang nakakagutom yun, ha? Huwag na lang. Well, nandito pa rin po tayo sa ating pagtalakay. Talakay? Ng tungkol sa utang na loob. Ay, may mga bagay din na hindi natin dapat na ginagawa o di kaya patulan. Kung medyo labag sa batas at labag sa iyong kalooban na gawin ng isang bagay na hinihiling sa iyo na isang taong nagbigay sa iyo ng utang na loob, eh siguro naman, ano yan, valid na ayawan mo. Ay, hindi ako pwede sa ganyan. Masyado mo naman na, o diba? Parang, ang baba naman yan ang tingin mo sa akin. Ginawan mo ako ng mabuti, tapos ngayon gusto mong gumawa ako ng hindi kaganda. Huwag naman ganon. Ayaw namin ng ganyan. Ano? Okay lang naman, eh, kasi naman tayo, no, sa normal nating pamumuhay, sa normal nating buhay-buhay sa pang-araw-araw. Nagbibigay naman tayo or binabalik naman natin yung ating utang na loob kung kinakaya natin. Diba? Meron mga ganyan, exchange. Halimbawa, magkakapitbahay o nagbibigayan ng ulam. O ayan, balik agad yung utang na loob.
3: Eto nga pala, may pinapadala si nanay na laing. Uy, salamat! O eto naman, may meron naman akong fruit salad.
2: O diba? Exchange. O, di ba? Parang ano, parang hindi na natatak. Alam mo, nagbigay ako dyan nung isang araw ng ulam. Hanggang ngayon, wala pang binibigay sa akin. Ay, wag ganyan. Ayaw namin ng ganyan. Hindi dapat ganun ang ating nagiging mindset. Dapat pag nagbigay tayo, bigay na yan. Huwag na nating isiping babalik pa. Diyan lang naman nagkakaroon ng problema eh. Kung masyado tayong naghahangad ng kabayaran sa mga utang na loob na ating ibinagawad sa ating kapwa, huwag ganun. Kung tutulong kayo, tulong lang ng tulong, sabi nga ni Eugene Domingo. Dapat kasama talaga yan sa ating pagiging tao, ang pagiging matulungin at hindi kasama sa

0: Ating pagiging tao ang pagiging mapanumbat. Pag hindi natin nakuha yung gusto natin, eh yung pala, nag-i-invest ka lang. Ay nako, eto ha, tutulungan ko ito, pero kailangan bayaran niya rin. Ay hindi ganon. Ayaw namin ng ganyan. Huwag ganon. Ano ba? Mare. Ano yun, Mare? Gusto mo bang magkautang na loob ako sa'yo? Bakit, Mare? Hindi, sagutin mo muna. Ah, hindi naman conditional yung tanong ko eh. Answerable by no and yes? Ah, ganun ba, Mare? O, sagutin mo ako, Mare. Gusto mo bang magkautang na loob ako sa'yo? Hindi ko masagot agay. Naku, Mare. O, ganito na lang, Mare. May Gcash ka ba dyan? Bakit, Mare? Ayun, para magkautang na loob ako sa'yo, padala mo lahat ang laman ng Gcash mo. Mare? Pang-hold up na yan. Eh, hindi, tatanawin kong malaking na loob, na utang na loob. Adi, pag-chichismis pa kita. Huwag ganon. Ayaw namin ng ganyan. Pag nagbigay tayo, bigay. Buong puso. At maging masaya tayo kung maganda ang kahihinatnan ng mga taong ating natulungan. Di ba? Eh, kasi minsan din, siguro, meron tayong mga natutulungang tao, eh, nalilihis. Iba nagiging tiwali. Katulad ng mga halimbawa ito, mga politiko, ang laki-laki ng utang na loob nila sa sambayanan. Pero ayan, bigla silang lumilihis. May mga pamale-maleta pa sila. Diba? Paano ba, mga banal ba sila? Yung mga politikong yan? Mga banal ba yan? Kasi may kapal ang mukha nila. Hello! Diba? Ewan ko, pero huwag na rin natin sigurong ano, huwag na nating sumbatan yung mga politiko. Kasi bumabalik din naman sa atin yan eh. Diba? Kaya huwag na tayong manumbat. Iwasan na natin yung panunumbat. Basta't kung meron tayong maibibigay, magbigay tayo. Diba? Kung meron tayong maitulong, tumulong tayo. Kung wala, eh ayusin natin ang pagsabi ng, ay, naku, pasensya na. Hindi kita matutulungan. Ganun lang yun. Napakasimpleng bagay. Tapos tutulong ka, tapos isusumbat mo. Ewan ganun. Ayaw na namin ang ganyan. Kayo, gusto nyo ba yan?
1: Ayaw din namin.
0: Ah, ganun.
1: Diba? Mali yan. Mali. Mali.
0: Hello din dyan po kay Tihones Leisha. Ay, meron siyang update, ha? Maray na banggi po, Tita Polly, pa-shout out naman sa nasa Tent City na nililipad na yung mga tent sa sobrang lakas ng hangin. Ay, mag-ingat po kayo dyan sa Tent City. Naku, lakas ang hangin ngayon, ha? Ayan na ngayon si Habagat. Kaya mag-ingat po tayo. At siyempre, dyan magtulungan tayo. Pero huwag tayo magsumbatan kung tayo tutulong, ha? Ayaw namin ng ganyan. Di ba, baet? Kumusta ka na, baet? Nandiyan ka ba sa Vincent? O, tinatawagan ko si Baet. Ang pangalan ay Christopher. O, kilala kita. Sure! Diyan sa mga taga-Vincent, pagkilala nyo si Baet, sabihin nyo, hinahanap ko siya. Kasi ayaw namin ng ganyan, na nagtatago-tago siya. Pero hindi ko pwedeng i-advance. 12 minutes magkalipas ng 7 o'clock in the evening. Eto, paalala pong muli ha. Araw po ngayon ng mga uhaw. Today is Thursday. Pagpapaalala po sa atin na dapat tayong uminom ng tubig, 8 to 10 glasses of water a day. Huwag namang sumobra. Dahil meron din pala tayong tinatawag na water poisoning. Yung nasosobrahan na ng tubig ang katawan natin, hindi rin pala maganda yon. Kaya dapat 8 to 10 glasses of water a day lang tayo, ha? Huwag OA. Araw din ngayon ang mga iyakin. Yes, it's okay to cry. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet. With your Tita.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Nutritional value.
4: Nag-level up?
3: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Black.
8: Also available.
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: 12 pesos lang per sachet.
11: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga. Dahil sa ERA.
13: At sinong kulabot?
14: Pesh, hindi ako.
13: Makidis to.
14: Firmang walat.
13: At parang batang-bata.
14: Dahil sa ERA.
15: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ERA.
16: ERA. 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
17: Ako si Salvador.
18: Sa gabi ay
19: si Saldi na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
20: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
21: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
22: Natikman nyo na ba ang bagong pambirienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
23: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
24: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
25: The Tita Puliana Show.
26: Alan Sherry Trinity Dawn sa pang oras. Tingin mo ang pag-iraray sa The Tita Poyana Show. Kamusta na mga kaakian dyan? Ano, hindi na sila amoy araw? Dapat amoy gabi na ngayon at matutulog na yan maya-maya. Pagkatapos nilang maghapunan. Medyo may mga pabugso-bugsong hangin dito sa Gabicolan ngayon, kaya ingat tayo, baka lumakas ng konti, di ba? Medyo alanganin po tayo, wag na tayong lumabas, diyan lang tayo sa ating mga bahay. O, pwede naman tayo makipag-chat na lang. Ayaw namin ng ganyan. Lalabas kayo ng lalabas. Tapos iba naman ang dating ng hangin. Kaya dapat mag-engat po tayo, lalo na sa panahong eto. Although kahit nga medyo bumagal na itong si Typhoon Inday, medyo malikot pa rin po ang ating mga karagatan. Kaya yung ating mga maliliit na mga sea craft o mga bangka, dyan na muna, tabi na muna yan. Ayaw namin na medyo may mangyari sa inyo. Malito ang inyong bangka. Huwag na kayong lumabas. Dyan na kayo sa bahay-bahay nyo. Bukas naman. Diba? Sabi nyo, eh kasi kailangan naming mangisda. Ay, ano na yan, meron din naman, makakaraos din naman tayo kahit papaano. Ha? Basta't safe tayong lahat. Tawa ng tawa si Kuya. What's your problem, Kuya? Why are you tawa ng tawa? Aray! Ay, grabe pala daw yung sigabo. O, eto na.
4: Showbiz Papitik!
26: Tinawag ng pansin. O, diba? Tinawag ng pansin ng NTRCB ang pamunuan ng ABS-CBN at yung Dreamscape. Dahil sobra daw violente naman at ang lengguwahe daw na ginagamit sa sigabo. Kaya ayun, kailangan nilang mag-seminar ulit. Oh, ang hirap pa rin gawin. Kasi meron talaga tayong mga pamantayan, lalo-lalo pag public TV. Dapat hindi lang basta-basta ang ating pinapalabas. Minsan kasi dapat nagsi-self-regulation na rin yan. Mapagsabihin ko nga yan si Coco. Oo. Dapat sabihin ko sa kanya, ay Coco, nga mang ganun. Ayaw namin ng ganyan. Diba? O, eh, kasi tayo din namang nanonood. Minsan kasi pag masyadong violent na at medyo iba na yung dating ng dialogue, hindi na ako nanonood. Doon na lang ako kay Makmak. O, diba? O, marami na rin parang nanonood kay Makmak, ha? Tuwing hapon, pinapalabas yung kanyang kamao. O, diba? Si Anton Vinson. Siya ang bida bilang Makmak sa kamao. Ito ay tungkol sa isang batang boksingero. Naalala ko tuloy yung panahon ko na nakikipag-boxing ako. Wow, ayaw maniwala. Hindi, medyo nga lang talaga, no, nung kabataan ko ay pinapaiwas ako sa mga boxing-boxing kasi isang uppercut ko lang, tulog sila. Sa laki ng kamao ko. Kaya sabi naman ako, huwag ka nang ano, huwag kang mag-boxing. Very unfair. Kawawa naman yung mga kalaban mo. O, diba? Kaya magkita kami ni Manny Pacquiao, sabi ko sa kanya, sparring tayo, pare. Sabi niya, huwag na lang. Huwag na lang, hindi na ako pwede makipag-sparring sa'yo. Ang laki ng kamay mo. Sabi ko, akala ko ba ano ka world champion? Yun talaga ang problema ko, masyadong malaki ang kamay ko. Meron nga akong nasampal, tatlong araw tulog. Joke lang. Diba may mga ganyan? Mag-ingat kayo sa mga malalaki ang kamay.

kamusta nga pala dyan sa Balading Malinaw? Kay Kim Bonaobra, Barry Bauza, Christian Estrella Carrillo, Bok Chavez, Marvin Buelva, Corang Benbenito, Dennis Cargulio, at Ate Delia DGB Cargulio from Cogs Canyon. At syempre, dyan din po sa San Lorenzo, kay Madam Rudeline Cabria, Jeneline Daisy Calia, at Ellen Cabria from Tita Cherry Borja. Ganon din po sa Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bacaque, Albay. From ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City. God bless you too. Thank you so much, Kuya Eusebio Castillo. 7:38 na at malamang sa hindi, tapos na kayong naghapunan. O, diba? Ay, hindi pa? Ay, sabi na isa, humabon, hindi pa daw siya naghapunan. Masarap ngayon mag-1 ton na lang. Lalo na pag malamig ang panahon. Di ba, Ren? Padala mo naman ako ng 1 ton. So, alam niyo na kung nasaan si Ren ngayon. Kasi, nandun siya sa, pwede kang bumili ng 1 ton. Beef 1 ton. Ay, alam na yan kung nasaan. Masarap din mag-Paris ngayon pag malamig-lamig ang panahon. Parang napapansin ko, palamig na ng palamig ang panahon. Habang painit naman ang painit ang ulo. Painit naman ang painit ng ulo. Yung mga taong maraming problema at binibit-bit sa buhay. Ay, nako. Huwag kayo ma-stress. Kailangan talaga palagi lang kayong nagdi-distress. Ay, makinig kayo palagi dito sa The Tita Poyana Show. Para lang hindi pa nagfa-follow, follow na po kayo sa The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. At syempre, pwede rin po kayong manood ng ating mga contents sa Diyosa ng Kahibangan. Pasensya na po yung iba, hindi ko pa na-follow back. Ang dami kasing dumagsak. Maraming salamat. Kami nag-text sa atin, Tita, bakit mo sinabing malamya si Bimbi? Ha? Hindi mo sinabi yun. Wala akong sinabing ganun. Hindi malamya si Bimbi. Malamyang malamya. Tapos, kawawa daw si Riza May D-Zone. O kasi maya daw tinatape, binibit-bit. Sabi naman, bakit ganun? Kawawa naman, bugbog sarado naman si Riza May. Anyway, buhay nila yan. Nangingialam na naman ako. The Tita Poyana Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita.

Ang matagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boxer Bang Capsule. Pinagsama-samang panaban.

0: Radio. You're listening to...
1: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss, Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss, Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng boss capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang boss capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

Good evening po kay Marites Brito. Shout out sa family de los Reyes dyan sa Fatima Zone 7. Marites Brito and family, good evening. Ganun din po sa de los Reyes family. Hello, gandang gabi din po sa inyo, Magdalena Convencido. O mag-ingat po kayo dyan sa 10th City, ha? Kumusta na? Malakas-lakas pa rin ba ang hangin? O, pag-chat na lang, Dehones Leisha. Miles Bobilis, good evening sa'yo. Padabadaan niya si Lourdes na naglulubid habang nagdadangog. Wow! O ano, nire-request niya yung kanta daw, Nandito Ako by Celine Dion. Parang wala namang ganun. Salamat sa iyong pagkikinig every night. Diyan po naman sa Danao, Santa Cruz, Malilipot, Albay. Avelino Bocaya, Diyos Maray nabanggi po dyan sa Tabaco Night Market. Ganon din kay James and minamahal niyang asawa dyan sa Barangay Bacolod. Good evening. Tita Dolores Pacao dyan sa Mandulungan Daet. Alma Buave and family, dyan po naman sa Puro 4 Baranghawon, Diyos Maray Nabanggi. Ganun din po sa kay Tita Corazon Bona Obra and family sa Basud. Hello to Kuya Noel at shout out kay Kagawa John Bongalon. Binabati nga pala ni Mark Anthony Madera ng Daet ang kanyang friends dyan sa Tabaco City, sina Marjorie Bonaobra at si Larry Brutas. Good evening po kay Mami Salina Bonina. Of course, dyan po naman sa Upper Bonga, Bakake Albay. Kay Tita Sardi, kay Jacob, at syempre kay Tita Frammy, at sa lahat ng mga tambay dyan sa Upper Bonga, Bakake Albay. Dyan po sa Barangay Uno, Angas, Basud. Diyos Maray Nabanggi po kay Edna Toledo. Alex Imperial and family sa Diet, good evening.

at syempre po naman dyan sa Kinale to the Vergara family. Hello kay amiga kong magayon, Maria Emma Vergara Gonzalez, kay Mami Uping, kay Tita Nora, Tita Jealousy, at Tita Al. Hello din of course kay Mami Normita Contreras. Shout out kay Kuya Mario Francisco. And hello, hello kay Ate Viano Fee. Vilma Bongara, good evening dyan sa Rioza Street. At nasa Rioza na rin po tayo. Siyempre babatiin natin si Kuya Rudy Kalisin at si Tita Tess Kalisin at si Ariella. Diyan po naman sa Nawang kay Tita Weng. Kumusta ka na, Tita Weng? At sa lahat dyan sa Buen Bajo family at compound.

Shout out din daw sa Camare and Juneda family dyan sa Basagan. Ganon din po sa Kanyada family dyan sa Balza. Hello kay Tita Agnes Bonto. And of course, kumusta na si Nadine De Jesus at si Tita Juliet.

Ay, Den Den dyan sa San Francisco, Malilipot, Albay. Binabati po natin ang Romano, Rosero, Solano, Adornado, Melia family. And of course, dyan po naman sa Comon, Malinao, Albay. Good evening po sa inyong lahat. Marlene Braun Valdez, kumusta ka na dyan sa Batagbak? Kay Ate Juanette, dyan sa May Tulay sa San Roque, good evening. Ganon din po kay Bing Bonneo. Hello kay Adlao Briagas, John Paul, dyan sa Purukdos, Magapo, Tabaco City. Betara, Sardinio, Budak Brasino family, good evening. Bonggon family, kumusta na po kayo dyan sa Purok 5, San Lorenzo? Shoutout daw kay Mikay de los Reyes. Wow, thank you so much sa pagdadangog Burubanggi. And of course, mag-follow po sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Ganun din po sa ating TikTok account. Diyosa ng kahibangan. O di kayo naman, pwede kayo mag-text sa 0961-447-3923.

0: Ay, kumusta nga pala yung aking, ano, sutor? Huwag ko na lang daw magitin yung pangalan niya, kumusta yung karoon siya. Sabi ko, pwede ba tawagin na lang kitang sutor? Oo. Diyan po sa Tabaco City. Hindi ko na rin sasabihin yung kanyang, ano, barangay. Kasi, ano daw, kaduda-duda daw ang kanyang kagwapuhan. What? Kaduda-dudang kagwapuhan? Ay, yung mga gwapo ha, mag-ingat kayo sa mga bagong modus operandi ngayon ng mga kababaihan. Kung lalapit sila sa inyo, hindi nyo kilala ha, lalapit sa inyo tapos sasabihin, pwede po ba ang paki-miss call naman tong phone ko? Tapos syempre, ikaw naman mabait, imi-miss call mo yung number niya. Tapos aalis siya, sasabihin niya sa'yo, ay, salamat pogi ha sa number mo, text kita mamaya. What? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco. One Radio Diet with your Tita.
1: Ay, pa-sweet.

0: tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet.
5: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
4: And Best Cafe Black.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker taga Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Cup sa akin.
4: Arawin na ang Best Caps.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
6: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
11: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection.
12: and other skin problems.
13: High quality na sa murang halaga.
16: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
20: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
21: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
22: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
23: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
24: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
25: The Tita Puliana Show!
26: Oh, hey, hey! Ala hui! Wiu! Ala zonchu 23 pang oras. And of course... Biyernes na naman sa aga. Nagsisimula kasi ang weekend on a Thursday. Ayan, kaya Biyernes, weekend na rin yan. Ngayon parang feeling ko nga weekend na eh. Tapos, buong weekend ay dapat magkakasama tayo sa buong... O magkakasama tayo ng ating mga family, okay? Yan po naman ang ating palaging paalala. Pag weekend, tabi na muna yung mga gadgets. Cancel na muna yung mga lakad na hindi naman masyadong importante. At mag-focus sa family. Pwede po natin sigurong i-check ang bawat isa sa mga members natin. Hindi lang physical wellness, lalo na yung mga kabataan, mga teenagers, kundi pati na rin ang kanilang mental health wellness. Para naman, alam natin kung halimbawa merong mga namumuong problema sa kanilang buhay, madali na nating mabigyan niya ng solusyon o di kaya madaling mapag-usapan para hindi na pa lumawala. Dahil marami pong mga pangyayari ngayon, may mga nagwawala sa simbahan, mayroong mga bigla na lang na lumalayas, yung iba pa hindi kagandahan ang ginagawa nila sa kanilang buhay. Kaya dapat palagi tayong nakamonitor sa ating mga family members. At syempre naman, kung meron tayong mga problema, pwede tayong kumonsulta sa barangay, pwede tayong magpatulong. Ganun lang po kasimple ang dapat natin gawin. It's just time and concern para naman maging maayos ang ating life sa Earth na ito. Earth na ito? Kaya make your weekends family weekends. Hindi lamang po tayo maglilinis sa ating mga bakuran, tahanan. Pati na rin po sa ating mga kaisipan at sa mga relasyon natin, ayusin na natin ang ating relationships with each other para hindi tayo magkaroon ng problema in the future. Diba? Mas maganda yung open na open tayo sa each and everyone. Of course, the Tita Pollyanna Show. Kasama po natin forever ang Rommel's Dorothy Marketing. Region-wide distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Daly's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. Available sa lahat po ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, at syempre sa mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. Am's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soup. Available nationwide. Daghan salamat! GEMS products. At syempre, para sa ito yung mga katindugo na magagayon in the City of True Love, sarang lugar sana po para sa ito yung me time as in self-pampering. Of course, sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya po is a very nice building. Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, sa Ampang Senaka naman, the Copy Hospital. Para sa pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Once again, sana po naman mag-follow kayo sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. O di kaya naman sa ating TikTok account na Joyce ng Kahibangan. At itabi nyo palagi ang ating numbers, ating text line 0961-447-3923. Once again, eto naman po ang inyong lingkod na bako masyadong magayunon pero mahamutoy. Tita Pollyanna, nag-iiwan ang mga katagang kung happy ka, maganda ka. Wow! Sweet dreams.
0: The Tita Pollyanna Show.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, tininay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Radio C.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Medtech.
1: Medtech po.
0: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kanil.
0: Maghapon ako trabaho, daya po pigpapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: barbecue, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Hanap ninyo ang dekalidad. Asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
2: Jaya Enterprises.
1: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
2: JR Enterprises.

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nako, nitong Best Cafe, tininay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available, Best Cafe in 1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. And foggy pa aga.
5: Dahil sa sinong ko? Hindi ako. Makidistrong. Walad.
6: At bata. ERA.
7: Oh, may alagang pumuti at putis ahil sa ERA.
8: So, enriched with God's agents. Doon na napatunayan sa mga laboratorio. Pumuti. Kumanda.
9: Sa gabi nga. Saan? Sa
10: Bravo Box at Christine's Butika.

0: servicio público. Hacen las dos semanas todo en vivo.
1: Para sa siyudad din Tabaco, asin bilog na un minuto na makalipas na 5. Diyos maray na aga sa kakatindugon. Welcome digdi sa programang King King. Po at sa induma pinagigimo, anuman po at sa induma pinagkakasinibutan. Laumi po na yaon kamo sa maray rahay na kamugtakan ligtas sa anuman na katibaanan sa buhay. Let us always start its day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are and to dust we shall return. Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa endang kumplianyo, maligayang-maligayang happy birthday sa sendo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

0: Yad Kularina and Chief of Staff ni First District Con Crisel Bursilagman. Belated happy birthday man kay Mayor Sinon Binyas Volante kan malilipot. Happy birthday Burak Barbira hinding magdasok asin sa iba pa na igwapo nin okasyon ngon niya na aldaw. Sa mga katindugon niya itong panagos naka-board and lodging sa mga hospital, soy, parahay na ka mo. Aldaw po kita nin Biyernes, unsina, kanbulan na Hulyo 2020. Sa mga katindugon niya itong may kamunduan sa buhay, kundule, lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin din po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, so picking our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them, it's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it. Sa mga suki ka 91.3 News FM, particularmente sa programang Kikig.
1: Good morning.
0: Sa pangaral po, kansamuyang Big Bossing, Jing Monte Alegre. Bossing Romy Volante, Boss Madam, Kagandahang Osang, at sa kuyang partner si Manong Manny Almugara. Ako po si Bueno, bako man gwapong lalaki, alagad very inviting, si Dainong Kama sa Yumahan, dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang King King, kasurog kan tama, kaiwal kansala.
2: Si Bueno sa King.
0: Sa enot na ratramang King King ang kamugtakan kan panahon base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa alas 3 ang sentro kana bagyong si Inday pinagkakarkulo base sa kabus na available na datos nasa 640 kilometers east kan Basco Batanes sa coordinates na 20.1 degrees north 128.1 degrees east. Ini igwanin maximum sustained winds na 150 kilometers kada oras sa Aranis Centro asin dangkuros na maabot sa 185 kilometers. Ini nagihiro northwestward sa kaskas na 20 kilometers kada oras mantang southwest monsoon paro sa bagat ang nakakaapiknar sa Palawan, Visayas, asin Mindanao.
2: Si Bueno sa King.
0: Marata. Dahilan po kay ni Ann Batanes, Cordillera Administrative Region, Ilocos, Cagayan, asin Isabela. Barong-barong na po ang sa indang na-i-experiensyahan dahilan sa tropical cyclone na si Inday.
2: Si Bueno sa
0: mantang sa Mima, kasabay na po palan ang Bicol.

0: inyong ano po sa mga medyo maparos-paros ano na namamayan sa kapalibutan dahil po yan sa tropical cyclone na si Inday. Kasabay man ang Ilocos Region na tatalang parte kang Cagayan Valley na tatalang parte kang Central Luzon as in Quezon. Mantang ang natatalang parte kana Pilipinas. Poon Metro Manila, mga katindugon pasiring duman sa Mindanao, paro sa bagat ang man. Marata. Diretso ang satunyang pagtaririk ka na buhay kasabay kang kinaban. Tangani po na panagos na maging makulor, maging produktibo ang sa puro aldaw na pakikipagsapalaran. Tangani sa naman mga katindugon makatukdol kan sa tuyang pangangaipo sa oro aldaw.
1: Si Bueno sa King, King.
0: Sa mga street sweepers, sa mga yauna atab sa merkado publik, mga miembros kan Solid Waste Management Team, good morning!
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Ang programa ngini atun sa Edukan Best Kapi Green 6-in-1 with Sir. Talagang dakul nagtataram. Sindangon yan, niya una mga katindugon sa Best 6-in-1. Sexy ka na, healthy ka ba? Yan man ang manok, kinakakaibang siram. Sabayan pa ni Libre Gribi, ang mga akin nagkukuray ko sa sabay taram manok utang tilam. Igwa, diyan po mga katindugon sa banwa ang kadairak sa siyudad din Tabaco. Igwa sa malinaw, sa tiwi asin, siyudad kana ligaw. Sa mga parauma, mabuhay ka mo. Mga parasira, maglikay. Tangani pong makaibitar sa peligro.

0: at saharong. Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
1: Aramo kaya, bes. Bararato sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko. Igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Bako mag-tweet?
0: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
1: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
2: Magpa B2B Star Commercial. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa pangkantambakan kang tricycle.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, umahagod sa lalamunan ng ginag... Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!

0: Underwear Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Tungsuwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Bueno sa King, King, King!
6: Philippine Standard Time, 13 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa saidu kabusman na. Sa pangaran ni mga ni Bueno, o yan na po ang King, King, Barenta. Mahalat niya to ang masunod na Tropical Cyclone Bulletin. Papaluwas kan due is tipag sa tanganing maaraman niya to ang updates. Unong sa mga tropical cyclone wind signal na nakabandera sa mga lugares. Diretso mo na kita mga katindugon sa detalyas kan mga baretang kigkig

0: plano lokal. Suficiente ang supply kan mga essential nutrition commodities asin maigot ang koordinasyon na pinagigibo kan albay Provincial Health Office APO sa mga local nutrition committees kan mga syudad sa sinbanwangan sa probinsya. Inyan ipinagpahayag ni Roa May Ofalsa, APO Provincial Nutrition Program Manager sa ginibong press conference Beltwitz Bicol bilang observer kan 52nd Nutrition Month as in National Deworming Month ngunya na Hulyo 2026. Sigon kay Ofalsa sa presente paragusan sa inang pagtatao nutrition services sa mga evacuation centers kon sa imparamientas nag-i-star ang mga pamilyang ran pag-alboroto kan Bulkan Mayon kon sa in kasabay sa mga ipinagtatao iyon commodities para sa salud as in nutrition paggondusir nin purok kalusugan na nag-o-opresir nin libreng check-up bulong, hygiene kits, micronutrient supplements, as in iba pang food, as in non-food assistance. Sa ibong nalado, pinakasigurar ka DSB call as in Albay Provincial Health Office ang sa inang pagiging preparado sa pagtatao ng tulos na responde sa posibleng epekto kan tropical cyclone na si Indaye.
1: Si Bueno sa
0: sa mga oras na ini, mga katindugon, ang paros-paros na sa tuyang nai-experiensyahan paro sa ban pero epekto po yan kan tropical cyclone na si Inday base po sa ipinagpaluwas na daily weather kan Pagal daw.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Mientras tanto, nag-implementar nin temporaryong work from home arrangement ang Schools Division Office SD Albay poon kan Hulyo 9, sundo 13, 2026. Ini tanganing pabuiluhon ang pagkondusir ning major electrical repair, particularmente rewiring. Kusain, nagkapirang aldaw ng warang supply ning kuryente ang second floor kan opisina asin padagos na maluya ang bultahi kaini. Sigon sa ipinagpaluwas na advisory kan SD Albay, ipinag-implementar ang work from home arrangement tanganing maasigurar ang seguridad kan mga personahes mantang mantinido ang panagos na pagtataon ng serbisyo publiko. Ini sa paagi kan pagdesignar ng skeletal workforce na nakaduty tanganing magatindir sa mga emerhensyang pangangaipo. Magresibi asin magpaluwas ning opisyal na komunikasyon asin asiguraron ang sustenidong pagtatao nin maninigong serbisyo. Pinag-inganyerman ang mga stakeholders asin publiko na magkomunikar sa mga concerned na opisina sa SD Albay sa paagikan official communication channels sa presenting sitwasyon. Pinaglalaoman na matapos ang electrical repair asin rewiring kan SD Albay, magiging ang estable ang kuryente ni di para sa mas safe asin conducive working environment.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata, marata, marata.
2: Kalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ngayon. Bakit? Dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D Arco capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ENS at vitamins. Ang Pau-D Arco capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D Arco capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad na sugar, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat, ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau-D Arco capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan. Para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos, PDA, Protection Defense Against Diseases and Viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau-D Arco capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kemcare Pharmacy, St. J.

0: Parma, si Eunice Nag at Jamin Parma.
1: Si Buen Osa.
2: 19 minutos na makalipas po ang alas 5. O yan na po ang Tropical Cyclone Bulletin number 10 unong sa bagyong si Inday na ipinagpaluwas kana Pagasa o DST Pagasa kasubagong alas 5. Asin ini para sa masunod na bulletin at yan na alas 11 nin pagkaga si Indang nagluya mantang westward o northwestward na naghihiro ni o naghihiro ini dyan sa kadagatan sa Easting Partican Batanes. Alas 4 kaso bago ang sentro kana bagyong si Inday pinagkakarkulo base sa gabos na available na dato 620 kilometers east kan ba coordinates na 20.3 degrees north 127.9 degrees east. Iniigwanin maximum sustained winds na 150 kilometros kada oras. Arani sa sentro, asin, udang kuros na maabot sa 185 kilometros kada oras. Sa presente, naghihiruin eh, northwestward sa kaskas na metros kada oras. And extend kada tropical cyclone winds nasa gikan sa sentro, mga katindugon, nasa 860 kilometros tropical cyclone wind signal number 2 nakabandera mga katindugon sa Batanes eastern portion kan Babuyan Islands particularmente Babuyan Islands Didicas Island asin Camiguin Island siringman nakabandera ang tropical cyclone wind number 2 sa northern portion o northeastern portion kan mainland Cagayan particularmente sa Santa Ana. Mantang ang tropical cyclone wind signal number 1 nakabandera mga katindugon sa natatanang parte kan Babuyan Islands, natatanang parte kan mainland Cagayan, Isabela, Apayaw, northern portion kan Abra, Kalinga, and eastern portion man kan Mountain Province, as in eastern portion kan Ifugao, as in mga katindugon sa Ilocos Norte. So, sa madaling sabi, dahil na po ni nakabanderang tropical cyclone wind signal, digni po sa Kabikulan, particularmente sa probinsya kan Catanduanes, alagad mga katindugon magikmat, dahilan taigwa po ni na ipinagpaluwas para po sa seaboards kan pinakapuro kan Northern Luzon, particularmente sa Batanes, Babuyan Island. Sa northern as in eastern seaboard kan northern Luzon particularmente as a northern as in eastern coast kan mainland Cagayan kasabay ang Gonzaga, Santa Ana, Santa Teresa, Apari, Bugiw, Lalo, Gataran, Bagao, Peña Blanca, Isabela. Asiring man nakabandera ang gale warning sa eastern seaboard kan Luzon kasabay ang Aurora, Western Coast kan Catanduanes, particularmente sa Pandan, Biga, Bagamanok, Pangadiban, Polillo Islands, as in sa Northern Coast kan Panulok kan Burdeos, Eastern Coast kan Patnungan, as in Northern as in Eastern Coast kan Jumalig, Eastern Coast kan Camarines Norte, particularmente Jose Pangadiban, Kapalunga, Paracos, Talisay, Daon, as in Northern Coast of Camarines Sur, particularmente si Roma, Tinambak, Lagunoy, Garchitorena, Asin, Cara, Moan,
1: si Buen Osa, King, King, King.
2: 23 makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lado lokal. Naglangkaw inflation rate para sa bulan na Hunyo 2026. Basado ini sa report kan Philippine Statistics Authority PSA Bicol na na-record ang 7.6% na masalangkaw nin 0.2% komparado sa 4% kanakaliis na Mayo 2026. Sigon kay PSA Bicol Regional Director Cynthia L. Perdez, pangenot na nagbusol sa paglangkaw kan inflation, iyo ang alangkaw na presyo kang kuryente. Arkila sa harong, presyo kan sira asin produkto gikan sa dagat. Baga, siring man paglangkaw kang presyo kana mga produktong petrolyo na nakapiktar sa pamasahi, particularmente sa tricycle. Kasabay sa limang pangenot na nagkontribuer sa paglangkaw kan inflation, iyo ang bagas, mga restaurant asin cafe, arkila sa harong, gasolina asin LPG. Konsain, nagluya ang pagtaas kang presyo kan gulayon, asukar asin confectionery dessert, mantang nagbaba ning orig.

0: isimbi, grabe na epekto sa imong alunan. Ang programa ngini, ato sa Dukan DNL Bakery, tinapay puwerte, nasok panaming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na naparty, Cantabaco City Hall. Pag sa diresin, pinamamahalaan ni Madam Gina Nang, perming yaon, Anbarsaga Eatery. Mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, paguntuhan, merindalan, pamanggihan sa Barsaga Eatery. Solve kagod nyo sa mga nagpapabatanga asin na lalaumdig di sa sentro kan syudad din Tabaco. Anbarsaga Eatery, 24 oras nang nagsisirbi. Perting masiramon, ana, bulana, karabip dyan sa Barsaga dan bitana. Igwa pa sindakan, inting barber shop and saloon. Pos na magpagwapo asin, magpagayon, inabot ning gutom diretso sa Barsaga Eatery. Perming ribet Barsaga. Kasabay man niya to sa programang Kikig at Pit Coliseum. Pagsadiri asin pinamamahalaan o pagsadiri kan Familia Benya asin pinamamahalaan ni Rabos Boy asin Madam Girlie Benya. Makukuha along National Road yan po sa barangay sa Disidro Inamod. Malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo sa fight sa Malilipot Cockpit Coliseum. Ang enot sundo 30 mil de pesos ang premyo sa gana. 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana. Registration na alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno, bakbakan. Partner kan mga mister asin misis na habo mapasma. Tambak ang labahon darhon sa Adam Luck Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong ang Adam Luck Laundry Shop. Nagagamit din makabagong teknolohiya kun kaya ang mga musingon nindo labahon. Pagluwas sa makina, iguna mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purukuno, Poblas, Linaw, Albay. Marana, good morning. Kay Sir Nas, mabingasin kay Lian Kalmada. O, pagayon kan sendang opisina, House of the Rising Sun, iguanin Butajik sa barangay. Sa mga eskulahan, naghahanap kamo nin mga dekalidad na pintura sa inkamumado man. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase nin pintura, iguasin da. Color na korsunada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road yan po sa Purukuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Barera, good morning kay Boss Nistor, asin Madam Helen Berwega. Partner kan Kikig si Tabaco City Council Riner Bursi, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Palungsyudad nin Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso. Diretso kita sa detalyes kan mga baraytang Kikig sa Lado Lokal. Pinakan Sangguniang Panlalawigan Kanalbay sa third as in final reading ang propuestong ordinansa na mapakusog sa structural as in staffing pattern kan Provincial Social Welfare and Development Office. Ang lakdang pinag-aprobaran durante regular session kan 15th Sangguniang Panlalawigan na ginibo kanakaliis na daw ang ordinansa ipinag-endorsar kan Committee on Laws, Rules and Oversight sa pahinot ni First District Board Member Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz na iuman ang author kanaunang bitan ng lakdang ang propuesto nagmamaot na pakusugon ang institutional capacity kan Provincial Social Welfare and Development Office tanganing mas mapakaray ang pagtataonin mga o kanin serbisyo para po sa mga programa sosyal para sa mga albayano. Mientras tanto, sinabi kan PSWDO na ang ordinansa paagi tanganing mas masuportaran ang commitment kan sa edang opisina sa pagtataonin masasarigan at sindikalidad na serbisyo sa mga albayano.
1: Si Bueno sa
0: inaprobara naman mga katibayan na ordinansa may kinaraman sa institutionalisasyon kan business one-stop shop ubos kan syudad ni na kung sa inkabautan kaini nagibuhon mas makaskas epesyente asin ariglado ang pagproseso kan mga business permit asin iba pang may kinaaraman sa naunampitan ng serbisyo. Ini matapos irekomenda ni Committee on Trade and Commerce Chairperson First District Board Member Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz ang pag-aproba sa City Ordinance Number 9-048 Series of 2026 na makundusir nin sarong year-round business one-stop shop bilang permanenteng mekanismo sa streamlined, time-bound, as in integrated na pagproseso kan business permits, licenses, clearances, as in iba pang may kinaraman na transaksyon.
1: Si Bueno sa
0: Preparado na ang gobyerno provincial Canalbay para sa Albay Intertown.

0: Governors Cup 2026 kung saan gigibuhon ang opening ceremony sa aga Hulyo 11, 2026 sa Albay Astrodome poon alauna nin pagkahapon. Sa naunang bitan ng opening ceremony, mahiling ang grand production number kan 15 magagayo na muses gikan sa 15 banwaan kasabay ang syudad o mga syudadi sa probinsya. Kon kaya pinag-iingganyar ang lambang sarot na magsabay sa pagsilibrar kan sportsmanship maray na iribahan na sin pride kan lambang lokal na gobyerno sa probinsya nin Albay.
1: Si Bueno sa King
0: Police Report!
1: Si Bueno sa
0: Karsel, ang sarong barangay Tanod matapos madakupan ng illegal na droga sa ginibong bypass operation kan mga otoridad sa banwaan kan Bakakay kanakalis na daw ang suspitsado pinagmidbid na si alias Nulan, 47 anyos, konsideradong sarong street-level individual residente kan sarong barangay sa siyudad din Tabaco. Sa report kan Tabaco City Police Station, nalitag ang suspitsado sa ginibong bypass operation kan mga otoridad. Nakonfiskar sa suspitsado ang 5 pidasong plastic sa siyenda Iguang Laog na pinagtutubudan siya mo na nasa 1.3 gramos ang gabat at sinagkakantidad 8,840 pesos. Si alias Nulan ang nakatalaan sang sangonin kasong pagbalgar sa provisyonis kan Acta Republica numerado 9164 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Si Bueno.
0: Sa katakod na barita na kwilyuhan man kan mga autoridad ang duwang personang pinagkukonsiderar high value individual sa ginibong anti-illegal drug operation sa banwaan kan Malinaw Albay kanakaliis nal daw pinagbidbid ang mga sumbikala na si Randomer asin Crisil na naresidente kan banwaan alas 12:35 nin maagahon kan gibuhon ang operasyon kan pinagsarong puwersa kan mga otoridad sa Panginoot kan Provincial Intelligence Unit katawang ang Malinaw Police Station Pideya Albay asin nakipagkuyab Bicol na konfiskar sa mga suspitsados ang 14 heat sealed transparent plastic sa siya asin sarong medium sa siya na maabot sa 72.5 gramos sa gabat na nagkakantidad 493 mil pesos. Ang mga suspitsados dinara sa Dr. Lorenzo Siga Memorial District Hospital para sa ex-final sa Malinaw Police Station asin ini sa sangsangon man nin kasong pagbalgar sa Acta Republica 91-65.
1: Si Bueno sa King.
0: Taon-taon mga katindugo ng iba pa.
2: Tao po.
3: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
2: Bibilisan ako ng pampahid.
3: Pampahid? Gusto ba ko na lang? Ay!
2: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
3: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Ito o. Paulinement.
2: Paulinement?
3: Oo.
2: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
3: Ay! Sakto! Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Para ako! Charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
2: Sikap mo?
3: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah! Charat! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling niyang pananakit ng katawan mo.
2: Hirap din kasi ako makatulog.
3: Kakaisa sa akin?
2: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
3: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
2: Siyempre, para sa future natin.
3: Ay! O eto, kuno mo ito na lahat.
2: Hindi, isa lang.
3: Bakit isa lang?
2: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
3: ay,
2: isa lang.
3: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulinement.
2: Bakit naman?
3: Kasi sa Paulinement, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
4: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966 819

0: Roy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe, matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
1: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield. Aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale, o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinesur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services, owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: Si Bueno sa King.
3: 44 minutos na makalipas po ang alas 5. Ay, mga katindugon, tandaan, digdi po sa Bicol Region ang nakakaapiktar. Iyo po ang tropical cyclone na si Inday, kung kaya lauman ang mga pagdalom nin kalangitan, asin paminsan-minsan warak-warak na paguran, sundo sa makusog na paguran.
2: Si Bueno.
3: Alagad base sa tropical cyclone bulletin number 10, mga katindugon, dahil na po din tropical cyclone wind signal na nakabandera sa inmana parte, digdi po sa Kabikulan.
2: Si Bueno sa
3: Alangad
2: King.
3: Igwa po ning gale warning ano sa nagkaper ang mga seaboard. Kaya mas maray magpasiguro itong mga nagagamit nin mga bangka, lunadani po na imabugtak sa peligro.
2: Si Bueno sa King. King.
3: May klaseng unya na aldaw, dahil po akong nasiripan, sa'yo naman ang brown out yan sa muya, mga katindog. Ini Street, Barangay 1 malilipot, perming brown out.
2: Si Bueno.
3: Kaya ako naatab na magpasiring digdi sa sentro kan siyudad din Tabaco, ta nagpaparus-parus ako.
4: Pasaway ka. Bugaw ka.
3: Ano daw ang problema dyan sa mo? Ta permi na sana kada aga. Pero kaso, ha? Nagpuon kayo dito alas 9, so brown out dyan sa mo. Ay, sundo na ngunya na pagkaga.
4: Lato ba na yan?
3: Hindi, kita na ang aturog ni Puerte pag araw ka ng pahit, ano? Mabalik po kita nga sa programang K na K, Crisel sa Kongreso, alas ay sundo, alas 7, nin pagkaga.
5: One Radio, News FM. Your best music is News FM. One news voice, one mission. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best. All in one. Ito ang News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One
6: Radio. Narito na ang programa sa kalan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
7: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa muli. Ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mating. Nagtataglay na mas ng malunggay, guyabano, mangustin, agaricus, blase, muril, mushroom at barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe, mga ka-wellness, ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas. At ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Lagi ko pong binabanggit yan ha, kasi alam ko mga ka-wellness na sa inyong pag

0: ay gusto nyo pong masulit ang inyong pagkakape, ha? Yung benepisyo maliban po sa maalasa, relaxing ang aroma o yung amoy, ha? At syempre, higit po doon, dapat po yung benepisyo sa mga sangkap ay kinabangan ninyo. Yan po talaga yung sakap, yung akong kape ang inyong iniinom, ha? At para masulit ang inyong pagkakape, kaya ko binabanggit na ang best cafe ay maraming binili ng hal bilang pinakamahusay, pinakamagal na kape sa ating bansa. Para, syempre, kung magkakape kayo, doon kayo sa sigurado. Doon po sa bilang pinakamagaling, pinakamahusay na herbal na kape, ha? At ang isang magandang balita pa, mga ka-wellness, ang best cafe po na nanatiling tao. Kahit ngayon na panahon ng krisis, nagtaasa ng presyo ng mga bilihin. Ang totoo niyan, maraming herbal na kape po cafe, hindi po kami SRP. Natili ko doon po sa dating presyong makata. Kaya po doon sa mga tindahan, ina-advise po namin kayo, wala sa presyo ang best cafe. Kaya sana, ibenta po natin ang best cafe sa dati niyang presyong makatao. Dahil hindi naman po kami nagtaas po ng presyo sa mga tindahan na natiling ganun pa rin ang ating SRP. Siyempre, yan po ay isa sa mga palatandaan ng pagmamalasakit ng best sa atin pong mga kapwa. Ano? Kumbaga, sulit ang pakinabang sa pagkakape. May enjoy nyo yung pagkakape, yung benepisyong nakukuha nyo sa best cafe na walang karagdagang babayaran. Dahil ganun pa rin ang ating SRP, ha? Yan ang best cafe, mga ka-wellness.
1: Laging abot gaya ng inyong misis.
2: Siyempre naman.
1: Misis. Gusto nyo malakas at ganado ang inyong mga...
3: Wow! Gusto yan!
1: Ipinakikilala! Best! Nagtataglay ni Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang ging malakas. At tatagal si Mister sa
2: alam. Ni, maaga mong patulugin yung mga biyan.
3: Best Cafe Black? Tinya, di kita uan.
1: Hindi na parang gumanda ang inyong kaluiwasan ng maraming
2: healthy na
3: pampalagay.
2: Approved attraction. Basta may black.
3: May black.
1: Bibili sa mga markets.
4: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalating naglalagas at numinipis. Eh, noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with minerals, dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Ano talaga ang topic na naihanda po natin ngayong araw na ito, ha? Eh muli, pinapakilala ko sa inyo yung iba pang variants ng ating best. Yung binanggit ko kanina, yung Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, yan ang ating original blend na higit 12 taon na pong nangunguna at number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap, ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman na napakaraming benepisyo sa kalusugan, lalo na po ang dagdag energy, stamina at dagdag gana, lalo na po sa mga mag-asawa. Ha? Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay ng mga sangkap na tulong para tumunaw ng ekstrang taba sa katawan para ma-achieve mo ang tamang timbang, maarating mo po ang mas magandang kalusugan, maliban pa mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan.
6: Pare, may bago!
7: Bago?
6: Oo, may bago!
7: Anong bago?
6: Bagong Best Cafe!
8: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up?
8: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: 18 pesos lang per sachet.
11: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
12: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang QSI Masat Suwi na aking kapartners sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Tomorrow Cafes na nagpapatunay na talaga ng mahuwa.

0: Chai ang Q-Sai.
1: Q-Sai Massage Oil, mayamas ang gatas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, syempre ang Best Cafe, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, ha? Pero bago ko po tuluyang talakayin ang maganda po nating topic na nakanda ngayon, syempre, saktong-sakto po ang Best Juice Brand 10-in-1+1. Mainit ang panahon na delikadong ma-dehydrate. Eh syempre, maganda yung umiinom kayo ng juice para po hindi great. At the same time, pakinabangan nyo po yung sustansya ng mga sangkap. Ang Best Juice Brand 10-in-1+1 kasi, napakasarap na juice na nagsasangkap ng purong katas ng mga gulay at prutas. Napakalaking tulong po nito sa kalusugan ng tao, lalo na po doon sirap pakainin ng prutas at gulay. Yung topic ko ngayon, nakaugnay dyan sa prutas at gulay, mga ka-wellness, ha? Ang Best Juice Brand 10-in-1+1 pang buong pamilya, dahil ang isang sachet nito, litro pack na, 28 pesos lang, murang-mura, pambuong papili ng Golden Globe Award ng the best organic herbal juice sa buong Pilipinas.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap para sa buong pamilya.
4: Ako po sila, nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the Best Herbal Juice Philippines.
2: Mga ka-wellness, nagbabalik tayo sa ating programa. Meron po kasi tayong texter na nagtatanong kung ano raw po yung maipapayo ko na kombinasyon ng pagkain araw-araw pampahaba ng buhay. Noong mga nakarang araw, literal po na pampahaba ng buhay yung mga tinalakay ko, ha. Kumbaga, dudugtong na maraming taon sa buhay natin. At ngayon, napakaganda nitong katanungan po ng ating texter, mga ka-wellness, ha. Kailangan kasi syempre sa kinakain natin balanse. At ang wellness, malaki ang kinalaman ng ating kinakain sa haba o ikli ng buhay natin, ano, sa kalusugan o karamdaman na pwede po nating ma-achieve. Kaya dapat maging maingat po tayo dyan. Sisimplihan ko na lang ang pagtalakay na tinatawag po na balanced diet, yung balancing pagkain, mga ka-wellness, ha. Imagine nyo yung inyong plato. Hatiin nyo po yan sa apat. Kumbaga, na then hatiin nyo pa ulit sa gitna. Parang pizza lang na hinahati. Pero this time po sa apat. Merong tiga-apat na 1/4 na space, di po ba? Para simplihan na lang natin. Yung 1/4 doon, ano, dapat ganun lang po karami ang kanin, mga ka-wellness. Yung ngayon ay marami po ang kanin na kinakain ninyo, ha? Dapat pa nagkakaedad ang tina po yung binabawasan. Hanggat maari nga, as early as possible, ma-achieve natin na 1/4 ng ating plato, yun lang po talaga ang kanin. Baka sabihin nyo sa akin, eh Dr. M, magugutom naman ako. Hindi, kasi 1/4 pa lang ang nilalagyan natin na laman. May tatlong 1/4 pa. Doon sa isang 1/4, mga ka-wellness, yun yung parang pinakaulam po natin. Pwede po yung isda, pwede pong manok, ano, basta walang balat. O kaya karne, basta walang taba, ano, mga ka-wellness. Yun, mas magandang ganun, ano? So yung 1/4 ay kanin. Yung another 1/4, mga ka-wellness, pwede yung isda o kaya karne na walang taba, manok, wellness. Kanin, mga ka-wellness, baka sabihin nyo, ba ang pwedeng ilagay doon? Pwede rin po yung mga pasta, yung mga ibang pagkain na source ng carbohydrates. Pero wag naman na 1/4 pasta, 1/4 kanin pa. Kumbata at kanin at yung iba pang carbohydrates, doon lang pwepwesto, doon nyo lang pagkakasyahin sa 1/4, mga ka-wellness. Yung another 1/4, doon na po yung isda, karne o kaya manok, basta walang taba o kaya itlog. Yung another 1/4, dapat po gulay po yun. Yes, okay? Rich in fiber, napaka-importante po nun sa kalusugan po natin. At yung huling 1/4, yun po doon ilalagay ang prutas. Hindi kailangan maging mamahaling prutas.

0: Bukas niyan, saging lang, pwede na po mga ka-wellness. Ngayon, nasa sa inyo na kung anong prutas ang pwedeng ilagay doon sa another 1/4. So, puno na po yung ating pinggan. 1/4 na kanin, o kaya pasta, o kaya ibang carbohydrates. Ano po? Makarbohydrates sa pagkain. Yung 1/4, yun yung source ng protein. Pwedeng itlog, isda, karneng walang taba, o kaya manok na walang balat. Yung another 1/4, gulay. Another 1/4, prutas, mga ka-wellness. Pero paano po yun kakainin? Alin ang uunahin, ha? Ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
1: Ikaw ba ay sakitin?
2: Malamang ikaw ay may mineral deficiency.
1: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
3: Mabibili sa mga butikas sa inyong lugar.
4: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko, kaya siguro di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face at ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
5: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Tuloy tayo sa ating programa. Mas maganda na doon sa apat po na nakalagay ano, sa ating plato, ang una nyo pong kainin ay ang prutas. Hindi po yon dessert. Mas magandang ituring nga po yun na appetizer. Una nyong kainin ang prutas, pero after nyong kainin yung prutas, magpahinga muna. Ibig sabihin, mga 20 minutes bago nyo po kainin yung natitirang tatlong 1/4 pa sa plato. Yun na sabay-sabay yung gulay, yung isda o karne o manok, tsaka yung inyo pong kanin o pasta. Yung sabay-sabay. Basta unahin po yung prutas, then 20 to 30 minutes after, saka nyo po kakainin ng sabay-sabay na parang normal na pagkain yung tatlong 1/4 na natitira, mga ka-wellness. Okay po? Again, hindi kailangan maging mamahalin yung laman ng inyong plato. Basta yung mga sinuggest ko, yan po ay napakalaking tulong para maging balanse ang diet, balanse ang nutrisyon, ano? Literal yan na pampahaba ng buhay at pampaiyaming karamdaman. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
6: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod.
7: Wellness is happening.
8: You're listening to One Radio
9: News FM.
10: Tindugo na sa buong Bicolandia.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo nung gamit lang? Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
12: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
13: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, and surprises. Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3/4, decorative supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, mayon portline, apatbot, asin mga pitero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadaan ang pisaid, Gcash in and Gcash out, asawit, dakulun pang ibaikoy, asin pwede. ready ni ready ang mga kaipuhan nito. Hardware at barrio, presyo, asin servisyo, garantisado, kailang buhaya. Makukuha ng Happy Home Agassi, Jaya Enterprises, owned by Sis Urbog Tech, Sir Magapod, 03-14-0936-306.

0: Nyo, dapat healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
4: Trade and industry, angatan negosyo, tuloy ang kita.
3: Labor and employment chansa, warang culture and the arts. O tayo kang kamuot.
4: Mission, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
5: Disaster and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad, Cantabaco.
3: Contest Janko, siram sana! Win!

0: Inyok ni Osang Fried Chicken. Piram.
1: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
2: Ang pagpapanatili malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Kay ka na ba? Kay na! Kay na kay! Crisel sa Kongreso! Crisel sa Kongreso! Programang maserbing tulay kan Primer Distrito Canalbay para sa mga impormasyong masasarigan. Kay na kay! Programang mas ang may puso para sa tao. Programang kamo ang numero uno. Kaibanan si Congresswoman Crisel Burselagman. Kay ka na ba? Kay na! Madadangog kada aldaw na Biyernes. Dignis na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
4: Good morning, good morning.
5: Pinipo at sendong kapitan.

Philippine Standard Time, 19 minutos na makalipas po ang alas 6. Diyos maray na aga sa saidugabos mga katindugon. Welcome digdi sa programang K na K, Criselle sa Kongreso. Sarong programang tuyong pinagdisenyo para po sa mga taga Primer Distrito Canalbay, para sa mas pinahiwas na serbisyong may puso. Kaya pinag-iingganyar ang lambang saro, magsabay, makiaram, magpartisipar. K na K, Criselle sa Kongreso.

0: alasay sundo alasyete nin pagkaaga kada aldaw na Biyernes digdi sana sa 91.3 News FM Tinduguna. Sa pangalan po ni Manny, sa pangalan po ni Dos Gabos, o dyan sa Banuan Gantiwi, Malinaw, Siyudad Cantabaco, Banuan Can, Malilipot, Bacacay, Santo Domingo. Good morning! Pinagnalauman mga katindugon ang mga pag-uran sa mga masunod na aldaw dahilan sa mas pinakusog na habagat. Kaya ini naman po ang tamang panahon tanganing ang mga local government unit magpreparar, mag-ariglar. Masi mga katindugon sa tantya, iguanin mga lugar is manong manin mga 500 millimeters ang pwedeng umugpang uran sa laog sa na po iyan ni nagkapirang aldawa. Mga katindugon, ay yao na ang satuyang regular na partner digdi po sa programang K na K, Criselle sa Kongreso, namis po niya to siya sa nakalis na mga aldaw naging busy. Si Congressman Criselle Borsilagman. Madam, good morning!
1: Oh. Good morning, Sir Buen. Good morning, Manny. Sa Bilog na Premier Distrito, Kang Albay. Good morning po.
0: Good morning! Gari naging okupado an sa tuyang panahon kan mga nakalihis na aldaw, ano po, madam? Maski Lunes, nagkunta kami sa imo. Gari, kinatbirits ka, ha?
1: Oo. Pasensya na po. Kaya mabawi kita ngunya na Biyernes.
0: Sa mga gusto kong tawanan ng importansya ngunyan, ining pagiging host kan Pilipinas para sa board meeting kan Fund for Responding to Loss and Damage. Kunsain, ika bilang Deputy Minority Leader kan House of Representative, ang sa imong pigtawan ning attention digdi ining Super El Nino. And then you made mention and you called for urgent, accessible and grant-based finance to respond to this reality. Sa'in po hali ining Fund for Responding to Loss and Damage, tabi, Madam Congressman?
1: Na may hururo na mga developed countries na makontribute sinda digdi sa pondong ini. It's actually gari global fund siya to contribute to the damages caused by ining mga pagbabago sa panahon. Pero dulot naman ini ka mga kagibuhan, kang more of the developed countries, diba? Mga industriya ninda. So, parte kan sa indaman na make amends naman sa distrosong nakakaus ka ng development sa mga nasyon ninda, propose sinda and naugmamang kita na matao para digdi sa pondong ini. Alagad ang nagluluwas, kiiton ang pondo na bawat din na i-contribute. So, kaya na may mga pagururon ngun yan, di ako nakaiba, pero ngayon 8 to 10 gare ang conference sa Manila para pagururunan ang sapat and appropriate na pag-contribute ninda sa pondong ini. Tadakulaon na bagay ining pag-aasahan ka mga countries araw ka Pilipinas na talagang nagsasabing ka ini mga pagbabago sa klima.
0: Dapat ito mga industrialized country talagang dakulaan sa indang i-contribute. Daan may dakulang contribution man sa climate change.
1: Yes. Oo. Totoo iyan. So, apigano taman sa nangunyan baga, you do not live alone. It's a global community. And since, kung anong pigigibo sa ibang nasyon, directly or indirectly, affects other countries, then kay puhan ta pagururunan ini. Ano ang compensation na pa pwede itang itabang tuman sa mga napipinsala dahil sa mga kagibuhan taman?
0: Who is in control of the funds, tabi Madam Kong?
1: I'm not very familiar with the organization. Parte sana ako kang kakailibasan na ako duman sa sarong organization na nagsusulong kang Fossil Free Philippines.
0: I see.
1: And sarong yan sa mga pangapudan mi duman sa na convention na ini.
0: I see. Pero

0: hopeful po kita na madadangog as in matatawan kita ng hiras.
1: Bakumasa na ako ang parliamentarian all over the world. Iko ang mga parliamentarians na nagbaboses po na pagkururunan kiraray ang talagang day-day mo ma'am, it's kumbaga, very lip service lang kung araw kanya mangyayari. Siyang positibong impact sa mga, ang pagtabang na talagang tukod na marhay. So talagang limitadong marhay.
0: Kasi kadaklan na mga nagkukontribute ni na labi-labing problema sa klima, itong mga poderosong nasyones, and paano ta makumpel sinda na ay magdarnakulaan sa indong ibaya digdita, kamandakul na perwisyo.
1: pero di ba sa SDGs kay riba iyan man
0: sa bagay
1: pinunan sa MDGs iyan a global fund kay ito ang global fund was just limited to HIV AIDS tuberculosis and other tropical diseases like malaria na hanggang ngayon speaks sa parapakang mga developing or undeveloped countries.
0: No?
1: And syempre, since very mobile na ang tao, paano sohelang na nayaon sa mga third world or developing countries, pag nagduman sila sa developed countries, tara ninda iyan. So, ang sain naman is ini sa health ninda. Okay? Because very mobile na nga ang world, no? Ang mga tao. So, agarin mo siya global fund.
0: Ayan, oho. Pero ang pinaka-importante, kita nakakapag-participate and naipapaabot taman si satuyang concern bilang sarong nasyon, tabi, Madam Congressman.
1: Yes, pero ngayon, ang satuya, ang organization mi talaga ining na fossil-free, for fossil-free Philippines, gusto na talaga magkaigwanan kita talagang targets. Kailan ba talaga tayo? Ano ba mga moves na ginagawa natin para gumamit na tayo? Or ano yung mga hakbang na ginagawa natin na pwede natin i-phase out na ibang sources of energy na nakakapinsala sa environment. Kaya nga ni Asamuyang Pangapod at ining pagsosolar. Okay? Ini mga alternative energy like wind energy and the like. Yan ang Asamuya talaga. Ta fossil free na iyan.
0: Yes po, madam.
1: Unlike itong carbon-based source of energy.
0: Arog ka na presente niya to na pinagagamit.
1: Oh, pero ngunyan, dakul na ha, dakul na ang nagsusolar. Actually, maugmahon ako dahil hindi lang sa trabaho, igwa akong bistado na architect na ang pagkabayan niya nasa Aleco, dahil na nga ni gari inaabot na 100 pesos.
0: Pero gari nagpagirumdum ang Department of Trade and Industry na kaipuhan na kung mapa-install ka ki solar, dapat magkuha ka manggiray ki permit. May permit na kaipuan bayadan? Tabi, madam.
1: Aram mo sa hiling ko po, Sir Buen. Dapat naisip ninda iyan ahead of time. Dapat talaga, igwaman kitang datos kung si siya nagagamit ki solar. Dati ba, grabe ang sa to'y anticipasyon na inipagirari ang mga households na makonsume ki kuryente na hali sa mga distributors. E po, planado manggirari iyan. Kaya, masyado tayo na excite na magayon so resulta na nalingawan ta na kay po listado ka man ang gad talaga ako yan ang source of energy mo.
0: Electrical permit palan LGU ang mapaluwas building permit
1: I think tama iyan po Sir Puen because you are actually producing energy electricity tama iyan. Dapat may monitoring and regulation.
0: I see.
1: Para sa ko sana, importante yun iyan. Paano, pag nagka-problem, bako masanay kang afektado. Pati sa mga pag-iribang mo sa imong residensya, lalo na kung building iyan. Diba?
0: Opo.
1: So, tapos na nag-uupa doon sa building na ito, afektado.
0: Bata, ang samuyang pangapunan sa mga eskulahan, ang mga masunod na new con building, dapat solar powered na. Ta
1: dapat.
0: Arog ka ining.
1: Dapat. Tadahog ko na bagay yan na ang magiging estilo is solar na. By the way,
0: and kamudig di sa tabako, di ba napunan mo na yan tabi, madam?
1: Oo, pero

0: ang pero di sa na iyan na solar panels.
1: Uh-huh.
0: Okay. So, kay puhan talaga gibuhon ta na araw kan ang disenyo kan DepEd.
1: Iyo po.
0: And in the long run, mas makakatipid. Ini nga ni pigiisip ko in St. John the Baptist, sabi ko. Nahulaon uh-huh. pag ini nahili mo suki sabi paano ilaw.
1: Opo. Uh-huh.
0: Sabi ko, ano daw po pag disenyo sa DPWH na magkaigwa ki power source na ano na
1: solar na. Na
0: solar
1: uh-huh.
0: na tibaad ba ng gadbagata di man pa pwede digdi sa mga ventilador na darakulaon so kada baga mga octopus di yan po pwede sa St. John the Baptist dahil nga ni mararaot so kisame
1: mm-hmm.
0: magiging basyado siya ng modern
1: uh-huh.
0: So ang option lang dyan is talaga air conditioning
1: mm-hmm.
0: Imagine pag aircon mo ang St. John
1: panoon mo ang atop ki solar panel
0: oo ang kapot ganit diba ade pa pwedeng kiroon ang atop na
1: ay saro pa yan
0: tatibad limitation iyan kang National Historical Commission.
1: Uh-huh.
0: Pero nakulaon ang space naman sa kumbento.
1: Ay.
0: Na sarapang building sa Katani. Actually, igwa kaming mga pag-iriba sa Manila na sa indang bill ka ito nag-aabot ng 6,000. Ngayon nga, zero na.
1: I see. Uh-huh.
0: Pero nakula talagang investment, Sir Ben. Ha? Because sabi ko, Taya, kung gusto mo arugan in the long run, ma-invest mm-hmm. yung mga 200,000
1: eh,
0: para
1: po.
0: Sa sarong residence na nagagamit kay air conditioning units.
1: Mm-hmm.
0: Diba, nagagamit kay ngarang kainin.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon yan, baga difisido naman ng kaglabas sa kamot. Alas tapos na harong iguan ng mga washing machines.
1: Kung abo so, sa kamot, sa biti.
0: Pwede ba? Basog-usog.
1: Ika po, ma'am, di ka pa nagpabugta ki solar sa ibang...
0: Ibang solar, digdi sa harong mismo.
1: Ah,
0: pero ano siya, hybrid.
1: Kaya hybrid.
0: Pero ini sa mga puon-puon pa sa mga 4 years ago na ako nagpa-install, Sir Buen,
1: mm-hmm.
0: bako pa ini sumarhay na klase.
1: Okay? I see.
0: Tapos so, sa buyang battery, kay puhan di ba para maka-store ka ki energy kuryente. Oo. So battery and sa kuya nag-store pa rin ako ki ano ki.
1: Eyo, kadaklan ano kapag ka hybrid. Sustained kan aldaw da isinda. Pero pag uh-huh. nag yan, mas sweet sinda sa kuryente mangga.
0: Sa oh, dun sa distribution manggerari kang Aleco in our case,
1: opo.
0: No? Oo. So and ang Meralco naman baga nagbabarakal naman kay solar farms.
1: Mm-hmm.
0: So talagang sila mismo sa distribution companies nagkukuha naman sila kay clean energy.
1: Oh,
0: solar energy.
1: So luway-luway nagsisif naman sila duman sa green energy.
0: Mm-hmm.
1: Yes. Mas friendly siya. Eco-friendly. And dahil lang niya to, paano masabutan ko ito yan na pirming pigbibisita kito daw yan.
0: Ang sa mga reasons ko, no, ngunyan da at ako la bagong disenyo
1: mm-hmm.
0: Kang mga solar panels na madali na siya i-collapse
1: mm-hmm.
0: no, para pag nagkaigwa ki inclement weather, pa pwede mo talaga siyang itago.
1: I see. Oh.
0: So, pati nga sa mga solar farms, kung naaraw kayo itong dati, niho na siya sa dali na lang siyang ano, padapaon para di siya maaapektaran kang pag-uran. Pamatalbo kang makusog na paros.
1: Paros. Ang problema
0: so,
1: naman
0: so,
1: si...
0: Ben, opo. Talking about DepEd, kahurong ko ang DepEd kasugma.
1: Mm-hmm.
0: Sarong nga ni sa mga pico-follow up ko so arog kan sa San Jose National High School. Nabisita ko ang San Jose.
1: Mm-hmm.
0: San Hulaon pa ang space. Ang Santo Domingo National High Space.
1: Terribly.
0: And may shifting na sinda
1: opo.
0: Since 2014.
1: Grabe. Uh-huh.
0: Since 2014. So, kaya, may AM and PM classes sinda.
1: Mm-hmm.
0: And nariparo kay itong principal, nakulaon ang impact sa mga estudyante, lalong-lalo na sa estudyanteng babae. So, PM classes.
1: Mm-hmm.
0: Alakaw ang incidence kang teenage pregnancy mm-hmm. kalahan ninda, freedom shift ninda. So, nakihuro man ako sa DepEd dahil ang initial na release duman as proposed, kasi limitado nga ni ang pondo.
1: Mm-hmm.
0: Limitado ang pondo na pigtataos sa mga araw sa kuya. So, nakikihurong kita na madagdagan ang pondo ta itong na-release is 2 classrooms
1: uh-huh.
0: eh

0: to classrooms na iyan, gagamitin muna. So, only space available ng eskwelahan. So, it really has to be high-rise.
1: Yes.
0: So, nag-request ako for reconsideration and modification na to convert the two classroom into a four classroom base, pero with foundation enough to sustain a 3 to 4 story
1: building. I see. Opo. Kumbaga
0: sa
1: bang na.
0: Sa atin sa San Jose, no?
1: Mm-hmm. Opo.
0: Kasi two classrooms ka rin.
1: Two classrooms, Mrs. Mario.
0: Pero marami pa ikaw na buildable space.
1: Ay, opo.
0: Hindi talaga. Anakal, this is the only buildable space available.
1: Ay, sus, terrible. They na-realize itong ang information niya to before. Gari may kataning na daga for extension ng Santo Domingo National High School. Dahil siguro na-realize si Barakalan. Si
0: Arog ka. Hali ka dyan, sir.
1: Dahil man po, dati pa, ano, pero may mga kaming, ano, si mga, ano niya, nag-materialize dahil niya si mga na
0: hali man ako duman ka suugma sa Santo Domingo. Kauron ko si Mayor Bong. Tama may mga projects kita sa Santo Domingo. Important yun na ma-implementar na, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang nagiging problema, masigasig ang mga nagre-request. Mm-hmm. Nagre-request ki mga edifisyo, arog ka mga multi-purpose covered court,
1: mm-hmm,
0: barangay hall, health center, daycare center. Ang problema ta, pagyaw na sa pundo, tuman sa naghihiriro para sa daga.
1: Daga, uh-huh.
0: Oo, kaya pagyaw na sa pundo, titisilon dahil nasa GAA na eh, line item yan.
1: Uh-huh.
0: So, kaya puhan talaga maka sa DPWH, pagkusa na sa resolution, kundi pati so evidence
1: na may location
0: na
1: ka.
0: Na may right ka to, o may right of that. Mm-hmm. It's either a deed of donation.
1: Pwede man yung suprak. Pwede man lang yung suprak.
0: Uh-huh. Yes. Oo. For as long as hindi siya, magiging beneficial siya for government. Mm-hmm. Hindi naman pa pwedeng use of rock mo lang for 5 years.
1: Dapat 25 years. Mm-hmm.
0: At least man lamang 20 years
1: renewable.
0: Kasi structure na binibuild natin, tingnan mo yung mga structures mo sa million, Espelahan mo, Sir Buen.
1: Million ang halaga? Years.
0: Yes po. Iyan ang advice that yun na problema. Proyekto ka ba talaga? Or proof na pipagamit sa indo kang private. Han man talaga ibang ispikan. Han may agreement. Like,
1: yes.
0: That it can be activities other than school activities. Tell it ka, Sir Buen, okay, yan sa AMO, no? Sa San Jose National High School.
1: Kalinigan lang ang pigahagad ko sa inda. Cleanliness.
0: Yan nga, ngayon nagko-charge ka man para sa kuryente.
1: Dahil po ako, ma'am, dahil. Tamay connection sa barangay. May connection sa barangay.
0: That can be the case also. Parang connection sa barangay or duwang met ang paggagamitin kang school
1: Kamuya man
0: para, mm-hmm, para klarado, no? Hanggang mo, tamay-tamay na ka barangay. May mga nagkada nga nagkairin at pinag-iribon ni Congressman Lang. Covered courts, mm-hmm, exclusive use na siya.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Dahil sa kukuhadihan sa secure, meron lang isisi ang guard na ma-guardia premises pag may nangyari. School, dakol na mga
1: actions. Kaya ako, I'm from Dome, pag nag-approve sana, so mansa na kalinigan, tapos hindi dapat mag-bandal sa in. Tutubod ko niya ta kaipuan maging magkanimunidad kaniskwilang kankomunidad. So,
0: exactly.
1: Iribayan.
0: Yes, school head, under kami kan Tabaco City Division, and may approves the end.
1: Opo.
0: Diba? Na, kaya ng yan, so, I know, na ang nakapirma sa mong witness na si principal.
1: Sista, naarab siya mo niya, jit preparation na naman kita.
0: Yes.
1: Hagad kik, siguraduhon na iguana kita kaga, important banking na pigapon, arog kang pigigibukan malilipon congressman. Although, di na inut na kamo sa land bank, di ba?
0: Ito talaga ka mayor sino. By the way,
1: important,
0: yeah, important banking, habang ang presyo kang daga. Kanis la kan San Miguel and the ugmampik unra donors, no? Kapag yung pagdag-dorty mo para sa sarong government, arog kalahan, day center, maski tina, no? Or siya ay minimum sign. Empleyo ang sa imong kapatid. So, it well, and maski nga ni istrasyon, Andre, pag-acknowledge na ito mo wame with the of the donor. The LGU, not as a permoy, but as age ploy. Kayo na nakakabalik bagabang man kang pamilya, kang donasyon, nakakatabad na maski pa paano masisaro sa iyo.
1: Na prani na paman ma-encourage na palan ngayon, hindi pinagtatawan as in na pamilya,

0: ni paske Madam Congressman.
1: Yes, ta Sir Buen. Mm-hmm. Sa imong daga mo iyan, atuman sa isla. Isla. Eh, atuman sa Bulksville do. Hindi, mm-hmm. As long as sure, mm-hmm. na daga do ang LG.
0: Ay.
1: Ito makas ayon sa maintenance.
0: The for continue pag-sag, mas maray na si Pagos. Irespeka.
1: Og si Ring kay ang Mayor Ring.
0: Mm-hmm. Nakulang bagay, mga rin kasli. Kan po, madam?
1: Pasanap.
0: Pasanap. Oh, pero mo kung atantabi.
1: Tapos, iyo sa ko. Maram yan na hihanas na si Mama. Ay, hala. Ay, mararikos.
0: Ay, si.
1: Tama, pakaaraw siya.
0: Pinako
1: talaga.
0: Ay, si mga dumati kanakalis na una na free and the environment bill i-author ka ini na po kita sa mga oras ng
1: talagang pasyasad sa committee health attack lang siya and sweeten lang ito na sa means duwapin po niyan sa switches and smoke free environment
0: so lang gabi na sektor na support anong
1: oh,
0: mga is ana busol
1: things more environment hindi siya government na i-act or hindi kinakors kasi ginagawa ay less axel less na access case mo ang naglalasad pagka talaga masigarili approve mga ato lalo na kung naakang batos sana sa lalo borosis na nagang afektado marhay kang advay was alternative change pero effects kang vaping over up lang siya for ayan sa symbol pero ang sabi kang is mas ang vape kesa sa ang sir so talahan iwasan may mga ako para giribox bili at do mismo taram na niyong if magkanas drugs nagtatas digdis mga naog ka ito araw ang epekto ka sa cement no kumbakita na ko na grabe tail ta ko dahil may mga lapik si Ben ano mo ang
0: po anapip
1: sabi ano yan
0: eh ini baga ito na ang kan ngunyari reka na program compliance sa certification Jack Bumley.
1: Yes.
0: Congratulations.
1: Makikisabayan na alas 9 kasi free Mayor Ding and mas pati sa donor pa eh. May prataga na iyo.
0: And ako akid na hindi madam si Panginahis ka na bakitika isa at kawaning panahon.
1: Alas 9. Taman mo yaman na damage marking.
0: Siring ka mo daman.
1: Ang mga Rahidaman, mm-hmm. ng community college ako. Mahilis, halos ka po sa Banua, ikaw practice. Maano ko man, maipita ang good practices.
0: Oo. So, nagawa kayo mga top na.
1: Yes, kapang sa Nose
0: community. Diit, ano? May di problem.
1: Ito nga gusto na dai pa nakatauan kan sa inyo.
0: Oo, oh, honey.
1: Board exams.
0: Ano po?
1: By sarong siya, nakaipuhanin daw. Nag-trim down na sila ka mga certain product. Oh, very good.
0: At sa may maragi.
1: Tukan, ini mga deficiency. Mataotap dyan kita para sa inyo.
0: Benindo para Tabaco City
1: Abismet of Community. Sa Rubia, Buda ay para kong community kaligisat.
0: Ay, kulang bagay. Basta ang importan ko yan meant na mag-gitanganing ma-establish tan based on bilik ko sa kamautuhan tapong.
1: Iyo. Amor lalan sa ibang sa college tayo po na si
0: iyo po.
1: So, ang pigihito ko siyang Kam City.
0: Mamasatap.
1: Oh, yeah, tama. Active courses yung on. And ano, courses at the comment. Like, for instance, I okay.
0: Lay na, kung ang tigwaka, child, yung kulak na, one taxing la, parangay bagay malis na,
1: child developers.
0: Mende man na, nagdansa, kin, mga x at
1: yan, kayo hindi kang makakali. Okay. Kayo mali daw, Ben, kasi kung baka nakag-course na para may pang-ian first.
0: Bas pwede mag-offer kiyonta pa na ate and then TV yes. Community. Okay, so an mga tis kanza pista niya o magandang zona kasi hindi
1: actually, both sa round table discussion na kami beverage package ng mga na ano. So, nungoding nakaipuhan, naka-indic package kung car high aragaan. Mm-hmm. So, para mag- nababasa sa likip ng Bell, Hyde Subay, Homer, nga, ang product o dahil. So, manufacturers, na mga recipes, na ra, or in, mm-hmm. sa mga
0: po.
1: Sa ano ko, more on nutrition, Sir Bueno. Ang bigyan ko na sa kuya, nutrition.
0: Kuda sa mga talagang papakinabas na kuya.

0: po na ribukan na bot importante digdiso lang ang pag na-realize iti sa mga tabi, madam.
1: Yan ang ano ko commitment. Aside from to sense ni Senator Risa, taranta, may kaya sa mga senior city servant, yun, pag-abot naman sa aman na
0: ang kikap eh.
1: Kasi ini mga pigigibot ang mas na kang population sa may smoking anti-vape, may assign sweetened beverage measure na ini na DOH at sa Rams. So, ini-press na ang mga national school-based enhance niya na ini from kinder to grade and then bills na i-expand me up to grade 6 no? Ang free lunch no for all students wala na siyang pipiliin.
0: Very good. Ano ha saro pa gusto ko lang maaraman ano kasi yaon digdi sa first district may nagtataram sa kuya diyan sa sugkad diyan baga nagigibunin pagparakot-kot ngunya ng geothermal sabi igwana diyan ki successful na sarong balon yata na talagang okay na geothermal tasutiwi medyo ko lang na dyan kita po paano aram ta po yan ano ang pwede tang kunyan maaraman na ang gabos na iyan madam kunyan salbado as in ang komunidad makakakuanin na sa pagparakot-kot diyan sa bulod na iyan tayo madam.
1: Ang aram ko ang well informed kayo sa LG dahil man akong dagihi nag-explore na daing permiso sa LGU. Pero I will look into it, Sir Puen. Dahil ko aram na may active wells na pala si Dumpig Develop. Mm-hmm. Oo. Ang aram ko, re-injection wells lang sa Malinaw eh.
0: Mm-hmm. Ang saruman
1: niyan... Pero nag-explore naman pala si Dumpig.
0: Gari masyadong corrosive, nagtutunaw da ang bakal. Dako lang mga nagtataram sa to. Kaya sabi ko niya ako, di ako din kapasidad na magbuyang ganyan. Si Madam Kung daw niya ako ang kuyanta.
1: Sige daw po into that kasi nasa first hand. Concerns man sa mga may geothermal reserves araw kang tiwi po da malinaw.
0: Mm-hmm.
1: Ang problema nin that igwabagang presidential decree si Presidente Marcos ka ito na gabos ining geothermal reserves na ini gobyerno.
0: Uh-huh.
1: No? Kaya dejan nakaka collect kibuis sa land tax. Kadaklan ka mga pribado na mga pagsadiri diyan bakong titulado. Uh-huh. Sa presentation na ito presidential decree. So saro sa mga pigpiga hahagad man kang tiwi ni Mayor Jojo po that Vice Mayor Ami tak nagpunin ni Mayor Ami pa na saniate ba ano sa mga productive areas and sa mga non-productive areas diba sa mga non-productive areas pa pwede naman na i-exempt ng mas presidential proclamation para aram mo first hand talaga na experience sa laglan dyan. Every time may mga patrabi WHT, nampuman iyan, farm to market road, or flood control, or slope protection, grabe ang aakihan na proseso dahil nga ni, under siya kang napokor, ano na ba ko siya, bako na siya napokor ngun yan eh. Ano na siya ngun yan?
0: Di ba na siya?
1: Watershed, so sa watershed.
0: I see.
1: So sa watershed. Kaya puhan kang permit sa INDA.
0: Sa PAMB na siya? So, protected Areas po? Management.
1: PAMB. Sa DOE Mangyarari siya.
0: I see.
1: Pero sa division.
0: I see.
1: Difisilon talaga magpatrabaho sa team. And ang saro sa mga kaya puhan ma-resolve dahil delayed talaga ang aksyon. Oh, because ang daming dinadaanan. So, saro yan sa mga pigihiling ko pa sa Kongreso. And pighandaan mi ini dahil may CLUP na pighahaman ang tiwi. O pag nagkaigwakiteripon geraray with the watershed there as a geothermal, ay man ako, roon. Para mahiling ta kung ano ang pagpwede tang gibuhon from the central office na apelasyon.
0: Okay, so thank you so much, madam. Naging produktibo na naman ang satuyang inkwentro ko niya na aldaw.
1: Yes,
0: para sa iba pa, please go ahead po.
1: Sa ngunyan, naghahalat kita ko ano ang maluwas sa SONA. Nag-hope kita na tibaan sa mga priority measures ta na consider

0: consistent man sa mga priority nga and paing and the assures makasabay o mabanggit man lang sa no ido presidente di syempre fasil ang pagkongreso both senado but sa lower house so sangon yan trabaho manggirara na break kita dahil inyang part po konsulta kita sa mga tao kung ano ang sa indep na isulong reso. So, sawat po, Sir Puen, sa pagkakataon. Thank you so much sa kapos na list. Love pa more!
1: Love pa more! Dugon si First This Woman, Crisel Bur. Sa saro na naman na produktibong inkwentro. Ngunya na aldaw na Biyernes. Yata ngayon buwinta po't manungod sa impeachment. Mga katindugon, dakulo ng mga nan sa mga social media, sa mga media, and aramtaman na mas maray na haputon si mga duman sa impeachment trial sa tuyang kongresista bako man po miyembro ka na prosecutor's team. Ito aramtaman na ipakasabot na si nangyayaring trial. Pero nakulo ng kariribuka, nihiling pabasa sa media. Tayo na mabuot na sponsors ka na Kid Bakery, ang Barsaga Eatery, Kasanar Birson, at Ibet Barsaga. Siyempre mga katindugon sa Lipot Cockpit Coliseum, Unay and Adam Knapp, kay Sir Nas, Mabing Aukaila. Thank you so much man sa Tabaco Center, kay Busni Store, Aberwega, so much sa County Councilor, Riner Burse, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso. Sa pangalan ni Manong Manny, enjoy the rest of the day the always. God bless. Bueno, tindugon pa!
2: One Radio, who's the best source of news and music. This is One Radio News FM. One Music, One Station FM. Tamang balita, tamang informasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: One Radio. You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
5: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
6: Boss Herbal Capsule,
5: pinagsama-samang panaba, okra, sanuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
7: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkiling City.
8: Wednesday na! Casino Plus Plus Plus. Coming winners every Wednesday. More, more, more saya. Ikaw na ba ang next na mananalo? Casino Plus.
9: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
10: Ling, kahit uugod-ugod na tayo, eh dapat active pa rin.
11: Di na kaya. Kaunting galaw lang, agoy-agoy na.
10: Pero pag gusto, may paraan. Kaya bahin lang kami ng bahin ng buong katawan.
11: Siya talaga nagpapahid sa akin ng pao. Tingnan na.
10: 10 years na kaming nagpapahid ng pao.
11: At ang pulis, pao.
12: Si nanay, hinihintay pa mga alay ko. Dapat kasi, kaya pahid ng Paulinimet na may sick anytime. And hanggang 8 oko pa rin ang nanunot na lang sa katawan. Anak kong teacher, user din to eh.
13: As a public school, tibiro ang pressure sa time. Ako talaga, pa-quality sleep. Best para ma-achieve, ding nahid ako ng pao. Sa kamagawa ko, room freshener. It's worth the price. Hindi ka dinaya. Siguro for me, Paulinimet is a must-have.

0: electrotherapy treatment session, diabetes, may chronic pain, dementia, ADHD, depression, PCOS, at cysts. Nakakatulong sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw, pampaganda ng sirkulasyon ng double diamond requirements, ang neuropsychiatric and psychological evaluation clinic, JRV Palmer Bilbombon, Bihan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, 7 to 7. Queen's Med Medical Prevention, treat with compassion.
1: Ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa per one at luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang lagsama sa bawat hagod sa lalamwa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, turmeric, ang salab lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric, lemas, moringa, and ginger baby nuggets. Stores. Kay Luyan tayo.
2: Alam mo ba, parang hindi enough yung sabon mo. Pamula ko dati. Pero simula nung natry ko, ang whitening less at glow. Achieve ang boss ng skin. Proven. Whitens 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness as after 5 days. Boom! Iba na ang glow ko. Soft. Simple lang. 30 ko ba po siyang gamitin? Ah, pa rin ang kutis etos. Like what? Some more tips. Kawaii Max Whitening the Glowing Beauty of AC Lobby Kovo and the Berry.
3: Dating masigating araw-araw. Pero ngayon, sa siyang mapahimik. Pero ramdam ko, ngayon, siya sa akakaya. Busa pa.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Sales Bread ay hindi gamot at itibag.
5: Kabos, magman, firm of ang nal. Tikindang mga sarakay. Check up it. As in, if siya paputay. Pwede tabi ka mong maso ng 889. Or follow their FB page.
0: Gosang fried chicken. May nasang. 5-8 pieces na. May pa. Sasam. Agad bugong panan. Bas. Jaba. Ang manchik. Manok ni Osang. Supana ka. Lahat manok.
6: Race yours of music. One new. Tamang bang itasal in Go Radio. Radio. Tindugo na. Radio. Serbisyo so radio sa programa Ternaku na Indo Bisyo asos na pangtaba pamamayor ay Bisyo programa sa radada ang upin agrang bang syudad o statatwan o pahay one city direction pasabing tabako si and prudong kad liderato Ray Bragais kadalas olas aga sa FM na

Maray mga tugang kong namumunta ding dagamang o asin para sa taba. Atun lokal na ding tunay Bragais. Sagkod kita alam niyang pong alkada biyernes. Kita nagbo sa Julio Jess bang kini pong yo. Otro-otro nga yan sir, bulan ng Hulyo. Siguro, dyan sa teknik. Ako tayo, sagkod nga ni kita tayo. Kita, kita bulan for magka. So manis, tabi, matakan telepono to. Kaya nag-abo, nag-gobyano, kan siyudan ka mo. Sa mga gusto po na magpartisipa ni Sir na Lorito Luna Senior, Marina Pagka Morning Tabi, pwedeng-pwede, manay Primay Fibor Deos dyan sa Sugod Bakakay Albay. Pwede ka mo magpadaraha kan sa inustong ipaabot sa lokal na gobyerno kan siyudad yung tunay na paggamot. Kaso banggi may na-aksidente, diyan po sa may City Mall. Narani sa may kunyan baga, sa may pulliwer, ano, may nahulugan da dyan kang canopy. Mali idigdi so agum kan so biktima, agahagad po ning ayuda ta. Operaran so biktima, na nahulugan kan canopy. Si, pinarosparo so banggi baga sir mani, makusugon so paros. Mga alas 10 nin banggi nangyari so insidente niya ondyan sa Siga Hospital. So, nahulugan yung canopy. Ipaabot tayo ni sa alkalde mga tugang tabi. Actually, pigpaabot ko na kay, kunyan, kay city admin na. Aami ilagan, tangani na mapaabot man kay Honorable Mayor Ray Bragais. And kay si Rex na Martires, tabi si Rex. Napaano ta su canopy kan LGU. Buminalintok baki kunyan man po paki asikaso man po tabi ano kan

naghahagad po nin ayuda ta Irakman. Pero aksidente mga katindog, kung taro nga ni kasi nasabi ko sa indo, kasubang gimaparuson. Ilan po sa habagat na sa tuya pong na-experensyahan. Kutupig nag-recommendar kan ospital kan siga na pa-operahan tabi. Sana matabangan kan lokal na gobyerno. Ano po? Mapadali ang pagtaon ng tabang. Aram ko nagtatao man tabang talaga ang LGU. Iaputa yan kay Mayorita Daud. Ikunyan ta, ipaabot na inisa sa iya. Marina pagkaagagraray, Ma'am Ami, sa LGU Tabaco. Good morning. Manay, Christy Borbe Bordeos Primay. Good morning, man. Salamat sa pag-antabay, ha? Ayun ay ansaro sa tema tangunyan, ang paghahagad po ni Tabang kan LGU. Tangani na maipaabot ang mga katindugon sa yan, inihong mga kababayan ta, ang proseso kan paghagad din tabang sa lokal na gobyerno. O ta, ito, daimang kay Tukay, may magusto na mangyari po ang aksidenteng ito, di ba?

kita naglaom, kundi ko dyan bagango niyan, Biyernes. Kung meski Biyernes, magpasiring ka mo dyan sa CSWDO, ta matibay dyan tabi mag-asikaso kan mga nagaharagad po ning tabang. Kaipuan lang ugaring ni magkakanigong mga document proseso tulos. Inibaga ang gusto kan alkalde ni Mayor Ray na matabangan ang sa tuyang mga kababayan digdi sa siyudad ng Tabaco na mapakaskas tabi ang paghatod ng ayuda. Delmar Bas, good morning tabi sa imo dyan sa imong lokasyon. Mambangin na ini Ma'am Del. Tibayon ka ba kay Ma'am Donna dyan sa CSWDO? Kung ano ang pwedeng ikaayuda digdikan LGU tabi po. Aram ta dayman kay may nagustukan insidenteng yan. Subanggi po ini nangyari. Kita ipaabot ko man garari sa alkalde tanganing mas maray na siya mismo ang makapag-decide kung ano ang dapat nagibuhon. Ano kung nagdadangog ka man tabi ko niyan. Daterin. Kung nag-iinanyog ka man ngunyan sa oras na ini, ipapaabot sa alkalde ang sa imo na ining concern. Kay Brujan Paul, good morning. Waring de la Cruz, nataano na ngayon sir, so kamugtakan kan panahon ta. Iyo, maray man na naghapot ka mo kung ano na ang kamugtakan kan sa... Medyo ngunyan ngunyan suha bagat. Nagluya-luya, subanggi talaga grabe. Nagluya-luya suha bagat ngunyan mga katindugon. Pero huni po so update kan pag-asa. So pigpaluwas po ninda na Tropical Cyclone Bulletin number 10 para digdi sa Typhoon Inday. Si Inday tabi ni mantang siya tabi padagos po na nag-accelerate. Pag sinabing nag-accelerate mga tugang, nagtataas, nagtutukad pasiring po sa northwestward sa kadagatan po kan Batanes. O speaking kan Batanes, ang Batanes Group of Islands da po dapat daa sa diri pa yan kan China. Hailing muna ini. So Taiwan nga ni, day nag-aangkin, naharani yun sa Taiwan. So China lugod na pagkahuro-harayo. Muyanan ko anon sa Batanes. Hiligong nun ni. Kung ano na sana sa China, no? Kagatugan. O honi po, so kunyan, pinapaluwas pa sa nakasubagong alas 5, balido at yan alas 11, sagkod alas 11, para po digdi sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. O, si Inday Tabi, naghiro siya ngunyan, northwestward, mantang ininasa, kadagaan pa kan Philippine Sea, as in maagi, harani po sa may extreme northern Luzon, ngunyan na banggi, o kaya sa agang-aga. Pagkatapos kay ni na maghanggilid dyan, madiretso na po ini sa Southern Islands kan Japan, as in malan po, lo kaya marani, harani po sa northern coast kan Taiwan. O, dangan, maluwas siya po ning par, sa aga. Sa agang aga o kaya sa agang hapon, as in pwede po na maglandfall sa eastern coast kan mainland China. Iyo po, sa agang banggi o kaya sa Domingong aga. Si Inday, nagtitinir bilang

Typhoon category, sagot sa makaluwas po inining par. As in, maluya na po ini mga katindugon, magiginas na siyang severe tropical storm. Ang sentro, kan bagyong sin, pikakarkulo tabi, base sa available data, 620 kilometro sa east kan Basco Batanes tabi. 20.3 degrees north, 127.9 degrees east. Naghihiro siya northwestward. Patukad mga katindugon sa kaskas na 20 kilometrong kada oras. Sustained winds, 150 km per hour. Luminuya naman ang gadano. Ang sentro, kan, as in ang gustiness po kan bagyo, 185. Dati, labi 200 kunyan, gustiness. Labi man 200 ang sustained winds. Ngunyan, nagluya na. Pero signal number 2 pa man giraray tabi, ang Batanes sa sin eastern portion kan Babuyan Islands, pati na po ang northeastern portion kan mainland Cagayan. Nasa signal number 2 po yan. Signal number 1, ang mga lugares, Arukan Babuyan Islands, ibang parte kan mainland Cagayan, Isabel, Apayao, northern portion kan Kalinga, pati na ang eastern portion kan Ipugao, as in ang Ilocos Norte. Dai na pong signal, so signal number na nakabandera mga katindugon sa eastern coast kan probinsya nin Catanduanes. Yeah. Pero siyempre, dahil lang ta makusog mga katindugon ang paros, lalong-lalo ng habagat, padagos man giraray po na pinag-iingat. Yeah. Pinag-iingat ang gabos. Ay lingong ko digdi ko ni guani pigaapod na gale warning Southern Luzon. Tingnan natin kung may gale warning tayo. Kasi pag may gale warning, delikado tabi an paglawod. Sayang ka na. Oh. Iyan sa na thunderstorm special forecast. O, dayo garing di naglawas sa sakuyang pigahanap kung may gale warning. Itabi, ang importante sa oras pong ini mga tugang, ariglado na ang satuyang kinap. Digdi sa probinsya kan Albay, ining paros-paros na ini na sa itong naeksperensyahan, habagat naman sa napo ini. Iyon na po ini ang nakakaapektar sa satuya. Ang southwest monsoon, iyon man ini ang nakakaapektar mga tugang sa Palawan, sa Visayas, pati na po sa Mindanao. Ama, so, kundi, padagos girarin na magantabay, ha? May nagbubuntot mga tugang na panibagong routing panahon. Super Inday. Harayo pa ini, na sa kunyan pa ini mga katindugon, luwas kan Philippine Area of Responsibility, pero pakaantabay kita mga tugang, ha? Sa mga posibleng development, kini pong nabibilog na routing panahon. May nag-ikog-ikog, may nagbubukod kay... May nagbubukod mga tugang ani kay manay mong Inday kay Briagas Adlaw Jan Paul, good morning. Waring de la Cruz, Adel Basmayor, Shirley Sabilla Biler, good morning. Sa mga staff na po kan parokya ni Malilipot, si Lilibet Bitujo, Lilia Bilaos, dyan sa Datag Santa Teresa, Marina Pagkamorning Tabi. Manay Perla Bindal, kay Eva Oliver, good morning Tabi, dyan sa Buang. Charity Borbe Buebos, good morning man. Maria Corazon Buban, good morning. Kay Angel Sinora sa Vegan Ilocos Sur, yugod mo ini, arayo ng parahiling ta. Naghihiling dyan sa Vegan Ilocos Sur. Kay Ellen Bisa, good morning Tabi. Kay Toying Borsi of Mabini Street, Malilipot. Happy birthday kay Adrian Baldosa. Kan Bangkilingan, Nena Palanas Bubis, good morning Manda Tabi. Nagdadangog dyan sa Suwakan Malinaw. Kay Christian Masenas, Marina Agaman. Angie Bueno, oy, good morning Tabi, Angie. Josephine Abiquillo, Marina Aga sa imo, Josephine.

Pa-shoutout man da tabi sa samong kapitan na si Joji Morales. O Joji Morales yan sa Sugod, Bakakay, Albay, Irlinda, Baranda, Trasona. Marina pagka-morning man po dyan sa Paranaque City.

Sigue derecho en aquí tan. Sigue, begin form kuna.

Sige, Sir Manny, okay lang yan. Baka mag-ano na lang, mag-call back na lang. Antayin na lang natin, ano? Nag-multitask. So, nagdigdig kaya na sunahulugan, Sir Manny kan, kunyan, canopy. Piga chat ko kaya, ta nag-reply na si Ma'am Ami, na padumanon lang sa sendang opisina. Ayos man, ano, makaskasan, ano, na response. Salamat, tabi, Ma'am Ami. Makaskas and response kan the mayor's office, mga katindugon, ano?

Nag-multitask. Tapos yan, ikaw na sa naman, mami. Sige. Sige, daretso na kita ha. Magkakatindugon kan mga informasyon.

Mercedes ni ang nagamultay tas ni digap ipaduman ni train pa kaya sa mga beer na sa Saint John daing amina si kasuroy ko na sobaho trabaho pa lang sa LGU lang ko sa Logan opisina larada karong pala na guli minsan tranqui na nagpublikong mga toga may room kaya minsan kaipuhan man magbreak adi kaipuhan man magpaingalo dahil mo na Ludes magbreak si Ami tada ipasubagas kang LG tuga ni maluwas laon alaton na magluwas subagas na total bago matapos ang taon na ini dapat maipanaw subagas iyo dapat maipanaw subagas July, August, November, December may lima pang tanabirisibi ngunyan na 10 kilo sa mga beneficiaryo. Kung dahil ngunyan magkapagtao, baka July, August, September, October, November, o baka arong kaan, basta bulan-bulan iyan tabi uslaunon. Maabot yan. Maray na, good morning, Sir Ed. Maray nga ni Tanagluya na suparos. Sir, iringat po ang gabos po na mga paramotor. Grabe na naman po ang nagka-aksidente, mga single na motor. Dahil magparapak.

kas mag-drive, tan buhay sa Rolang, ingat-ingat. Bago makalingaw sa kagurangan, salamat po sa ihampangan kasudma kan San Carlos Elementary School. Bliselda, ano nangyari, Bliselda? Mo? Vehicular accident? Vehicular, o dano? Dahil ko lang so detalye ni Blanio dyan na nag... Ala, pait kita, pagkatindugon, hindi po sa satuya. Labula mga impormasyon na papaabot na. Uni pa nung kapitbahay ko, ubos na so 10 kilos. Nag-aasa na naman sa bagas ni Yor. Ta, pag may nasagap da siyang Marites, baad na kadubli ini loads. Dahil nakakaabot sa satong indigent. Babaye, sanaan kon magkadubli? Bako man po, Sir Ed. So, naka-duty, Sir Ed. Aba ko ito, vehicular accident kasud mga hapon, mga pasado alas 3, na pinag-aragap-agapan dyan sa may kunyan, kampangan kan San Carlos Elementary School. Day ka nag-duty. Morning, Sir Ed. Iringat po kita gabos ngunyan. Tagrabi ang paros mga idol. Iyong ani, maparos-paros. So mga, good morning, Linya, Lilian, Clarinho, Bungkalos. Good morning kay ma'am na Libet Dakuko. Birthday daan ko niya ni Ma'am Libet Dakuko. Happy

Elizabeth Vilches, good morning, man. Nagpintura sa Tinampo College sa Tulay Kasudma, rush hour, luwasan, kantin is grabbing traffic, choke point pati dyan. Iyo, matibayo naman daso sa First Engineering District, kan DPW, sa nagpintura kan Tinampo, dyan sa May Tabaco College. Baka so antik pinturahan, so pedestrian lane, baka pedestrian lane, ang pigpinturahan tabi uslaw noon. Tabako lang dyan sa May Tabaco College. Digdi sa kalabaan ay nikang kunyan, Siga Avenue. Sige man dyan. Yo.

0: Alas 7:40 day man. Day ready ta ang kunyan magpa-interview kaya okay lang. Uni si Lods kaya sige antaram. Si Ma'am Ami. Sige an kaka-comment di. Nag-multitask lang ako, pasensya na ha tao ni kaya si Oy Catherine. Dumiretso ka diyan sa opisina. Oy alas 8 pa kaya ang halat ka nga ni. Tama commercial lugod mo na akong madali sana takon-takon ko ining madali apudan ko daw ini. Dali sa nata, may commercial lang ako hindi madali on lang. Madali on lang tabi ha, tamay kukuntakon lang ako.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape.

0: appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe, the best talaga.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
5: Mga padi, mga madi na mga parabayli, as in sa mga mahilig mag-ballroom dancing, magayunan palintigdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo, Sampangan Sanakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
6: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindak yung mga facial treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin da kunin pang iba. Hanapon sa FB page RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.

0: bigla kaming nawara ni Sir Manny Subago. Pasensya na. Maski ako nangarag man, di ko arap kung arindigyan niya ako. Unin pa lang sa computer, minigdi. At tabigla man na kunyan, inihong nag-off sa pag-run kan sa tuyang commercial. Hala, paano man daw? Inag-tequil gayod, ano? Habagat palang raot na, ano po, partially damaged na, nahiling mo na. Iyo, i-partially na ninda tayo na yan. I-release na ninda. Hala, sige lang kira, mga tugang didi po sa programa. Abi ni Sir Manny, sige lang da ang kakaringkan telepono niya. Ilasan na, ta. Baka no, kunya, nag-iipos man ang alkalde, ta, nasa Manila, mauli da, hapon pa. Pero maski day po ang alkalde, padagos tayo ni mga katindugon, ta, ang kunyan, si Jun Sa Peter ngayon, Sir Ed, ang nagtikwil. Dahil manig di si Jun Sa Peter, to, nasa kasiraman pa si Jun. Jun, good morning. Nasa kasiraman pa si Jun. Morning yan, so aga para kasiraman pa si Jun. O dyan sa Isla Can San Miguel, mga tugang, mention dyan, igo dyan ki napagraduar naman po ang opisina kan TESDA. Sa lindong in mga katindugon ha, kan supervision kan peso tabako, edit by Sir Susimo. So mga paragibon inwig, igwa na dyan, ki nagpakapasar mga tugang tabo, kaya nagpakagraduar. Sige. Ayan na. Okay, nagpakagraduar. Ngunyan, dadakul itong nakagraduar duman sa Isla Can San Miguel. Pasarain na daw ngayon ito, sir, pagkatapos na magkagraduar. Ito, dakulang puhunan na ito mga katindugon sa senda. Kung halimbawa man na may magbukas ding oportunidad, an aram kong igwaning paragibuning wigdig din niya, o dyan sa may party kan malinaw as in tiwi. Tama ako? Malinaw in tiwi ata eh. Blessed nature's best, blessed fragile. May kunyan, pwede tayo ni maapodan si Sir Simo, Sir Manny. Ki Sir Simo inihali. Iyo, sige daw Sir Manny, ta may kunyan man pala na ipadagos na ni kay Sir Simo. Tadakul ki good news sa opisina ni Sir Simo. Urawan may oras pa kita. Hindi sa servisya sin progreso ta si Mayor Regaro dahi tanaman makontak. Nagpararing sa lang telepono. Ngunyan, igwada po ki schedule ki pre-deployment orientation. 200 applicant passed the medical will be on July 20. Madali na ini, 5th floor, multi-purpose city hall, Tabaco City. The deployment will be on July 22 at Epson Precision Philippines Corporation sa Lipa City, Batangas. Okay. Kay Sir Simo, try ta si Sir Simo, ta total niya on man sana nakamonitor. Ihaputa din mga katindugon kay Sir Simo, itong manungod baga sa 150 na pinag-alukar mga katindugon na livelihood ata sa mga parapadyak. Adi, tama ba yakun, Sir Simo, susakuyang pakainsindi, pakasabot, so pigtaotabi kandole, Bicol, iyo. Ihaputa din ini kung papaano ang magiging sistema kaini mga katindugon. Ano? Angani na makatabang kita sa pagdiseminar ni tamang impormasyon sa satuyang mga kababayan. Iyo, ang head kan public ang head kan peso tabangko mga tugang, si Sir Simo, may guson man ang lalangking ini. Sige sana ang hanap ka ini ng oportunidad sa mga kababayan ta. Sir Simo, good morning tabi.
1: Sir Ed, good morning. Sir Manny, sa kabus po naging anyuk. Good morning po.
0: Inot-tainot, salamat tabi, Sir Simo, ano, sa kunyan. Pagtoning oras, kanopisina po nindo, Public Employment Service Office o PESO, sa imo pong panginginot. Inipong kunyan, good news ko na, inutong ko na ining pigpadaramo digning kunyan, deployment tabi, Sir Simo. Makuha kami ning detalye ka ini, kung si Rizay na ang i-deploy po kan LGU Tabaco, duman sa sarong pribadong kumpanya tabi.
1: Opo po.

0: Yes, Sir Ed. Kang nakaagi pong June 17, nagkaigo po ni local activity di sa Tabaco, ginipo ko po ni sa plaza. Actually po, nagpong kami ng alas 8, nagtapos kami 8:30 po sa applicant, umabot ng 362. Out of 362 po, 331 ang nakapasar sa interview.
1: Okay.
0: Then, dahil po sa pangayipokang kumpanya, dahil kuman supply, kayang supply ang kundi lang sa Pasig District.
1: Opo.
0: Kaya nag-coordinate man po ako sa Ligao Piso and Daraga Piso.
1: Okay.
0: So, at Ligao Piso po, 55 na ko ha. And then, sa Daraga is 49. So, nagpa-medical po is 401. So, first deployment po kayo na yung ngunyan po kabuto na July 22. Duman po sa Lipa Epson Position Incorporated. Then may second batch pa po ini dahil po alas 400 po ini. Last week naman po kaining bulan na July. Aram mo Sir Ed, ikawala po kita naman na 225 regular employee kang Epson. Then igwa po kita ang 619 active provisionary. From Albay po ini, from Albay.
1: Gayunon ito ah, may regular na ali sa Albay, sa Albay tabi Sir Simo. Na mga empleyado, kuyugun mo ini. Sabi didikan para antabay ta Sir Simo, maray ta makapalarga na naman si Chu Simo kay mga tambay sa Tabaco. Ba ko man yan. Ko di isa mga desidido talaga ni magana po ika manus noon. Yung mga paradangog tang ini o mga sugutero ho noon tabi. So ngunyan Sir Simo, ta may second batch pa ini. Itong pigbanggit mo subago na 200 plus, kundi ako nasasala tabi, na kinakaipuhan ng i-deploy duman sa kumpanyang ito. Kadaklandig din mga taga-Tabaco.
0: Actually po, mo Sir Ed, nakaabot sa kong katanduan ni Rapo-Rapo, may taga-Sorsogon. Yung nga po taga-Pamplona in Pasakaw. Dahil siguro po sa Facebook.
1: Iba man talaga ang kunyan, ano? Iba man talaga ang kapangyarihan kan social media ngunyan. Basta may ang kagayunan kay ni Sir Simo ta an opportunity abrido para sa gabos bako lang sa mga taga-Tabaco tabi.
0: Iyo po. Magayon po ini Sir Rita 6 months na provisionary employment. Kung maray ang performance po ninda, maray regular po ninda.
1: Ano
0: just
1: ang
0: in case man po,
1: sige po.
0: Just in case man po foundational na regular na indusinda, nagpulong pong kumpatan. Ang sarupang karayan po kay ni magbalansi ng certificate of employment sa just in case may factory worker pa Korea and Taiwan. Makakalaog po sinda dahil hali po sinda sa dakula pong kumpanya.
1: Ayo, buda ang kagayunan Sir Simo pa nakaabot ka na dyan sa Laguna, yaw na ang gabos na opportunity, di ba? So magkakaigwa ka na niyo. Mo diskarte sa bangani na masa inihong kumbaga sa imong future na hinahanap, di ba? So dakulang bagay nini. Kumbaga stepping stone Sir Simo na from sa Satuya, tinatabangan kang LGU na magkaigwa ning hanap buhay. Particularmente sa so, ini mga po ini kan LGU.
0: Opo, actually po ako ang direct kung takay ng mga kumpanyang ini. Patabang po kan City Government kan Tabaco, kaya po na-implement ini. Ang ipo kaya nga po nagkakandak pa kung pre-orientation before deployment, talambir man po na maitaw pa dyan itong values formation po. May maray na pag-ugali. Ta kung ipahiling taman duman, natin kita ang maray na pag-ugali, mga tagalbay, so tayo naman makakuha sa tuya. Nagatid na kayan po.
1: Iyo. Kaya siguro, Tit, maray, huwag kita din sa kunyan, sa siyudad ng Tabaco, ning na pinagsasagibo, ta, maurag man ang kunyan ang tado mo Sir Simo talagang tagmaning maray ano kita bilang mga tabakenyo dahil kita napapasubo Sir Simo sa mga tawong pigpapadarata duman man sa sainda di ba?
0: Iyo po, iyo po itong importansi yun po dahil kung medyo masala man kita dyan
1: si opo
0: makarip takol po yung kumpanyang ano po iba po akong Sumitsuba Philippine Corporation ito na may Honda Motors Philippines City of Spare. Siguro alternate ko na lang po ini magdidi. Alas po lang yung inapulan ni Quality. Next month iba naman ang kumpanya.
1: Iyo po.
0: Then ikaw po ako ngunyan na makabuto na diretso-retso ko na Sir Red. Nabuyo naman tonight.
1: Sige po, opo.
0: Okay. Ngunyan po August 6, 2020. Makandak po kami kijab fair dyan po sa Plaza Can Tabaco. Na-invite ko na po sa Honda Motors Philippines para sa mga aplikasi mga lalaki.
1: Okay.
0: Then na-invite ko naman po sa Economy Electronic Philippine Corporation para sa mga aplikasi po mga babae.
1: Uyugun mo iyan na pagkahinigos.
0: Then igaw po kita sa Sarong Agency ng and Potec Professional Services para po sa mga skilled worker, engineer na ma-apply po, pasiring po duman sa Japan.
1: Okay, almost sarong bulan pa. Pero bago kunyan, Sir Simo, umabot ang Agosto o kaya bagoan sa indong recruitment, maraman, utron tagirara, i-reiterate tagirara, Sir Simo, mga Lunes, 3 kan Agosto, bulabugon tagirara sa mga gustong mag-apply din trabaho. Tangani na makatuwang kita sa pag-disseminar ng information tabi,

0: Susimo sa mga kababayan tatabi.
1: Opo. Igawa pa ko sir, yung may time ka pa sa live view distribution center po. Igawa pa akong programa duma na Apple Story Making.
0: Okay.
1: Almost mga 115 units na padjak.
0: Ayun.
1: Ang pilita pong ma-Apple Story.
0: Ayun na inisupig sa sabi ko kasuba ago sir Simo, numanungod sa 150 padjak. Actually, pig-announce naman ni Mayor, itong mga padjak na raot na, na kinakaipuhan pa karhayon sir Simo, para klarado.
1: Opo, opo.
0: Ayun.
1: Aparte po, kanigo mabagitan ang Subduli Integrated Live Youth Program na 115 padjak na i-award po ito naman sa mga 1 to 3 years unregistered na mga padjak para po, dahil nga yung mga dilapidated na, ito po ang matawan naman kay panibagong yung lead na halik po sa Dole para po magamit nila sa hanap buhay. Dahil Sir Ed, aram mo waga po ngayon mga para padjak na hiling ko, sir, parang ko talaga na may mga agis na nagraduar sa college na nagi pong kumlaudi. Yan sa Rossi Community College, dyan man po sa BUTC, guwa man po.
0: So,
1: mas maray pong matabangan tayo, tanganing mapadago sila sa mga akin na pag-eskwela.
0: Opo.
1: Tanganing maabot ang panahon at iso hanap buhay ka na akin hinda.
0: Maray na. Pagpapadyak. Oh, dahil na pagmanahon sa pagpadyak, tagrabi ang kapagalan kan pagpadyak, Sir Simo. Pero, klaruhon ko, Sir Simo, ang kasi itong 150 para sa upholstery, iba man ito.
1: Iba man po, ang Apple Store po, 115 unit. Ito pong supadyak na itatao from Dole is nasa 150.
0: Okay, 115 sa Apple Store.
1: Apo,
0: po, okay, po. 150 itataong unit mismo.
1: Opo, po.
0: Ako, yun pala
1: po,
0: yun.
1: Na-download na po, hindi kang nakaaging... Anong ano, yung Miracles yata ito po.
0: Oo, nagbisita si Director. Nagbisita si Director Candole, Diretso Award kan, so almost... sobrang ani 5 million na budget tabi. Ang sarong unit nagkakantina diyan Sir Simo ning 5,000 be.
1: Day po labi pa na 20.
0: Ay labi 20.
1: Po, labing 20 baka po mabot pa 23. Apply ko lang sure po.
0: Oiyo.
1: Pero malampas po yan, lampas po yan eh.
0: Pero itong tigbabanggit mo na 100 talaga siyang itatao.
1: Unit po yan bago po tun po yan.
0: Bago okay, tatrabaho hon. Paano ang selection kay nga mag-beneficiary kan ano pa Jack?
1: Pag CRD, dahil sindang may profile po kan, may listing ka yan,
0: opo,
1: para ma-profile yan. Opo. Nasa,
0: okay,
1: di, nakakakuha na po kami kanigo, na pa kami mga beneficiary.
0: Ayun po, sa TRD kasi sindan may data, sindan din ang may kapot kang record tabi, Sir Simo, kan mga possible opo, mga opo, beneficiaries opo, natin. Opo. Itong so upholstery, ano na ako kaya, so ino paano, na ining upholstery na 115 na initabi, so mga, at balikan ta, so may kalumaki na kaipuhan, nagagamit pa, kaipuhan lang mapakaray.
1: Opo, iyo pa nga nailing tabaga pong yung mga padyak, minsan mga payong giresina, mga parang ito na, pati ito kaon, may mga kisikisina, ito po ang dapat na-improve na tanganin at sa mga pasahero, comfortable man po.
0: Facilitate naman kayo na.
1: Tangaran po, kasi nyo nagkapagkay ito.
0: Ikaman giyugun mong higos mo ini, Sir Simo. Hirasaman daw sa kuya, Sir Simo, ang iba. Ayun, noarin my start. Noarin my start, tabi.
1: Baka po ngunyo na first week of August or katapusan ng July.
0: Oo.
1: Then, Leda na po yun naman sa nalang.
0: Sige po.
1: Ikaw po akong 46 na unit na
0: okay,
1: na-installar po yun sa mga padyak nang may salirin ito po mga owner na sinda mismo nagabiyay.
0: Okay. Sa iya mismo ang padyak. Yan. Siya pa ang operator?
1: Opo.
0: Ayan. Siya ang makakabitan tabi.
1: Almost po 7,000 plus po yun.
0: Ang kantidan?
1: Sa sarong set.
0: Uyugun
1: mo yun. Masyerte yun po kanyang matawa na padyak dahil pagpanginagbiyahe siya, may ilaw, may signal light, may kumpleto po yan, may busina, pwede siya magalang di radyo. Pwede niya pang magamit ang baterya kung brownout sarong niya.
0: Ayyo.
1: Pero pagkaga, dapat makabit na mga
0: alas. Imbitaran mo kami, Sir Simo, sumidya, mahilig me kung paano mag-upholstery sinda, paano mag-install, kan, kunyan, kang iyan na solar panel. Tanganing madokumenta na arog kayo niyang ginigibukan, kunyan, kang peso tabako sa mga kababayan ta, na may siring kaining kabuhayan, lalong-lalo na sa padyak, Sir Simo, tabi.
1: Opo,
0: para mahiling ni man, tangani na madokumenta, makunyan ta mismo, mahiling ta mismo,
1: yes,
0: ang aktual na ginigibo ni na tabi, Sir Simo. Igwapa, igwapa kita, Sir Simo, ning kunyan, ning ikadagdag, kunyan ko nasasala, nagpatapos pa sa naso testa duman sa Isla Can San Miguel, mga paragibo ning wig.
1: Opo, opo.
0: Oo.
1: Sige po. Pamisan
0: ano,
1: kaya...
0: Ano ang detalye kayo ito?
1: Magayon po ito dahil nga ni po siyempre nakasimple sa isla baga at least ikaw sinang opportunity na makakagulpon pag ano pang training na ito.
0: Ayun po.
1: Then kitang may maghanap na kumpanya o kaya agency kan mga aplikat na arog po kayan, ikaw kitang may inaway na
0: po. Okay, ano? Pero sa una ko kasi ang test na duman sa isla Dahil po ito.
1: Yan, medyo kami dahil nga di po baga kan, hindi